0: Omiran akikanju alagbara ile baba mi Omiran akikanju alagbara ile ya mi te sowopo lori mi te sowopo te faye mi seyin te sowopo te je layo te sowopo te je njuba ilo ti won rin aye mi mole Oluwa dire etuwo ka ebi won subo eti won wo body o ye duro
1: oruko Jesus
0: baby
1: bebo
0: omina aki kanju alagbara
1: ile baba mi o
0: ekede beru ba ni akayada
1: aki kanju alagbara
0: emede gede ru ajidi baru ata
1: yo jadi de
0: etuwo ka oluwa dire Yes, Oluwa. Oluwa dide o. Oluwa dide. Oluwa dide o. O wa ran mi lowo. Aye re ti agbara ran o. Oluwa dide. Eni maru agede mi. Yaruba Daniel Nakatali. Rimba nuna yeta. Wahuda nania. Rafa kutandia. Meru naniata. Mokade. Nedeberuo ragania sandalia siunaika wauda ninati eyuwole samio enini kodonao nitori olora baba mi dide oluwa dide dide oluwa dide oluwa dide dide dide dide lori oro omo yen se npa eleku oluwa dide esa bo ba nlo church won yin mu si e won lo tin lo
1: Pani
0: o. Sunday Sunday. E wa duro wo. Don't waste. Lo si sango. La to didi jina jina.
1: Oh yes sir.
0: Won ti mo e. Hello.
1: Oh.
0: Hello.
1: Why sir?
0: Asiko ti de.
1: Oge o.
0: Mo fe fun won ni eri.
1: Abiesi Olorun.
0: Mo fe fun won ni eri.
1: Abiesi Olorun.
0: Eh.
1: Oh yes sir.
0: Visioni ti lagbara to.
1: Eh o.
0: Visioni ti gato.
1: Eh o.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: Visioni.
1: Eh o.
0: Go ti ni awon alagbara to.
1: Abiesi o.
0: Visioni.
1: Oh yes sir.
0: To je oke Olorun to.
1: Eh o.
0: E gbon si beli so ni.
1: Beli sir.
0: Ni igba kan.
1: Eh.
0: Ogunde.
1: Yes.
0: O ko si oni lo.
1: Kabiyeso.
0: Eh sir.
1: Oh yes sir.
0: Ogunde.
1: Ode o.
0: O ko si oni lo.
1: O ko si oni lo.
0: Mi o mo ogun to ko idile re.
1: Yes.
0: Mi o mo ogun to de.
1: Yes.
0: Ko ku ayan mo re.
1: Kabiyeso.
0: Mi o mo ogun to de. Sinu aye omo re.
1: Yes.
0: Ko ku ayo re lo.
1: Yes.
0: Ogun yen gbire.
1: Ah make sir.
0: Ogun yen gbire.
1: Ah make sir.
0: Ka lo didi ogun si o.
1: Adaliwa ye.
0: Kirin ajo re firi bayi.
1: Ayeraye
0: o. Ara pa won.
1: Amen.
0: Eri badania. Ka lo didi ogun si o.
1: Yes.
0: Ayo re fi nfa leyin.
1: Adoro le didi o.
0: Ara pa won.
1: Amen.
0: Ka lo didi ogun si o.
1: Adoro ogun to Jesus.
0: To fi ra nu gba laye. Ara pa won.
1: Amen.
0: Ka lo didi ogun si o.
1: Adoro si
0: o. To fi wa so kan na.
1: Re mo leku o.
0: Ka lo didi ogun si o.
1: Abiesi Olorun.
0: Ti gba re firi bayi. Ka lo didi ogun si o.
1: Mi na awon woli.
0: To fi se lase.
1: Adaliwa ye.
0: Ka didi ogun si o. Ti oro re firi bayi. Ka didi ogun si o. Sanyo mo re ri bayi. Mo kede.
1: Oh yes sir.
0: Ara gba won.
1: Amen.
0: Eh.
1: Kabiyeso.
0: Oluwa dide o.
1: Wa.
0: Be won nija.
1: Eh o.
0: Nitori oro yi o.
1: Yes sir.
0: Awon esa.
1: Oh yes sir.
0: So gbe nitori egan.
1: Nitori egan.
0: Oluwa dide.
1: Oluwa dide.
0: Asoro nitori egan.
1: Nitori egan.
0: Oluwa dide.
1: Oluwa dide.
0: Nitori arifin.
1: Nitori arifin o.
0: Oluwa fa mi soke.
1: Oluwa fa mi soke.
0: Iya na makata
1: mi.
0: To ba sami.
1: Oh yes sir.
0: Oluwa dide.
1: Amen.
0: Lori oro omo.
1: Ah, make so.
0: Oluwa dide.
1: Ah, make so.
0: Lori oro akomi.
1: Ah, make so.
0: Oluwa dide.
1: Ah, make so.
0: Lori oro iso re. Oluwa dide.
1: Ah, make so.
0: Lori oro ati bimo. Oluwa dide.
1: Ah, make so.
0: Lori oro ati mari. Oluwa dide.
1: Ah, make so.
0: Lori oro ise. Oluwa dide fun.
1: Ah, make so.
0: Lori oro oja re. Oluwa dide fun.
1: Ah, make so.
0: Eh.
1: Oh yes
0: sir. Oluwa dide.
1: Amen.
0: Ninu ala nla ni o.
1: Amen.
0: Pelu owo agbara.
1: Amen.
0: Dide.
1: Amen.
0: Eni ba le sami ni.
1: Oh yes sir.
0: Nitori re. Oluwa dide.
1: Amen. Make
0: so. Oluwa dide.
1: Amen. Make so.
0: Oluwa dide.
1: Amen. Make so.
0: Oluwa dide.
1: Amen. Make so.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Won ko si oni leru.
1: Be ni sir.
0: Sugbon. Nigbati. Oluwa de ikolo si oni pada.
1: Abiesi o.
0: Nigba to be se ni ka. Hello.
1: Oh yes sir.
0: Awon eniyan ti ri. Oluwa de ikolo wa pada.
1: Oh yes sir.
0: Awon lo kokon fe so iroyin yen.
1: Be ni o.
0: Awon. Ti won ri.
1: Yes sir.
0: Wi pon ti da.

gbogbo eyin omo Olorun inu mi si ndadun convention wole convention tawon obirin ni women convention awon obirin sagbateru e convention ti comfort life atokun atobirin ma jo se awon okun o wa nbe obirin o wa nbe ki se pa nda eh awon ni kan sagbateru e gbogbo weje we mu die awon obirin wa die ah e bile yago ninu orin yen na mama so le gbe ese meji si waju si ka okan lo waju ko lo seyin e ba npe e meji lo e gbe orin yen soke si e bile yago inu mi n dadu

0: láíláí pọ̀ ń gbá mọ̀ ń padà bọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run a gbá wẹ̀ lónìí. Ó di aago kan àbọ̀ ká tó break one. Number two, ẹ gbọ́ mi ṣáo. Gbogbo ìgbà tá a bá ti wọnú oṣù tuntun, ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ keje la mọ̀ fi gbàwẹ̀. Àwẹ̀ wa di pé number five lónìí. Ẹnìkan ní ṣe 7-7 náà la parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ wá mọ̀ gbọ́ mi ní 7-7 teléyìí. Ìpàdé tó ní agbára gbáà ni. Ẹ̀mí Olúwa ní ká ránṣẹ́ sí bàbá wa nínú Olúwa. Provincial Pastor, Intercontinental Provincial Pastor láti ìjọ Redeem. Bàbá kalẹ̀ jayé. Àwọn làágbà lálejò ní Jesus City ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run. Ìyẹn ní ọjọ́ Tuesday. Ibẹ̀ ní Ẹ̀mí Olúwa ti ní kí n fún yín ní anointing oil méjì méjì. Ibẹ̀ làwọn èèyàn ti ní àǹfààní sí omi 7-7. Bọ̀ nínú ìsìn tààrọ̀ yìí, mọ́mí àti dádì, ẹsẹ̀ yín ni Ẹ̀mí Olúwa ní ká fọ̀. Today is our covenant day of feet washing. Níbi tá a ti fọ̀ lẹ́sẹ̀ lọ́mọdé àti lágbà. And ẹnìkan ní bolẹ̀ ti rí yẹn, so wà nù Bíbélì bẹ́ẹ̀ ni. Ẹnìkan ní wàásù, wọ́n fi wàásù ìrẹ̀lẹ̀ ni. Ẹ̀ṣẹ̀ ìjókòó yín jẹ́ ntẹ́ ẹ̀bá mọ̀ lẹ́ẹ̀mọ̀. Kò sì ṣe tí ń bá yín jiyàn. Ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ nínú ìwé John chapter 13. Ẹ̀jẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ láti verse 4. Wọ́n ní ó sì dìde ní ìdí oúnjẹ alẹ́ Jésù rẹ nìyẹn o. Ó sì fi agbádá rẹ̀ lélẹ̀ lé apá kan. Gbọ́n tí Bíbélì sọ. Nígbà tí ó sì mú gèlè, ó di ara rẹ̀ lé àmùrè. Iṣẹ́ yá láàárọ̀ yìí. Ẹ wo verse 5. Wọ́n ní lẹ́yìn náà, ó bu omi sínú àwokótó kan. Ní tá a ṣe láàárọ̀ nìyẹn. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa wọ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó sì ń fi gèlè tí ó fi di àmùrè rẹ̀ nù wọ́n. Jésù nìyẹn. Ó ń ṣiṣẹ́, ó ń fọ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀. Bó ṣe ń wẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ nínú. Bíbélì ní nígbà tí ó sì dé ọ̀dọ̀ Símónì Pétérù. Òun sì wí fún un pé, Olúwa, ìwọ kì yóò wẹ ẹsẹ̀ mi o, o ní wẹ̀ mí lẹ́sẹ̀, ìní gbà kí n tẹ́sẹ̀ mi lẹ̀ fún ọ. Ó ṣeé ṣe káwọn kan náà mọ ronú bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá ti rí ọmọ gbọ́, mọ gbẹ̀sẹ̀ rẹ lọ bí wọ́n ti wẹ àsìkí rẹ. Òfìjọ Peter ni. Ìní jẹ́ ọwẹ̀ mi lẹ́sẹ̀ o, ìní jẹ́ ẹdẹ́bi ẹsẹ̀ mi o. Ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ ní ẹsẹ̀ ìkeje. Jésù dáhùn ó sì wí fún pé ohun tí èmi ń ṣe ìwọ kò mọ̀ ní ìsinsìnyí ṣùgbọ́n yóò yí ọ ní ìkẹyìn. Every God verdict, every statement of God, every blessing of God, gbogbo ìbùkún Ọlọ́run ìgbẹ̀yìn ni tí mo ń yéèyàn. So tí wọ́n bá ní wọ́n fọ̀ lẹ́sẹ̀ ní ìsìn, o lè máa wò pé kí ni wọ́n fẹ́ sọ yìí, kò lè yéèyàn. Ó ṣeé ṣe kọ́ mọ̀ yí ọ, ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá fi dòpin rẹ̀. Anointing oil méjì méjì tí mo fẹ́ fún yín ní 7-7, o lè mọ̀ yí ọ báyìí. Omi 7-7 wa, o lè mọ̀ yí ọ, onímọ̀ jáwọn kan criticize. Àwọ̀ ò tó mi, ta ni ọ̀tọ̀ mi? Bọ́ ọ bá fẹ́ ta ni ó bu ọ sí? Ṣe báyìí, ó dẹ̀yìn, ó ní tí mò ń ṣe yìí, yóò yí ọ níkẹyìn. Pẹ̀lú ọ̀wọ́n tí Jésù sọ, ṣe bóyá ó ti dáalé. Ẹgbọ́n tó sọ ní verse 8. Bíbélì ní Pétérù sì wí fún pé, ìwọ kì yóò wẹ̀ mí lé ẹsẹ̀ láì. Èmi àgbẹ́sẹ̀ mi lẹ̀ ọlọ́mọjẹ. Jésù wá dá lóhùn pé bí èmi kò bá wé ò ní ọsẹ̀, ó change ojú fún, ó change ẹ̀ fún. Ìwọ kò ní ìpín lọ́dọ̀ mi. Bí n bá wé ọ lẹ́sẹ̀, àṣédì tí Jésù Olùgbàlà fi ń wẹ̀ wá lẹ́sẹ̀, àsokọjá pé mo fẹ́ kọ yín ní ìrẹ̀lẹ̀ lọ. Ó ju pé mo fẹ́ kọ yín ní ìrẹ̀lẹ̀ lọ. Torí àwọn pásítọ̀ kan bí wọ́n bá ṣe gbọ́ ní ìsìn, ewé tó ní. Nǹkan mẹ́sàn-án gbáko ní bẹ nínú ẹsẹ̀ fífọ̀. And lágbára Ọlọ́run ní òní, a mọ̀ yànnà náà nínú first and second service. Ìsìn alákọ̀ọ́kọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago méje. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ láti ọmọ ọdún mẹ́tàlá títí wọ ọmọ ọgbọ̀n ọdún. Ẹ̀mí Olúwa ní kí n fọ̀ yín lẹ́sẹ̀ lónìí o. Ẹnìkan ní ṣé láàrin aago méje sí aago mẹ́sàn-án ó ti tó sa? Ìṣẹ́jú mélòó ni Jésù Olùgbàlà lò? Ó sọ fún Peter, ó ní tí ń bá ilé fọ̀ lẹ́sẹ̀ torí nìkan ní bá wọn lagidi. Ìpín kan ń bẹ nínú mi tí mo fẹ́ fún ọ. Àwọn ìpín mi ò ní bá wọn ṣe alábàápín nínú ẹ̀. Ìpín túmọ̀ sí ogún rẹ, àǹfààní rẹ, ìbùkún rẹ kan ń bẹ nínú mi ò ní nẹ́ǹtà ìtú sí àníjí òní. So ní kété tá a bá wẹ àwọn ọ̀dọ́ lẹ́sẹ̀ tán tó bá ti di aago mẹ́sàn-án a bere ipade awon mama mama ati awon agbalagba iyen la se titi ti o fi di agobi mokan la si mejila now ni mejila la gbadua papo emi oluwa la agbodo mo agbodo fi si awewa titi di ago kan abo ago kan abo yen lo nka ko break enikan ni kin la fe fi break igba yen la mu ogede ti won fi ndin dodo iran ogede ki gbodo ko yagan pelu eyin meji meji amo tin se kini ki mo sana ki mo se jeta bi ogo se nje ti olohun awe to hun ta ran dogbon gba yi ati wa lenu ojo ti se eje ki menu ko nbi be yen lati woro de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen gbogbo bi ti awon sona church wa ba wa gbogbo be lati fo ese ni igbaradi fun nkan meji alakoko a bere start tun second half todun yi elekeji ipade 77 wole ta pe ni women convention special ohun to wa je 77 2026 Ilia Manua Shantapa aya eyin ayan fe gbogbo nkan to ba ni se pelu woli gbogbo nkan to ba ni se pelu ijinle oro olohun omo dabi dani and momo so nkan kan pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli asotele ni mi ni wa su mi oni mo so awon nkan kan tori mo fe pe sister kan wole ko na wa mo ko wa soro soke bi olohun se ba si oro igbeyawo e eje se bayi gbogbo eyin omo olohun oni lo pin ojo kanu ta tin soro re majemu lati ola ati ojo tuesday mi oni soro re majemu to su mo imi tun di osu mi gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi o fe so re majemu e loni to je ojo ori ofe o fe so re majemu ti e to je sunday akoko tabi ida mewa tabi ore mi na ba yin da sisa eyin ayan fe oni je ojo kan to se pataki eje nfun yin ni account number church gbogbo eyin te ba fe so re majemu yin inu we psalm 50 verse 5 lati ri yen oni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 1966 1966 36 38 73 egbo account number yen ko se itoja account number minu mejeji ti church ni 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi eje npe sister iwole ko na wa side lati woro de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen today is covenant day of feet washing engineer
1: oruko mi ni Mrs. Blessing Apolo.
2: Ah won o le gbo nta yin so
1: oruko mi ni Mrs. Blessing Apolo mo fi ring yin ni
2: o ke bi nsako se yin ti e ri ri na ri se bayi je won owo ki moto re nowhere and you don't want me get your boss here lowo sit down
1: mo fe mo kon fe get testimony mi po
2: ege tori le ti su
1: 2021 ni mo join commission yi
2: 2021
1: yes and I stand firm mo testimony ti mo ma so ni ti wedding mi ni last year mama she birthday won igba te wa nsoro daddy o ma wu mi lori e wa nki mama
2: mo nki yawo mi
1: daddy olowo ori mi ibi ti mo wa daddy mo sun ekun kikoro mo ni wo olorun nibo ni oko temi na wa
2: e wo bi ti an ti mu prayer point ti won e wo bi won ti mu nibo leni ti o ki mi eni ti o ge mi ninu testimony sister o tun le mu ti e na e wa wo nkan o in lo bi je pe gbogbo awon to je wi pe won o se tan won ma se sege sege won se pala pala won e ri nkan kan awada won se ba nse the joke of a prophet is a prophecy gbogbo n ta ba se ninu church o ku oni to ni kini o an gbogbo eyin omo olohun bi mo se nso nkan ki nkan mi la tun fe se laaro yi enikan ni kini feet washing ni
0: oni ni ojo majemu ka fo ese ni bi jesu olugba lati se ipin re la fe pe jade e je ki sister e o ma so robo inu mi si dadun laaro
2: le ban sunkun
1: beni sa igba ta ti mo se prayer point yen igba ti a pari program mo ni okay daddy ti se ti won olohun mo fe ko se temi na mo wa yi Jesus City mo yi po mo wa so fun olohun mo ni wo olohun ni won igba ti pastor dekunle prophecy ki mama ti mo de ki si so daddy sa o se yen mo ni exam ni Babcock because mo se PG program gba ti mo nbo eni ti mo ti pade lati 2021 ti mo so pe mi o le fe o
2: e fi sako ah mo keko nbi mo keko nbi
1: mo ni mi o le fe o mo kawe ji e lo mi o le fe bo se pe mi niyan mo wa lo sodo e o ni ki lo nse e o de mu eyan kan pere ko ma pe loko e
2: se niyan lo gba o ni ke men nikan ke mo pe loko
1: o ni okunrin po sugbon oko so won
2: tash ai moye ko were ko were oko ipo nta looto oko gidi ni osi gbogbo eyin te ti fe mari lodun yi kan fi binu mi mo sami ba sori radio lo ti nbo mi mo so le kan na oko gidi re yo aya gidi re yo in the name of Jesus
1: sa bo se so be yen mo wa dele ninu yara mi mo ni oro de ni bobo iso o mo ani eni to ti e tin le mi latodun ti mi o gba fun je ti e je fun mo ni ja fun ra losu meta ja obi ta ma baja daddy this is ring
2: e fun losu meta
1: yes mo fun ni osu meta atu odi
2: eni su e mo da gba mi loju se nigba to so be te dele te wo bayi eni bo le se wa gbe sun won pada
1: mo ni o le ma wo mi gan
2: eni ye le ma wo yin le bayi oko won na ma wo won le bayi
1: mo ti mu wa si bi bayi o lo bi se ni abajo wa ni ah mo wa ni bobo yi to so nkan bayi daddy mo pati jumora o
2: e pati ah e fun mi five ba n ja pe meni kan pati jumora brother kan be ni aja pastor wa like no ke saja kin lo pe to so fun wa pe ti yawo o ni oluwa so fun mi pe ti yawo re bayi lo isikeni o ni oluwa so fun ohun pe ti yawo iba ilo mo lo o ni ni yawo mo lodun o lo wa le e pati jumo
1: be ni sir mo wa text e mo ni oko mi
2: aya aya aya aya aya aya oh mo mo gba ti sister yi bo ba wu ola le ko pati jumara bo ba wu ola le ko mo pati jumara so mo ye igba to ti fi sako ekeko o eni oko mi
1: be ni sir o wa send emoji si mi o rerin ojo keje wa ni please can you see me ba se bere si ni soro mo wan so life story mi fun ohun ni olumoran mi ohun ni emi mi is my everything daddy mo ju ipe mi o
2: ipe mi a se ti jade
3: yi duro lenu mi a je mi o so yes
2: o lo ludamoran yin
1: be ni sir
2: ki lo koko yin e
1: Olawale Afolayan
2: Olawale Afolayan
3: Terin terin gan na fi soru
2: pelu ifokanbalẹ eni ti won jo gbo niyan bo gori re laye le jo sepo aye yin o si ma da lo mo ngbadun
1: yes sir igba ti a wa mu wedding date o kan di September se won pe birthday mama ni o kan di September ni gbogbo pe daddy mi
2: temi ni September o si July ni ti yawo
1: July mo ni o di September after birthday yin mo wa pe daddy mi mo ma mo ko bo nle mo emi ni mo n da duro daddy mi ni ki lo se o ya e ma bo
2: baba niyan e ma bo nle o ye wa se n te se
1: so awa mu March 28
2: ah se lodun yi se na ni
1: se wedding ni sir
2: aya sa
1: so won se won wa nso nile eh ah e de gbe wedding yen si date mi oni ohun ti mo gbo latodo Olorun ni pe ke march forward oko mi lo so be mo ni ah mommy a le change e daddy
2: se ito ko gidi ba de oni o mo le o ki o se wedding awon ni forward be pe march ni I must move forward I must march forward
1: so mo as oni ko ni change daddy ojo yen Wednesday evening service mo ma wa e wa pari program e ti fe ma lo le o tori mama wa tan so pe ke tete ke le ma lo mo wa ri pastor segun ah mo ni ko se pe mo fe so nkan kan fun daddy bo mo kan sa fe kan mo pe mo fe se wedding mi o ri like ajo
2: duo bayi ri
1: soro ri mo wa sare si bi moto yin mo wa ni mo fe wa mo boyfriend mi mo yin te ba si ranti sa e wa ni okay ki mu wa on fe se single program ni time yen mo wa ni okay pe ko si problem e wa ni se ati mu date ni ah mo la fe se wedding eni loruko jesu ko ni ye daddy ko ye
2: owo ti ani won fun o ilu ti an lo travel lo oko ti an lo fe yen aya ti an lo fe yen school ti an lo lo yen ise ranse ti an lo se yen wa na ju se abedi bibi bi to ba wa loruko jesu ko ni ya ko ni ya saju anybody joko
4: baba mi o olorun o le ma sanu sister yi laarin igba ti won fi join church fun ara won ni won decide nigba women convention pe awon ma ku awon team ti won ma ye oju awon eyan won ye ifupa won wo fun ara won 50 like glasses like gbowo fun ara won na ko 50 glasses wa fun awon mama to wa nbi bayi won se test yen even ape pari program they were outside waiting and waiting won ko gun wa fun won won ko risirisi wa not knowing that she's expecting God for a miracle
2: so taw nice mambo e je nfo wa to mo di yawo mi lenu now e gbo nkan ti mo fe so nigba ti omobirin yen soro njo Wednesday o nso nipa bo se mama fi 1 million kun owo transformer church elomin lo tun boy in to na le se to fi dasi niyan ka le so nipa ti e pe a se won ta le se opo yen omo olohun e mo te won mo se in church o kan se bi won pe piti mu lasan be se so ku so ta won yan so won to mi fun won ta 90 won se kini kan ta ni ta 90 anointing o meji meji lo ni a fun awon eyan lo fe li inu gan won to mi fun so mi 500 to je pe nto ra nta na ni gbe baje eyan ku o ibaje eyan ki da ko da se olohun duro sa ta ni omo to mi ni isin to ba fe to mi sa se won to mi ni do won na ta omi to ba fe to mi ta to ba fe ta ibi ta won eyan tin fi gbogbo ti won ni lati fi sin eleda won kini won o fi ma dasi ka le so nipa ti e po se won to le se ko ya mi lenu pe olohun fun loko o ko ya mi lenu pe olohun gbadua re o ko ya mi lenu pe olohun jo pari school re oh my god a to fo ese awon eyan laaro yi e jesu sai yo pari oro e
5: kin lo fi si regun ore majemu lasan o tun bo lo yin odi ore majemu lasan ah won din gbowo iwa ma sanda mewa e wen tin lenu to lohun le sanda mewa yen aye ri oyale ade ko ya dada awon kan ti ku on level bi ti wo fi si se mo struggle pelu tight mo struggle pelu ore majemu o mo to nse mo baye re yi abi injo won tin so pe won dawo nso si lai dawo ti e se ni ope sa lai sowo re nbe si o wa lo waju
1: so mo wa lo si Jesus ti aro ojo yen o je ojo Friday emi mo sha mo ra won eyan mo wa yipo daddy mi o je won o mi o ti e le kaye gba ti mi ti mo yipo
2: e sa yi na ni
1: be ni sa tori mi mo mo kan ti mo wa pastor yemi ri won ni auntie e ma ma para yin
2: pe ko e mo da ku danu sori
1: be ni sa mo wa jade sin mo ni mo fe so testimony mo wa fi ring han won and ojo ana te ni ki ma para mi reason ti mi o se fe pa
2: olorin yen le mi momo toju ti ri ki testimony to de se won na loko ah en go
3: yin won toju ti ri ki testimony to de o te ti gbo koro to ja sope enu ko le royin re toro ti ja sayo emi ni
2: eh ka to pe fe lo mi nta olorin olorin nti o jawo mo gbowo ye bi ewo lorin ni orin wa ni se te ba fi beji side nko
1: iko ti gogbo eyan so ni
2: no we oluwa lo mu mi bo eniyan so pe mo pe
3: olorun lo hu o pe ri olore a je pe
2: e ma ko ijole fun ojo ayo won ki eje jesu ko boyin enowo ninu igbeyawo yi won a fi owo da yin lola olorun ti ojoju o ti mi ninu igbeyawo mi oni joju o ti loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name
0: na kin to gbadura be yin omo olorun ti won bi loni te mark ojo ibi yin gbogbo eyin omo olorun mo ni kapo ti sun re majemu e tun se nkan kan eyin te ti sun re majemu yin ati da mewa san laaro yi ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 20 ni ti yin o ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eyin omo Olorun ese bibeli ta fe ka laaro yi ese bibeli ti emi ati yan jo ka ni we Jeremiah chapter 19 titi wo 24 the book of Jeremiah chapter 19 titi wo chapter 24 an ba bo die die e wo mi e ja lo church lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo eyin omo Olorun 13 to 30 awon youth ni yen lagbare ni to laye atorun 7 to 9 ni service ti half ese yin laaro ni igbaradi fun 77 number 2 gbogbo eyin omo Olorun lati 31 lo soke ejo ago mesan ni ti yin o bere half ese ti yin na emi Olorun ran si o o ni kin fun ese re be lasi se ni gbogbo sona church patapata ogede ti won fi din dodo eyo kan to tobi to pon ati eyin meji meji o di 130 ka to break loni gbogbo eyin omo ta bi loni ke ni aye to dun in the name of Jesus Christ happy birthday long life and prosperity gbogbo igbeyawo ti won mark anniversary won loni idunun ko mo subu lu ayo ileyin oni tu ka mo lai lai happy wedding anniversary in Jesus name gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin God bless you
6: gbogbo eyin ara ilorin Kwara ati agbegbe re Olorun ojiji ti de lati yi taye yin pada o ninu pade bo badake ti olohun ti owo ranse re pastor dekunle epafras gbe kale ni ilu ilorin ibe ni olohun ti mo yi pe ati kadara onikaluku pada ni gbogbo ojo thursday ni ago mejo aro ati ni gbogbo ojo sunday la ago meje aro ende fuye wa pade olohun arugo ojo mo bo ni comfort life mission international ti ilu ilorin lati bi kibi ni geria limit tabi ofa garage ewo moto to nlo si asada e so kale ni ile epo aga Every yano sere ebere bi oyin event center nibe ibe ni church comfort life mission international wa ni ilu ilorin iwo na tete darapo mo wa ni gbogbo ojo thursday lago mejo aro tabi gbogbo ojo sunday lago meje aro fun alaye lekun rere e pe 0025245045 olorun ojiji duro di o tori iwo ni testimony kan Ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo dodo
7: Ilu le gbo temi e gbadawon mi

ku oju me ku ajode toni aji lo di bi o e ka bo sori a tu pa la iroyin eyi te ngbo lati da mo dede 8.7 fm ni lo ti lorin aji re bi o e ka bo oni ojo kini ose titun ni se bo se se je ojo sunday akoko losu ta waye lagba olohun ose yi o sawa o sire owo ire iku ti se ba le toro gbogbo na lari ta je se logo tolohun aje yo fi ode ile wa yo fi se bugbe o lagbe ledua ninu ose tutu ta da se waye e wa wo akokini onde o awon iroyin agbo so gbadun agbo sifila sigele agboko agbo re agbo lami lojo e je fun yin ni die lara awon kokoro ti mo ko de tuni ile South Africa won fariga o fi jiga koru fa kekori won pe awon o faramo o pe a n se un gba mo binu fun awon duke awon ti won ko won ko lorilede won Eko kwankwasi are o won pepe ki won tana se iwade o sinu bi won se nse agbe kale abaye to suna fun ajo PFIPC Nenu iroyin mi ewe egbe oselu Labour Party ni igbakeje alaga papawo re o n bere fun bilionu lona dota naira 50 billion naira to ti titoro aforiti aforiji ni ta gbangba o latodo Peter Obi Eko to n polongo ibo fun Adeleke won pe fun ninawo gan awon afurasi o eyi ti won kuna ninu igbese pe won fe gbemi lorun adari apapo fun egbe oselu APC Ajo lopa ati ko eleto abo ti Sunday gbo to gbele re o won dola obe kan atomo kunrin re ti won je ara ipinle Oyo o won dola won nipinle Kwara o Eni kan padanu emi re o nigbati ajo lopa ti won se be dola awon ti won jigbe lo tan je olujosin nile ijosin CAC Lekiti nile okere isele ile riri to sele ni Venezuela awon to ti padanu emi won won ti le ni egberun meji 2000 bayi o Leka tere yi, dara ya lori yi, DJ yi, fese, wase, fun yi, pelegere fun yi, fie, yeta, gbaye, ta, wan, obene, tojori, wawa, lari, odun meta, din logon, eko, agbaba, lu, flamingo, si lewa, ori, ko, wanyo, gegabi, wase, sebe, lu, ile, bini, republic, belu, bori, she, ko, wanyo. Ewon yi ati opolopo royin na ni mo ko re toni ti mo fin ki wa lekan si pe e ka aro en lembe e ku ojumo ola ti re waju ogun ni yopa ibit na lo ko temi e je mo lati di kebu lorujo lowuro toni nebe ti le South Africa won ti ko jale fi jiga koro fa kekori o lori ibere ti le Nigeria nbere pe ki won se gba mo binu o fun awon duke atawon okowo eyi to je tomo Nigeria ti won party eleyi ti won fi sako lorilede South Africa o latare akolu fa won ti ki somo ilu ni eyi ton sele ni orilede on gabi di kebuse jabo royin ori minister fun oro le ile South Africa ma lo wa nile ise are iyen kunbuso nza vet eleyi ti o tako ibere ti le Nigeria nbere na o nitori pe gbogbo awon duke a eyi to ba je yi to bofin mu gbogbo e la won ni akosile re gbogbo awon to ngbebe ti won san yi opolopo won na lo je pe won ngbebe lona ti o bofin mu ni tawon o ti esi da won mo bo ti wu ko mo di kebu na lo gberoyin mo ti wa ninu iweroyin punch lodo mi bi o ni bi ti ko ti kwankwa si a o ti won ti kesi le si are lati pese ekunrere alaye o lori gbogbo awon awuyewuye eyi todo yi ka oro iyen ti le ise eyi ta mo si ajo ti le ise are ta mo si PFIPC eleyi ti o sala ti o sala yi pe oro na o ti tayo oro lodo ni o won ni eleyi ni awon fe fi wo bi ijoba apapo igbese ti won gbe lori oro akoyawo o gabi iko na bi won se pe fun pe ki won lo re bi se iwadi ta ba wa pari gbogbo eleyi se ni ki won se ate jade gbogbo ohun ti won ba ri o eyi ta ba ri lobe ta fi garowo gabi agbenuso fun iko kwankwasi ohun Abibu Muhammad bo se jabo royin fun ile ise iwe royin punch lana ojo aba meta mo to ti gbe body iwe royin vanguard re ni waju mi o nibete igba keje alaga papo fe ko ti gusu iworun legbe oselu Labour Party ogbeni Abayomi Arabambe
bo se fi ibere letter lede o eleyi ti o ko si omoye ton wa pare labe ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ogbeni Peter Obi o nibi to tin pe fun pe se ni koko oro re je o ko si bo si gbangba wale oju taye ko wa toro aforiji o ati pe ko san bilionu lona adota naira 50 billion naira o owo gba mo binu o lori ewon esun ibani loruko je eyi ti won ni o pe jade nigba ti won fi oro po olofun ni ojuko kan o gabi vanguard se gberoyin won ni ibere funa lo wa ninu iwe letter to ni date ojo keta osu keje ta wa yi ninu eleyi ti won fi lede latodo neplus ultra antony ati eleyi ti anderson you as semota eyi to buwalu o Kosfuma Peter O Asimegbe ati Stanley C Ezevole loruko Arabambi Vanguard na lugbero yohun Iwe royin punch ni mama to ti debe o nibite iko to npologo ibo fun Adeleke iyan Imale Mani ni ipinle osun nibite egbe na eyi ti won polongo ibo atodije dupo gomina fun gomina ipinle osun Ademola Adeleke lanojo aba meta o won ti pe commissioner olopa ipinle Onija iyan Ibrahim Gotan eleyi ti won ni se ni ko fi ekunrere alaye lede lori ijewo enikan toruko re nje Olami Lekan Oriyomi eni ti won ni won nawo gan Gabi o se ngbero lati se kopa adari apapo fun iko ipolongo ibu egbe oselu APC All Progressives Congress iyan ogbeni wole oke o ninu agbe jade ohun ti iko na ti won fi lede ninu apile ko ele ti alaga to wa fun igbimo ti eka ti royin won ogbeni Bamidele Salam buwalo to si jabo ohun na toro iwe royin punch lanojo aba meta o won ni se ni awon bere fun foran video ti won kale lodo ori yomi nigba ti won gbe jade lo sodo awon onigege ara o punch na lo gbero yin mo tun ti wa ninu iwe royin tribune lo ro to ni o nebe te won ni agbarijopo iko awon to je ti olopa ati awon eleto abo fun eni tin se aja fetomo yoruba ni oloye sunday adeyemo to pe yan mo si sunday igbo eyi to na gbele ni won ni won jo sise papo o ti won si dola obi kan mo ni ati omokunrin re o ele ti won ni won ji won gbe ni ipinle oyo gabe won se ni obirin on to je eni to wa lati ipinle oyo o ti won poruko re ni adijat kubura ali class ati omokunrin re abdul malik o ni won gba omenira won pada lasiko ti awon iko eleto abo won ti won jo se papo lati lo ri dola eni ta wi ati omo re iyen ninu ipinle kwara o igbesi ati sele na ni won so loju re ninu apile ko ton fi lede lanojo aba meta latodo office tori soro royin fun igboho eyi to si te iwe royin tribune lowo nilu ibadan tribune na lo gbe royin

se ma pe mo so bi nkan bi ose meji seyin mo ni awon kan be ti won gbe eto lowo lowo oro ti disonu eku amumara ni obirin mi nbe to je pe on gangan lo sanwo ori ara re bride price dowry re on gangan lo san idi aba ni pe adult baby lo fe gbogbo nkan wonyi si ni ki se igba ta denu igbeyawo lo ti bere atoju ona ni idi ta fi paro wa sawon odokunrin odobirin re o tete a broken relationship is better than a broken marriage apate yan ma nfara ko ninu igbeyawo to ba fo ki jina boroboro o o toro mo nso fun o ma fi ye si o bo tin gbo eto ilaro yi eje n tun wa lo sori koko mi mo ti so le kan mo ni a fi oko kan peye meji ni lojo kan mo na anfani lati teti si okan ninu awon eto to n jade ni kan ni ta wa yi lale ojo tan so yi eyin na ti me eto ohun lawo lesun lori eto lawo lesun awon eyan wa bere si ni so iriri lokan okokan ejeji papa julo mo wa ri pe lale ojo na oro ti won so ju ti won ranu mo ju lo ni se pelu ohun ibalopo bi mo ti wa n gbo eto na lojo na kini kan wa sokan eni kini eje n sare doke lohun ki lo mu oja ti nbe lori igba eku bi n ba ti pada de a tesiwaju elebeun eku kale mo bo.

ekaabo pada dingi oka le ngbo laaro otuni o gbogbo yin te tin pe mi ehun ni pe soju opo le mo nbo ibi ta boro dile kan mo lawon yen bere si ni so orisirisi woye wo lori ohun to ni se pelu ibalopo opolopo odokunrin odo lobirin lo je pe won tara won loju ona omobirin mi nbe to je pe idi to fi fe ni to fe na ni pe ah o strong gan won mo lu awon adape oro kan tori ategun la wa mama pa lo mi omo fun mi lesi pe ko le je be tori pe ko kan gun sodo re ni awon ti kini ohun to sewo mo won lara o mo gbo o toro won ti gbagbe pe nkan ma yi pada nkan ma change be ba ra won odokunrin odobirin mi opolopo ohun ti won ba yi to mu ki orisirisi awon iwa ibaje ko kun awujo wa elomi wo wi pe ngba ta won wa loju ona bo ti strong yen na ni o strong ninu igbeyawo ohun ti o yi obirin mi ni pe iyan odobirin mi o se se ko je pe igba gbogbo ti ba nbo wodo re yo ti po gbogbo e papo o ti ye yin ngba to mo podo re lo nbo se si ra won odo wa pa pa julo awon odo lobirin ninu ran ta wa yi be ba ri won bo ba sara won jo ton ba nso awon oro lori igbeyawo koko kan be ti won o le rule out o la nsoro bayi won ti gbagbo wi pe la mo yin tawon jo rin loju ona yi bo ba strong daada ngba awon ba wonu igbeyawo ah o gbo

0: to se aye ko wa wa nbe lowo Olodumare baba ni eya ara re kan ti baje mo nfi ndo loju wi pe atunse re nbe lowo Jesu baba je nkan kan lo baje ninu ise re mo fi ndo loju wi pe atunse re nbe lowo Jesu baba je pe ayan mo re lo nsa isan mo fi ndo loju se wi pe atunse re nbe lowo Jesu olugbana e ku dede asiko yi o wakati atunse de o in la wo olorun be pelu wa lori eto ni olorun ti nda bebe lara fun aye wa se bo ti wa yi tan aye wa pada si rere o ye sumo di akoti radio yin gbagbagba laaro oto ni o e ja tun jo gbo ohun oluwa latenu iko ati riju re baba wa ninu oluwa woli oluso aguta samson ya bide mi ajayi ti wa wa latinu ijo vision prophetic global ministry to fi kale si number 9 stadium road nilu ilorin ohun oluwa nbo wa sodo re laaro yi bibeli wi pe ohun oluwa nbe lori omi pupo ohun oluwa san ara ohun oluwa fa igi kedari ya ani ohun oluwa fa igi kedari ti lebaloni ya o iwa laaye olorun ti so kale sori eto laaro gbaradi lati gba ise iyanu ti e o ma fi sawada owo olorun yo kan nibi to wa aja ma fele ki baba wa kaabo ashe olorun alaye olusu aguta samsoni abide mi ajayi baba eku dede asiko isa o
1: eku le sa
0: esun sa baba
1: eku le esun sa bo bi tin gbo mi emi ni olusu aguta samsoni abide mi ajayi lati nu ijo wa vision prophetic global ministry ni number 9 stadium road ni ilu ilorin wa nebi
0: e kaabo baba
1: e kule
0: esun sa
1: ati ni gbogbo bi ti kan yede
0: to de to baba awon eyan tin reti yin o won reti jesu lati nu yin tori pe ni gbogbo jo mejo mejo ta awon eyan lanfani lati mo te ti gbo eto yin ni olorun dabira ninu aye won eh akoko nbo ti a mo na awon ise ami ati ise iyanu awon eri loloko ojo kan mo na sategun sugbon e ja si tesiwaju na lori ohun ti olorun ni fun wa laaro oto baba ibo lọlọrun gbe wa lo lori eto wakati atunse fun taaro isan
1: bene ibi ti olorun gbe wa lo laaro gbogbo eyin eniyan gbogbo eyin omo olorun nibi kibi te ba wa oni pe oluwa fe kin se yin leti ipe awon alatako nbe o
0: alatako wa
1: bene e ri pe wakati atunse la wa
0: yes sir
1: wakati ta tin pe wa se irona pe wada
0: yes sir
1: wakati ta tin si wa ni iye lati je ki gbogbo nti aye ti baje ko gba atunse
0: yes sir
1: bene oni olorun fi nbe mi ati esoro laaro yi egbo ibi to ba wa atako nbe alatako nbe o gbo nkan ti paul wi ni paul so pe ninu iwe corinth kini ori 16 o ni ilekun la laita si lo sisile fun mi
0: ni waju ohun
1: ni waju ohun oni sugbon awon alatako po
0: kabisi
1: oni ka gbadua fun bene o tun so fun awon ninu tesalonika kini ori keji o so fun awon alata tesalonika o ni emeji ototo ni mo ti fe wa ba yin o ni sugbon satani da mi du bene ki la npe ni atako ki la npe ni awon alatako awon alatako je irinse isu
0: irinse isu ni alatako je
1: bene only oluwa fi ni kin piwo na sakiyesi bayi to ba wa ni bi kan to ba ntako omo la keji e irinse isu ni o bene iya re o si je o
0: kabisi
1: oluwa ni kin so fun oniyan ṣùgbọ́n kí n máa lọ nínú ìrìn àjò mi mú ayé àbá níbẹ̀ alátakò ó jẹ́ irinṣẹ́ èṣù tí èṣù mọ̀ ń lò láti fẹ́ dá ìpinnu ọlọ́run dúró bẹ́ẹ̀ni irinṣẹ́ èṣù tí èṣù ń lò láti fẹ́ dá ìpinnu ọlọ́run dúró
0: lórí ayé èèyàn
1: lórí ayé gbogbo ènìyàn kí sì ni a máa ń fẹ́ dá dúró àwọn alátakò àbí àtakò tó ń ṣe irinṣẹ́ èṣù yìí oríṣi nǹkan bíi mẹ́rin sí márùn-ún náà máa ń fẹ́ dá dúró àkọ́kọ́ wọn a máa fẹ́ dá ológo dúró
0: kábíyèsí o
1: gbogbo ọmọ ìwọ tó bá ti mọ̀ o ti lálàlá o ti rí nínú ìran wọn ti sọ fún ọ rí ipò ológo ni ọ ọrọ̀ àtakò bẹ́ẹ̀ni joseph ni àlá lásán ló sì là ìrangun ò tí ẹ̀ tí ì ṣe bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ àtàwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló kọ́kọ́ takò bàbá rẹ̀ ní pánumọ́ so ojo emi ati ya re sawa ma
0: sawa teri ba fun oni kabiyesi o
1: alalasan lo la o aye ama takuni be ni akoko niyan ogo o to ba ti jologo to logo lori
0: yes sir
1: aye ama takuni o ben ikeji eni to ba ni bitin lo
0: eni to ba ni bitin lo
1: aye o ki fe keyin o de bi teyan nlo
0: hey
1: ben igba mi won ne pa won ni ko se mu ko se pa sugbe mo je o debi tin lo
0: olodumare
1: ben sir
0: olodumare
1: iru re ni david
0: yes sir
1: solu le ko ri pa sugbon sa patiti lati mo je bi to ko debi ton lo
0: olohun wo
1: ben ikeji ni yen iketa eni to ba ni titin sa pa lati mo iranse
0: ton gbiyanju lojojumo la
1: lojojumo lati mu iranse
0: lati mu iranse
1: beni gbogbo ru awon ifaseyin ton ri yen mosun mura dada
0: ogun alatako ni
1: alatako ni nitori po fe mu iranse
0: kabiyesi
1: oro ti nehemiah nigba tan fe ko odi jerusalem tan wo pale beni won pe ni kan ni sambalati won pe ni tobaya
0: yes sir
1: beni awon yen koko won lo tako yeye na koko fi tako pe se wa sese ni ko le sese o ri pe be awon iwo na ebi to awon eyan ma fe nu egan soro si o e ma da lohun ki lo nse sugbon iwe mo joko yi wa pe nigbati ni maya tawon eyan awon eyan olorun ton bere si ko ile na ton ko darin kan inu bi sambalati inu bi to baya pe ah won mo ti fe mu iran ise won mo ti fe ko ile yi pari be ni won tun wa fe lo gbogun won mu mu ija lati ko lu won ben en to fa fe mu iranse aye ama taku eleketa unti aye ban taye mo fe taku
0: yes,
1: ni eni to ba wa ni bigiga
0: eni to ba wa loke
1: loke
0: olodumo
1: aye ama taku o ri pe lenu se re
0: yes,
1: o ri pe wo gan lawon mo se kan ben oro re lai da na mo so fa won oga re
0: won o so n to da nipa
1: yan won le so
0: hey.
1: Because in ise esu ni won ibi to wa yen esu fe ja obo awon esu o si le dere ja obo awon na ma lo
0: awon kan ni
1: o lo imi gan ninu won won ma lo sase o lati jabo ben
0: kabiyesi o ogun alatako
1: ogun alatako o te abini bi o mo time koko time wa wa bi
0: bo ma sa
1: be ni o te o ko need ko se won ko inu ni bi ni o ko time wa wu o ta yo ba te ta kun irin se su ni won ko need ko se won won ma fe ba won fe ja ebo ibi ta ti fe ja ebo tan ba de be pe ka won go duro nbe won le se n to fe se
0: kabiyesi
1: n to se won le se sugbon won fe ja ebo e ke sawon gangan irise isu ni won opolopo gba awon alatako ajogun ba tun ni un to bi won se na la won na tun mo n gbegba re
0: ajebi ni
1: abene to ba ri tawon elomi n tako yan
0: yes,
1: lo bere irin ajo baba ati iya to bi won ninu won alatako ni won
0: kabiyesi o
1: wo je kin so si waju sa
0: yes sir
1: be ni to ba won kini aye tun mo nfe tako
0: yes sir
1: be ni aye ama tako gbeyawo
0: aye ama tako igbeyawo
1: be ni te so tan
0: yes sir
1: be ni opolopo ti okunrin oko iyawo tan buwa kiwa
0: yes,
1: tan fe gara won le ninu si so po yen
0: yes sir
1: o ni igbedide won wa
0: kabiyesi
1: o ni aseyori won
0: wa ologo won wa
1: ologo won wa aye ama fe tako
0: Olorun
1: bi pe mi mo se ngbo ta nbo
0: yes sir
1: mo je so so tele kin to lo si waju eni kan gbo yin nigba yen
0: yes sir
1: nigba ti ohun atoko re fera won
0: yes sir
1: ona won dun o nlo koda kan to fera won won ma gbera won ni mu gbera won lenu sugbon ojo ti iya to bi oko to ti wale to lo n wa ki won ti won ti fi ibusun won le tan la won so palo ki yo sun yara o ya ti fi aroko koko ki won ni ya no o lo wa fagbon mi si omi o to
0: olodumare
1: mo so aso tele agbara ika
0: yes
1: e to darin wa toko re ru agbara anaburuku to ni eyin mejeji oni mo iranse loruko jesu oluwa dana so
0: ami jesu
1: mo ni loruko jesu oluwa dana so
0: ami jesu
1: loruko jesu oluwa dana so
0: ami jesu
1: bene so ki wa ni ki lo de ti aye fi ntako ni o
0: kini di ti aye fi ntako ni
1: merin ni
0: e sa wo baba
1: gbogi merin opolopo ni o
0: yes,
1: so merin ni o so fun olori
0: yes sir
1: akoko sa ti aye fi man tako ni o ni pe awon eyin bi mo se so le nkan won fe jise isu baba won
0: tori irinse esu
1: ni won se esu ni won won fe ji se esu nitori po ti wa ninu rin ajo ti e pe eh all the big giga o sugbon awon latako wa lona re awon si ni ohun ikose ti esu ti gbe si olona jesu o ku ni toto yo si jidide yo si lati gba gbogbo araye la sugbon enikan ni o se bi atako eh sugbon ninu atako yen ni dide wa
0: kabiyesi o
1: en kan ni judasi
0: gbudo na won
1: be ni irinse esu lati muse
0: eh
1: be ni e gbo iwe mo so pe oni ba awon ba laide won o ba ti mo to nbe ninu iku ataji nde jesu won o ba ti mo ka obo ogo won ro pe tawon ba ti pa lo pari en ti mo so fun o laaro ni pe
0: yes sir
1: aye ama takoni nitori pe

0: ori alohun o fi ja obo pe omo ti e ri nkan je ko mo ti e mo pe ata yen o ata to ndi yen pe ko si e ni eran e ko ri nikan lo gbo orun wa ti magi o da lohun o ba ti e je mo wi loruko oluwa iru eni be para ida
1: mi jesus
0: nitori oro ese oni iru eni be para ida
1: mi loruko jesus
0: nitori oro e iru eni be para ida
1: mi jesus
0: aye ama daya duro nitori imo tara eni nikan
1: nitori imo tara eni nikan won ma takoni
0: won ma takoni o sa nitori imo tara eni se ni bayi lo wa nse bayi emi lo ye kin se oju ohun si te ye fu
1: lai fapa kan won
0: fapa kan ra won
1: lodumori
0: nkan oni kan ni mo wuru awon yen eyi ni ajo tan rin won ma rin titi won won ma foju egbe kan rin elomi o wa ni be kan o lo siwaju elomi na si ngbero ati lo siwaju nbe kan o de ronu lati ja yen bo
1: ka biesi olodumori
0: mo wi loruko oluwa mo gbo eni ti didi re nbi ninu olohun o ja obo dandan dandan loruko jesu loni o fo wara isira
1: mi jesu
0: mo ni loni o fo wara isira
1: mi jesu
0: ti aye fi mo nda eniyan duro sa
1: yes sir
0: akoko okunkun
1: okunkun
0: bere opolopo igba won soro ya kan ni yose to koja
1: yes,
0: won ni iya oniya o gbe o iya so eri ni ni bi ni ni jo awon baba mi
1: yes,
0: o ni o gbe o igi mango kan wa lenu ona
1: yes,
0: eni lenu si lowo lowo o pomo ni o awa ma igi mango yin so dada bi ki osan awa ka igi osan
1: yes,
0: yi a de lo ta loja ibe lo tin lowo eni to ngbe adugbo re inu de bi o de lo ge igi osan ti e se inu
1: ori ile re ki se nu ogba re eh koko abere lo fe
0: olorun gba obirin ijo kan nitori pe eni igba to gege osan tan o wa fe le ku olaye ise to se lati le ku olaye o lo dan le lori
1: kabiyesi olodumare
0: ibo ni mo nlo sa aye ama deniyan duo pelu oro
1: pelu oro
0: bene
1: sende eyan ara le ma kole oloko keje
0: pelu oro
1: asiri mo lo fun
0: wa aye ama fi ohun dayan duro oro ni wi pe nigba miran oro porisi sa aye ama soro lati dayan duro won aso sinu afefe ni be ni abi ama ikaga ma domo duro be ni ore ama dore duro aya ga ma doko duro oko ama daya duro be ni won ma foro da duro mo ti wa ni bi pagwa duro ti iyawo de so fun woli olorun pe be ni oko won o gbudo ga o nitori pe to ba ga yo si wa wu
1: olohun o ti foro da duro
0: bene momo eleyi won so to fun mi
1: yes,
0: iya ti fi ohun da omo duro pe nitori pe majemu to da ninu egbe ni pe omo won o iyan o gbudo ga ninu aiga re lohun ti gbudo ma gboye buruku ninu egbe won
1: ye
0: so aye ama fohun dayan duro
1: olodumare
0: won ama foro dayan duro be ni aheso ninu ohun na lo wo
1: inu ohun lo wa
0: awon ibi to tin sise awon to dede joko ti won dede montance mo ti won dede pe oga re tan de ni lagbaja te so lori wa bye bye bye bye money abi ibi to tin sise ore re te jo ru pe sise po to dede pe oga ipe bye bye lagbaja nse bye bye intermedu nse opolopo igba iru oro yen bene oro
1: aheso lasa
0: ni bi oga yo ba wa loye ti ori re gan o pe daada raba hasatalia daba eso alona a de lu aheso ati ofoforo da yi enikan duo iru oga na ti dirin sensu nitori pe omo se kan ti lu opolo re lati da elomi duo
1: jesus
0: so e keta ai bi o inu oro na lo wa aye a ma fe pe dayan duo
1: e pe
0: be ni iru be na ni awon adabi oro wa
1: odowo
0: o se oro won ka so pe adabi ti e ba se pe nu kan lagba jade bye bye lo gbudo ri fun bye bye o ti e se won o mo wi loruko
1: olodumare
0: mo laye oni da odu
1: mi jesus
0: ni gbogbo ona aye oni da odu
1: mi jesus
0: mo ni ni gbogbo ona aye oni da odu
1: mi jesus
0: gbogbo alagbara
1: to
0: nta ko igbedide re loruko jesus ina mi mo mu
1: mi jesus
0: mo ni ina mi mo mu
1: mi jesus
0: ina mi mo mu
1: mi jesus
0: awon awon ni mo nta ko ni
1: e sa wo baba
0: mo ti dogbon so le nkan
1: yes sir
0: be ni ololufi amata ko oko oko amata ko yawo
1: jesus
0: iyawo to fe dide oko gbon ni
1: yes sir
0: obirin ni o kokko dide o sugbon o inu dide re ni wo
1: ko dide oko na wa
0: oko wa ri yawo me ko kokko dide kin to dide
1: olohun
0: o

ni eto oye ijinle latinu bibeli igbara otun wo lori kanin diamond 8.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni olusuagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni olusuagutan ak ogunyemi lati cac oke mole to wa ni opopuna unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be ejajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesus ni oro iye na

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka pogun oyinbo lo se

0: Jesus ti n koja lo bi Jesus akirisore bi o ti n koja lo o ri okunrin kan eni ti o foju lati igba ibi re wa e ma tele mi o ri okunrin kan ipo ti okunrin wa ni pe o di afoju lati nu ibi iya re wa awon nkan wa ti eyan ma n jogun lati nu ibi awon isoro kan wa ti je pe lati nu oyun ni eyan ti ma n jogun re ki n se eni to ni ogun lo se nkan tabi omiran awon nkan wa ti a n pe ni ogun eje nitori isopo eje ni a ti ni awon ogun bayi awon gbede kan wa to ma wa lori aye eniyan nitori eje nitori bi ta ti bi won awon egun kan wa to ma ran lati iran de iran lai se pe awon to kan ki awon gangan kan lo se sugbon boya nitori awon baba won ni iran ta ti bi won mo de ti so fun ari awon ta ti n tele to ti pe wi pe egun ati ire nipasẹ eje lo fi ma ran o sese ki a biyan pẹlu iyaro lati nu re wa gege bi akosile ti a ri ninu iwe ise apostle ori keta gege bi aro ni bibeli wipe aro yen a gege bi aro lati nu iya re wa ko le rin idaduro aye re idiwo aye re lati nu iya re wa ni a ti ri o sese ki a bi eniyan gege bi afoju ati aditi ati odi lati nu iya re wa awon ogun ko ati a pe ni ogun eje o je ogun to lagbara lopolopo aimoye awon eniyan lo si n sofa lo si n jiya tinu lati owo ogun eje won gbadura fun o ni wakati yi wakati igbala ni wakati ti olorun gba okan emi ati ara la wakati olorun ya yawo eniyan pada ati n gbo ere ise iyanu nipa iwaaso olorun gege be eyan ti n gbo ti won si n gbagbo won gbadura fun o gbogbo ogun ti o jogun lati nu oyun gbogbo ogun ti o jogun lati nu oyun gbogbo ogun ti o jogun lati nu eje eje kan wa to ju eje lo a pe ni eje irapada a pe ni eje igbala a pe ni eje idande eje itusile mo gba aladura eje Jesu Kristi ko tu o sile ni oruko Jesu eje Jesu ko gba o la eje Jesu ko da o nide gbogbo ohun to so opo ni pelu ogun ibi pelu ogun iran nipasẹ eje ibi re nipasẹ eje bakan naa nipasẹ eje Jesu mo fi opin si aya o nipa kuro nu agbara eje ti ara ẹjẹ ti ẹmi ni ẹjẹ ti ko lagba won ni ẹjẹ ti o se itẹwọgba lọwọ ọlọrun fun imukuro ẹsẹ mo gbe ẹjẹ yi nitori tirẹ ni wakati ki ẹjẹ yi ko da ọ lare ki ẹjẹ yi ko fọhun fun ọ ki aye rẹ ko yi pada ni orukọ Jesu Kristi bibeli pe Jesu ri ọkunrin Jesu yoo ri ọ akirisore yoo ṣakiyesi rẹ akirisore yoo fiyesi rẹ nibikibi to ti n gbo ohun mi to ba to akoko ati gbadura mo fẹ ki o gbadura ẹnikẹni to ba ke pe oruko oluwa ni a o si gbala ara ohun kan to ma mu ki Jesu akirisore ki o kiyesi eniyan o ni ikigbe pe o ni adura mo fẹ ki o gbadura lati fi jẹ ki adura e ko goke to ọrun lọ jẹ ki ọlọrun ri pe ẹnikan gbadura ki wọn si ṣe afiyesi ati akiyesi rẹ lati bẹ o lati yi igba rẹ pada bẹẹni yoo si re ni orukọ Jesu Kristi o wi pe o si bi o ti n kọja lọ o ri ọkunrin kan ti o fọju lati inu ibi rẹ wa mo sọ fun a pe iṣoro ọkunrin iṣoro ti o jogun lati inu ibi ni iṣoro ifọju o jẹ iṣoro to le pọn teyan ba fọju aimoye kan lo ma bẹrẹ si ṣẹlẹ si ifọju jẹ ogun kan to ma n ṣe akoba fun abala aye eyan to ku ifọju ni airiran teyan ba de riran o ma ṣijẹ teyan ba riran o ma ṣimu teyan ba riran o ma ṣirin teyan ba riran o ma ṣiwọ ti eniyan ba riran o ma n lati gbara le awọn eniyan miran ko to le gbe igbe aye rẹ teyan ba riran ko ni ni ipa ohun ti wọn ba fẹ ko ṣe lo ma ṣe ipo ti arakunrin wa ipo to buru jai ni kii ṣe ipo to da ipo ifọju mo kan wo iye ọdun to ti wa ni ipo yi ti ko ri alaanu titi Jesu fi ri mo n gbadura gbogbo ipo ti o wa ti ko mu inu rẹ dun gbogbo ipo ti o wa ti ko fun ọ ni ayọ gbogbo ipo ti o wa ti o n gba ọnu jẹ gbogbo ipo ti o wa ti o fun ọ ni agbara lati ṣe ohun to wu ọ to jẹ pe a to ma n gbara le awọn eyan ni ko si o ni ipa o le da ṣe nkankan you are always depending on people you are not independent your life is perpetually and continually dependent of people o le da raṣọ sí ara rẹ lọrun o le da mu owó jáde inú ara rẹ agbe ló ń ṣe atọrọ ẹjẹ ni ọ ayé rẹ kò yí padà gbogbo bi ti aye re ko ti ni pa mo gba ladura ni oruko Jesu Kristi Olorun yo yi igbare pada Olorun yo yi ipin re pada ohun ti a npe ni ifoju okan ohun ta npe ni ifoju ti ara o lagbara opolopo mo fe ki a wo apere okunrin kan ti o foju ati bi ifoju yi bi o se se akoba fun awon ipinu ati igbese to gbe tele mi ka lo sinu iwe Genesis ori iketa di ni ogbon lati ese ikini o ti se ti Isaac gbo ti oju re si se bye bye to be ti ko le riran o si pe iso omo re akobi o si wi fun pe omo mi ohun si da lohun pe emi niyi o si wi pe wo wo na emi di arugbo emi ko si mo ojo iku mi Genesis emi be o mu ohun ode re apo re ati orun re ki o si jade lo si igbe ki o si pa eran igbe fun mi wa ki o si se eran adinu fun mi bi re yi ti mo fe ki o si gbe to mi wa ki emi ki o le je ki okan mi ki o sure fun o ki emi to ku Rebecca si gbo nigbati Isaac n wi fun Esau omo re Esau si lo si igbe lati sode lati pa eran igbe wa Rebecca si wi fun Jacob omo re pe wo mo gbo baba re wi fun Esau arakunrin re pe mu eran igbe fun mi wa ki o si se eran adinu fun mi kemi ki o le je kemi ki o le sure fun o niwaju oluwa saju iku mi Genesis yin omo mi gbo ohun mi gege bi emi o ti pase fun o lo nisisin sinu abu eran ki o si mu omo ewure meji daradara fun mi lati be wa emi o si se won ni eran adinu fun baba re bi iru eyi ti o fe iwo o si gbe to baba re lo ki o le je ki o si sure fun o ki ohun to ku Jacob sure fun Rebecca iya re pe kiyesi eniyan o nirun ni iso arakunrin mi alara oboro si ni emi boya baba mi yo fowo ba mi emi o si dabi eletan fun emi o si mu egun wa si ori mi ki yo se ibukun iya re si wi fun pe lori mi ni ki egun re wa omo mi sa gbo ohun mi ki o si lo mu won fun mi wa o si lo o si mu won o si mu to iya re wa iya re si si eran adidun bi iru eyi ti baba re fe Rebecca si mu ayo aso iso omo re egun ti o wo lodo re ni ile o si fi won wo Jacob omo re aburo o si fi awon omo ewure awo omo ewure won ni bo ni owo ati si oboro orun re o si fi erun adinu na ati akara ti o ti pese le Jacob omo re lobo o si to baba re wa o si pe baba mi o si pe emi niyi iwo ta ni omo mi Jacob su wi fun baba re pe emi so akobi re ni emi ti se gege bi o ti so fun mi dide joko emi be o ki o si je ninu erun igbe mi ki okan re suwe fun mi omo mi e ti ri ti wo fi tete ri be ohun si pe nitori oluwa olorun re mu to mi wa Isaac se wi fun Jacob pe emi o sumo mi ki emi ki o fowo ba o omo mi bi wo ise iso omo mi ni toto bi be ko Jacob si sumo Isaac baba re o si fowo ba o si wi pe ohun Jacob ni ohun sugbon owo ni owo Jacob ohun ko si mo nitori owo re se onirun bi owo iso arakunrin re be ni o sure fun o si wi fun pe e je ki adani ro nibe itan ti aka yi je itan ti opolopo to je kristiani ti won mo nipa re Jacob ti dagba o ti dogbo ko riran mo o si fe sure ikeyin fun akobi omo re gege bi akobi lati fun ni isepo meji ogun baba sugbon ako wi pe ko riran mo o si so fun wi pe ko lo si igbe ko lo pa eran wa ki o si le sure fun Rebecca ewe ti o dabi aya re o ni nudu si omo re eleyi ko ni a fe wo loni o ni erede ti Rebecca fe gbe igbese yi sugbon asise ti Rebecca fe se itanje ti Rebecca fe tan oko re yi o fe tan nitori pe o mo wi pe oko ohun Isaac ko riran mo eni ti o riran eni ti a le tan je pelu irorun ni eni ti ko riran eni ti a tan je ni a le tan won je to ba fun en to riran ni check owo to ba fun ni 1000 bo enikan wa o wa be en to riran wo o wa fun ni owo 1000 naira nitori ko riran won le so fun pe 200 naira na fun yi o eni ti o riran a ma sise fun elomi je nitori ko riran nje je won pe o je ohun ti re ko je eran gbe lo fe je eran agbuntan ni won fun je nitori ko riran ko da Jacob omo re mo ko da kolomo ko da awo mo nitori ko riran owo re ko le se iyato laarin so ati Jacob ipo buburu ni ipo ifoju ipo ti o dani ni ipo ifoju Olorun si kini o ohun si ni oluse kini o ni olumularada awon afoju bodo wa ni ipo yi mi o fe ki o dagara oju je mo wi pe awon nkan wa ti mo so fun wa kin se nipa asire kin se nipa esere ko wa lati owo re sugbon o bara eni ipo yin mo fe ki mo pe Jesu a ma yi ipin ati igba pada ko si ohun ti Olorun le se o si le la o loju bi o ba gbagbo o le se ore fun o le yi ipin ati igba re pada isoro ti okunrin wa isoro to buru won ni ifoju ti ara ti wa kere ifoju kan wa ti a npe ni ifoju okan ti eniyan jogun lati inu iya re wa bakan na nitori akoko gbogba wa loni a ma bere si wo yi lato si to nbo mo so fun wa wi pe gbogbo ise yanu Jesu se loni se pelu ise re gege bi olugbala gbogbo agbaye loni se pelu ise re gege bi imole aye gbogbo ise ya Jesu se loni se pelu ise dare loni se pelu abuda re gege bi Olorun ninu erun ara loni ohun ti mo tenu mo ohun isoro yi isoro ti okunrin jogun lati nu iya re wa bo yo wa nibe ohun gbo ohun mi ti okunrin yi ifoju ni ti elomi o le je ori buruku o le je idaduro nigba mi awon kan o ma ni idaduro le je ni korita igbiyawo iran o ma ni idaduro awon mi je ipo itojo won o ma n dagba ninu won awon ogun ti a jogun lati nu eje wa awon mi lu je osi ni won o kan laluyo ni ko si bi won ti le seto ati gbe oti kan le ori aye won ati gbe gbede kan le ori aye won wi pe ki won ma gaju ibe lo awon mi wa won ma pe kan to loko won ma pe kan to laya ki se pe won ma fe be sugbon tori ogun ti a ti jogun lati nu eje nitori ogun ti a ti won ti jogun lati nu iya won wa tori eje meji to sopo lati bi won o je eje ogun mo fe mu da loju ni wakati pe Jesu Kristo ni se yan akrisore ni asore kiri ni o ni olugbala o ni oludande a ma ya ye ni pada a ma gba ni lowo ogun enikeni to ba si ke poroko luwa o ni a o si gbala ni mo boyo wa ni be ni wakati o fe ba Olorun soro bi o ti se awada won kan nu aye re o mo pe leyin o se oju lasan eleyin o ti ri pe pattern yi ni bo se ri ni ran itan iran yi ni opolopo awon mi se opa mi won o se gbeyawo lona to to won ma n funu se gbeyawo ni won ma n fun olorun ni iya e won fun lorun ko to loko ni iya e won fun lorun ko to loko iwo na o gbo nlo ni oko ni o mo bo se du lasan awon ogun kan wa je pe lati ran de ran ni Jesu fe jajaga lori aye ti re Jesu fe kiyesi re loni Jesu fe bi aye wo na o bo yo wa ni be ni role yi ni wakati to n bo mi mo fe ki o ba Olorun soro mo fe ki o doju re to ba won po nilo iyanu to ba won po nilo idande nilo itusile won ki o ke boruko luwa o tori pe wakati igbala ni wakati ti Jesu olugbala ti ma n gba nila lowo esu lowo aye lowo okunkun lowo egunyan lowo ese Jesu a ma gba nila mi o mo to fe ko gba o la kuro nu eni wakati won ki o ke poruwa pe Jesu onise iyanu se akiyesi mi wakati fiyesi mi ni ka wakati gba mi lowo ogun bayi gba mi lowo bayi gba mu fe ko daruko awon nkan ni ti o fe ki Jesu ki o gba kuro nu re yo si gba o olugbala ni eni ken tun a ke poruko oluwa o na ni a o si gbala ati fun ni oruko kan ti o ga ju oruko lo oruko re ga ju ogun to n ja lo oruko re ga ju egun iran yi lo oruko re ga ju aisan lo oruko mu ki aisan je oruko Jesu ga ju oruko won lo Jesu yo si gba o mo fe ki o pe oruko Jesu ni oruko re ni gbogbo ekun won le fun yo si gba o pe Jesu Kristi pe oruko Jesu ni olugbala yo gba o pe Jesu olugbala gba mi oluwa fi ese ni wakati oluwa gba mi gbogbo ogun ti mo jogun lati na eje gbogbo ifoju nu eje gbogbo idaduro nu eje gbogbo aisan ti mo jogun lati na eje o le je ses ni won bi o Jesu onise iyanu ti sise iyanu won ti yi ta won pada bi o ba gbo Olorun gbo ni wakati yo yi aye re na pada yo yi eje re pada iyagan ti o jogbe nu ebi e oluwa yo yi aye re pada iyanu yo ba aye re won na wa je si iyanu ati idande Olorun ni oruko Jesu Kristi ba Olorun so pe fun ni iseju meji lati ba Olorun soro olugbalagba mi Jesu akirisore fiyesi mi ni wakati fiyesi mi o ebi aye mi wo gbogbo ogun ti mo jogun lati nu eje fi eje re pare loni fi eje re mu opin ba won let by your blood let them be terminated every blood related problem every problem inherited from my lineage from the blood of my lineage this hour Lord I ask that you will bring a termination to them in In the name of Jesus, by your precious blood, Jackie Dande, Kyoti, what you tell of Ewa, Oluwa Gbamila, Ogo ni foroko Oluwa, Jesu, Oluwa wa, mo fe gbadura fun bo tin sha mi, ni oruko Jesu Christi, ni oruko Jesu Christi, Olorun to to gba ni, Olugbala, gbogbo agbaye, agbe ohun wa so, ni wakati yi, gege bi Olugbala. Kuro lowo ogun ti ajogun lati nu eje kuro lowo gbogbo ogun ti ajogun ti ko nse lati nu eje bi awon eniyan ti kepe o ni oruko Jesu Oluwa egbe awon la loruko Jesu ko di ominira kuro ninu ogun ti o jogun lati nu eje ko di ominira kuro ninu ogun eje ko di ominira kuro ninu ogun eje mo ni ko di ominira mo gbadura fun afomo eje re gbogbo ogun to wa ninu eje re loruko Jesu eje Jesu ko fomo ki aye re ko yi pada gbogbo egun iran o tin ja awon eniyan ni iran yin tori wo sawa si abe asi eje loruko Jesu ki ti e ko yato loruko Jesu ko di ominira sa ti tun ko be nu aye re ko jeri si agba olorun o eni aisun ati ailera mo ba yi loruko Jesu na ya oyan to n gbohun mi ti won si gbagbo o ya aisun ma jade loruko Jesu mo ni ko ma jade opolo ti ko mo we igbo oro oluwa ori re ko si okolo re ko si iye re ko si iye re ko si ogo ni foruko oluwa Jesu oluwa wa amen.
1: A gbagbọ pe ọrọ igbalaye ti mu igbalaba yin. Ọrọ igbalaye ni o tọ yin wa lati ise iranse Mission to Save Ministry International. Fun ibere, amọran tabi adura, e pe wa sori ẹrọ ibanisọrọ 0704948 1728. Lẹẹkan si 0704948 1728. Ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa ní àkókò kan náà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ìkànnì Jésù ní Olúwa.
2: I'm in the media space. Listeners all over went on a desperate search for a priceless gem. It was a search for a treasure like no other. But the farther they dug, the more difficult the task was, until they found diamond.
3: Host on the Wednesday edition of the Diamond Breakfast Show.
4: Iroyin Agbayere, you're welcome once again to the editors and
3: all right, you're welcome in Diamond Moments that comes your way every
4: weekday.
2: There it was, Diamond 88.7 FM, a rare and valuable radio frequency. With this discovery, this search was over and maximum satisfaction guaranteed. Diamond 88.7 FM. We shine supreme.

0: Your Excellency, Awo Razaki.
1: In the finest.

0: Ekasan. Ekreri londe se ti gbo yin lati le se da Monday 8.7 FM Ilorin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin na. Are Tinubu salaye wipe ajo so yepo oro laarin awon olori esin ni ona kan gbogi ti o mu ki eto abo fese mule ni Nigeria. Ijoba apapo n fe idajo ododo lori isekupa awon ma Nigeria ni South Africa. Oga ologun orilede yi salaye wipe eto idola nte si waju lati gba awon akeko ti won jigbe ni ilu Oyo pada. Ni ile okere ile America se ayeye ojo ibi ti lu ti fun leka ire idaraya. Ikọ agbábọ́ọ̀lù France yóò gbé ná kojú Morocco ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ quarter final. Ẹkú rọ̀lẹ́ ẹ̀ka àsán lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀kúnrẹ́ ìròyìn ní Monday 8.7 FM Ìlọrin. Olóyè Dé Ṣeyí Jacob ni oníròyìn yín.
1: Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together, we can make it better.
2: This message is reaching you from Diamond
3: 88.7
2: FM.
3: Ma ex inu japa ni
4: o le sidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be o ko ni sai ni awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
5: Imoran yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7
6: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.
0: Eka bo pada lati bi danduro ranpe yen iroyin ohun re lekun rere. Are Bola Tinubu si so di mimo wipe asoyepo oro laarin awon olori esin ni ona pataki lati mu ki eto abo fese mule ki alaafia ati ibagbepo alalaafia o le ijoba lorilede yi. Are soro won nilu Abuja lasiko to n gbalejo Bishop Paul Aro Galaga to je akowe ibara ilu soro pelu ijoba ati awon orilede mi ni olisi nile are Tinubu salaye o wipe eto isejoba ohun yo te siwaju lati ma sepo pelu awon olori esin lati fese alaafia ibagbepo alalaafia ati igbatara eni ro lorilede yi. Ijoba apapo bu enu ate lu isekupa awon omo orilede Nigeria ni South Africa be ni won pe fun ise iwadi to kun rere lati ri daju pe idajo ododo fese mule ki won sawari awon to wa la bi be ki won si fi mu won jofin ninu oro to fi lede lati odo eni to je agbenuso eka to nri si oro ile okere kimi ebi imomo timi ebi mfa. Ijoba so di mimo wipe oro ohun dun awon dokan bi o ti je wipe awon omo eto abo lori awon omo Nigeria ati awon ara ile bomi ni South Africa leyin opolopo awon iwa ipa to nsele lorilede ohun. Eka ohun salaye wipe okunrin kan Emeka Charles Iru Egbo ti won fesun kan pe won se kupa ni latowo okan ninu awon osise olopa ni Sunnyside Pretoria lojo kejidi ni ogbon osu kefa odun yi. Bakan na ni isele mi tun sele nibi ti won ti yinban pa Musa Yanag ya Yonana Joe ti opolopo eyan mo si Big Joe. Eni ti iroyin fiye ni pe awon agbebon ti enikan o mo lo yinban pa ni waju shobu re ni Witbank Mpu Malaga lojo keji dini ogbon osu kefa odun yi. Ijoba apapo salaye wipe isekupa ni yi lo mu ki eto abo igbayigbadun awon omo Nigeria ni South Africa ma ko ni lominu be ni won ro ijoba ile South Africa ki won tete se iwadi to munadoko lati le yanju awon oro to ni se pelu awon omo Nigeria. Wayo oga ologun le ye Lieutenant General Waheed Shuaibu so di mimo pe iko ologun Nigeria nte siwaju lati ri daju pe won gba awon akeko mokandini ogoji ati oluko meje ti awon ajinigbe gbe nipinle Oyo Shuaibu soro ohun lasiko iba awon niroyin soro to waye lojo Saturday ni Porta ipinle River lara awon eto alakale ti won fi nse ami ayeye ojo ayajo awon ologun o salaye wipe ohun nigbagbo okan ohun si ohun nigbagbo wipe won te si waju lati ri daju pe won gba awon omo ohun pada lalaafia ti awon oluko ati akeko na yo si tun pada si gbepo pelu awon ebi won Shuaibu salaye o wipe iko ologun Nigeria nte si waju ninu akanse ise olokun ojokan jake jado ipin oselu mefefa ti nbe lorilede yi lati ri daju pe won segun ipinija eto abo o soro lori eka ila orun ariwa pe awon iko ologun adinkai ti se opolopo aseyori tako awon iko elekeru ati agbesumomi ijoba ipinle eko ti so awijare lori ati dabobo ayika nipinle eko lowo omi yale agbaraye agboro won tenumo pe ise nte si waju lati ri daju pe awon ojuna daminu gereja gara won si se eto lati ri pe ojo arorodo to nro ko ba nkan je ni ipinle ohun commissioner eto ayika ati dukia alumani inu omi tokunbo wahab lo soro ohun di mimo lasiko to nse ayewo si awon ojuna idaminu gere ati awon agbegbe to sese ki omi yale o ti sele bi oniru chevron drive agungi ajiran freedom road ati irekusu orange island on fisi si awon oro atako to nwaye lati awon ikangun kan nipinle eko wahabu ni awon eyan kan ni won fe ma sa sabe oro iselu lati fi oro ohun se ti oselu oni ijoba ti sise takuntakun laisimi laisare lati ri daju pe won dabo omi yale iko ologun adinkai ni iko akanse ologun adinkai ti se eto idola awon eyan mefa ti awon elekeru jigbe ni ipinle Borno ninu aseyori tuntun ti awon iko ologun se ninu ise iwadi ati idola ni ekun ila orun ariwa ile ise ologun salaye wipe awon agba merin ati omo kekeke meji ni won dola ni agbegbe talakawa ijoba ibile Chibok ni ipinle Borno eni to je adele ogagun to nbojuto eto iroyin leka akanse ise ologun adinkai captain Muhammad Goni lo so oro ohun di mimo ninu atejade kan o salaye o wipe won ti ko awon eyan ti won dola ohun lo si ibi kan ti won ti wa labe abo ti won si nse itoju fun won pelu iranlowo bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kaakire iroyin le wa le ntetigbo ni Diamond 8.7 FM ilorin iroyin yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi e ma iku ni ikoni wa ikoni to tawon yo Diamond 8.7 FM ilorin
7: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook Itakun Abeyefo Twitter ati Instagram Lori Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme
0: Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin le wante si waju ni ile okere Ile America se ayeye ojo ibi ile ohun eleketi adota leni igba pelu ilu ifan ati sise ayeye lilo ina Olorun ati awon nkan mi be jake jado orilede ohun bo tile je wipe oju ojo lagbara are ile America Trump o so fun awon ero ti won jo ti won yo ti dunu ni Washington ni inu gbangan nla ti won ti se pe alarere America ti pada lakotun ko to di wipe o salaye wipe ayeye yi lo ti fejuju ninu ayeye ayajo minira ile America ayeye to waye lojo kerin osu keje ni won se pelu isimi lenu ise ti won fi se iranti bi awon ipinle metala se gbarijopo ni odun 1776 lati fopin si ijegaba ile britiko lori ile America bo ti le je wipe ayeye ohun feju awon eyan soko oro si Trump lori wipe nise lo mu kini ohun lo so di tara re to si so awon oro to nise pelu fifi oselu kun ayeye ohun ninu oro ti are so to je wipe o soro ohun ni kamon kobo ko to di pe oruru ni o ti dabi eni wipe o nso awon oro kan to nbo si ko bakun gbe oro sawon oloselu wipe awon ti yago fun eto isejoba awon onijegaba ati wipe awon se eto lati ri daju pe awon dabobo eto ati ise to nti iwa America ati eto lati ma gbe awon ijarin gege bi omo le America iroyin leka ere idaraya iko agbabolu France ti jajabo si ipele quarter final idije ife eye agbaye todun 2026 leyin ti won na iko Paraguay layo kan ori ba nse eyo kan sodo ni pele commerce oyo ti round of 16 Kylian Mbappe lo gbayo kan un sawon ni igbati ifese won se wo iseju adorin be ni iko France yo koju Morocco bayi ni pele quarter final ni Foxborough ni ojo Alamisi iroyin ekunrere fun ti osan yi ko ni ju bayi lo ka to danu duro egbe awon kokota ati menuba le kan si a fi to yin leti pe are Tinubu ti so di mimo wi pe oro asoyepo ni ona kan pataki lati ri daju wi pe afopin si eto abo to me lorilede Nigeria ijoba apapo nfe idajo ododo lori isekupa awon ma Nigeria ni South Africa ogagun ologun salaye o wipe eto idolante si waju lati gba awon akeko ti won jigbe nipile Oyo pada ni ile okere ile America se ayeye ojo ibi igba ati adota ti lutifan leka ere idaraya iko France yo koju Morocco nipele quarter final kato ma lo nje mo pe ni ru ojo oni lodun 1984 Minisita tele leka eto igbokigbodo oko Umaru Diko ni won rora hamanu awon ti won fi ko eru lati gbe wale si Nigeria lalafia labe isakoso ijoba ologun Buhari laye igba na ni baye ti ranti o baye e ti mo bo ba ni onkun ti efe fi tun awon akoroyin wale ti e pe sori number ba ni soro 0916072 7526 Abiodun Akinwumi lo se akojopo iroyin kakiri ile wa ti oni yi Oloyede Seyi Jacob lo tun se de abinibi to mu ase ti igbo yin e seun pupo be se nte ti boy kan ni wa ikan ni to tawon yo yi aku simi oni o opo re la se loke ipe

gbogbo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo Ehu ihu ayo si Oluwa eyin le gbogbo e fe ayo sin Oluwa e wa ti eyin ti orin si waju re ke eyin ki o mo pe Oluwa o nle Olorun o le o da wa ti re le awa awali eniyan re ati agutan papa re e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re tori ti Oluwa po le ore anu re ko ni pekun ati otito re lati iran diran eke hallelujah eyin Jesu Christi logo adupe fun ore ofe nla tarigba eni ni ojo isimi akoko ninu osu keje odun 2026 ilaji akoko odun yi walaja ninu ewu eru iku pelu idagiri anu larigba ogun ti gba won kan mi fun gbogbo alaye okan ti o lanfani lati wa laye laye tesin gbo wa e je ake hallelujah nla kan 1 2 go hallelujah amen bi oni ti je ojo isimi akoko an gbalejo ijo New Life Gospel Church awon ni alejo wa ni osan oni won wa lati agbegbe Taiwo Seidu Ayinde Street Taiwo ilu Ilorin to ba tu akoko won mo so fun wa ekunrere nipa ijo won ati bi eto olokun ojo kan se nlo awon akorin ti wa nbi a lori ofe pe ikan ninu awon baba wa ninu Oluwa na won wa nbi pelu wa to ba tu akoko won sure fun wa won si tun so fun wa si nipa ijo New Life Gospel Church agbadura pe bi awa ti yin o ti ma yin Olorun losan yi ebo pe wa yo je itewogba loruko Jesu o ya o

0: Ni bi kibi ti abawa eje ki ake hallelujah nla kan 1 2 go
1: hallelujah
0: awa ta lanfani ati ki hallelujah yen lodun yi loruko jesus a ma jo la odun ija
1: amen
0: october 2025 ni mo de hospital gbeyin in ti mo si ri nbe titi disin mi ko ti ku oni memory mi o tumo si pe eni to ba de le iwosan amope da gbogbo eyin te wa nile iwosan agbadura pe layo atalafia le fi lo le yin awa ti awa nile wa na loruko jesu ori olorun yo ma tesi waju eje akorin lati nu iwe orin okan mi yin oba orun e wa ni inu atoka iwe orin ijo ti yin number kilo wa ninu ijo orin new life
2: number 6
0: 6 lo wa ninu iwe orin ijo new life e wa ninu atoka pelu orin ijo ti yin na

0: lekansi
1: daddy afeki eba wa badura fun gbogbo awon ti won ti gbo wa loni kesi tu ba wa so ibi ti ijo wa wa lekansi
2: ijo New Life Gospel Church ti olu ijo wa ni Ilorin bi awa ni le eyin First Baptist Church suru lere that through agboba so ale gba chupet wole ona kan ya ni chupet yen ta ba tin dia ti re san board wa gadagba so ijo wa o jina sibe yen so awon program wa lati so le kan Monday akoko ibukan Thursday eko bibeli ojo isimi a n pade ni ago mejo aro ki oluwa ko boko fo yin bi e tin dara po pelu wa
1: amen
2: Olorun amogun agbe oga nitori pe iwo ni Olorun.
1: Thank you Lord.
2: Adupe fun wakati ibukan ti yin David yi gba ope wa.
1: Amen Jesus.
2: Olorun ati yin o, ati sin o, ibukan ti ma ntele. Bibeli wi pe iwo Olorun gbe ni aarin iyin awon eniyan re. Bi ati yin o loni ta sin o, ibukan Abraham, ibukan Isaac ati Israel ko wa aye wa re.
1: Amen Jesus.
2: O nko ntojo ogun ninu aye eyin olugbo wa ni bi gbogbo loruko Jesu Olua ko te mole.
1: Amen
2: Jesus. Ke bo lowo ogun. E bo lowo Aisha.
1: Amen.
2: E gba ominira.
1: Amen.
2: E gba idande.
1: Amen.
2: Agba Olorun ko gbe yin soke.
1: Amen.
2: Bi e tin lo nu irajo ose yi, irajo osu yi ati irajo odun yi loruko ke ba ere pade.
1: Amen Jesus.
2: Be ni yo shiri. Ogun ni foruko Oluwa. Ijo Olorun ni Nigeria o ya gba agbara otun. Gba ase titun. O se daduro, o se gbogoti, o se yo lena, ota ire Nigeria Oluwa ko te won mole. Ile ise oko yi so wo Olorun ko gbe won soke. Ogo ni foruko Oluwa. Akobi owo Olorun yo jago fun yin. Be lo shiri o. Gbogbo awon olubasepo ni ile ise iluruko yi soke oke le o ma lo. E o ni wa sile lai. Ile ise yo de ni jona. Ori be o se be ni oruko baba ati ti omo ati ti emi mimo.
1: Amen. Amen iluruko Jesu. E seun daddy. Gbogbo eyin ti en lanfani lati ma gbo wa bi o ba wo yin pe e fe ki ijo yin wa tabi e je olorin emi eni ebun la ninu orin kiko e le pe ero banisoro atokun leyin eto 0703794-4104 aki gbogbo eyin ti en wo wa ti e de n share ogo yin yo kari aye loruko Jesu lati ori oga ti o ba wa lulu oruko ga to ba wa lulu lati ijo New Life Ogundijo Sunday lead vocal wa
3: Mrs. Mojisola Olorun Tola
1: mommy Olorun Tola engineer nko baba Olorun Tola na nko to ya oga oni keyboard David Michael Olatunji Toluwa ni mi omo pastor ni o to God be the glory but down the loop by your day Johnson kini party ti mommy yi nge
3: soprano
1: singer wa green house
3: Mrs. Ogundijo Christiana
1: arabirin Ogundijo Christiana oga to gbe tenor ni abi
3: trebu
1: oh yeah Ogundijo Ezekiah eyin loko won okay aburu oko oda gbogbo Ogundijo God bless you tala ti dako e ba wa ki baba Olorun Toba Olorun Tola baba Eda ati mommy na e ba mi ki won se pupo God bless you all in Jesus name gbogbo iko yin Davidi adupe lowo Olorun pe atun ri oni layo ati alafia bi a se nkorin akojade na ni alagba Emmanuel wole aki awon na kaabo adupe eto ti opon sunkan leyin eleyi na ni iran lowo lati oke wa eyi ti ijo Otito lere World Outreach ti won se onigbowo re agbadura pe Olorun yo buku fun yin loruko Jesu emi nisin to to lede se Jacob okan ninu awon mo woli tori anugba titi ojo mejo ta ma pade lori eto yin Davidi loruko Jesu ayo koni tan lode yin o

0: E kaabo sori eto iranlowo lati oke wa eyi ti ile ise iranse Christ Apostolic Church otito lere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu Oluwa woli o fagbemi ni won mo ba wa so oro Olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki Oluwa ki o bukun fun yin bi e ti ngbo oro na
1: ki Oluwa ki o bukun fun wa bi a ti ngbo oro na A dupe lọwọ Ọlọrun fun ore ofe to fun wa lati tun ri oni Sunday akoko ninu osu keje gbogbo ogo fun oruko re A dupe

0: sinu ide te wa olorun ko tun yin sile lati akoko yi lo olorun ko mu yin bo sipo ori ofe anu olorun ko to fun aye wa ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa
1: amen
0: mo mu ikinu ara todo baba wa won wa ni irin ajo ranpe adegbadura loruko jesu olorun yo pa won mo ni irin ajo na mo ki wa gbogbo oko to n gbo mi to n wo mi ni osan yi pe aku isinmi asiku owo agbara ori ofe ta fi wonu osu yi o je osu to lagbara osu ase pe osu isegun loruko jesu ni gbogbo ona wa a o ni isegun mo fe ka mo pe gbogbo ojo wednesday a ma ni isin no isin alabiya mo ni eye nkorin ni cac otito lere ni eye nkorin laarin ago mesan si ago mokanla o je program weekly program program yen gbogbo igba lọlọrun ma nsirin ni ona iyanu mo fe ko nipin ninu program yi gbogbo on to wu ko le ma la koja gbe to olorun wa olorun alagbara to nsise lori sun anu cac otito lere yo ba o pade loruko jesu yo si tan ni re gbogbo ojo wednesday ni ago ma ago mesan si ago mokanla ni a o de reti wa se loruko jesu number ta o ma pe si fun boya idanileko ni boya fun igmoran ni boya fun ona lati mo ojo ona abi nkon ta fe pe number ta o mo pe aba wa si ni 080 33 74 82 89 oni number ta o ma pe wa si fun onkon ta ba nilo gaga bi a fe ni ibere ni boya onkon o ye wa boya ti e nilo adura number ta o ma pe si niyan 080 33 74 82 89 moruko jesu a o ri ti wa se ba kan na ni gbogbo ojo thursday a ni ipade alasiyori ni ipade yo olorun sise agbara gbogbo awon alasiyori te ba ti wa sinu ipade yi ko si ona ma la ni ko si n te le ma la koja ninu ipade wakati kan pere ni program yago mesan si ago ni gbogbo ojo thursday e wa ba olorun pade ni cac otito lere beautiful gate assembly oko erin ni ilorin oko erin ninu ilorin ni bibai obe lati ma se thursday program ago mesan si ago mok ago mesan si ago mewa ni program yo wakati kan soso ni ipade alasiyori mo gbadura gbo to nse to njabo mo lowo gbogbo majemu ase ti o ma pare ninu aye re wa de ni isegun kini mo fe ba wa so losan yi mo fe ba wa so lori ogbe ohun o jeun to ti sa opolopo awon eniyan to si fi won sinu igbekun ti won o si mo opolopo awon nigbagbo a kin ki esara awon yo ba pe eyin lohun to ba ti bole ko ki se ko mo sugbon lati lohun wa ko si ba se le lo especially si awon to je adari wa ibeli de so ka mo bola fun awon adari wa opo awon aladari wa ko si nta le so even nigba ti ba ti se mo fe ko yo wa pe awon aladari wa eyan na lawon na o olorun kan olorun fun won ni ori ofe to ju ti wa lo a ni ori ofe to tayo lori aye won tori egan lati gbodo ki esara lati ma soro odi si aye won tabi lati ma tako won opolopo ti tako iranse olorun o de ti gba egun o ti tako iranse olorun o de ti fi ogun sinu aye re lai mo olorun yo gba wa lowo ogun ohun to ti fi wa sinu igbekun mo so fun awon eniyan mo ni opolopo wa eniyan a kan mo soro carelessly e wo niru bi ta ka fun wa ninu iwe numeri ori kejila mi a lebe lati bere tori akoko sugbon ma kan bere lati ese keje si ese kesan tori akoko mi numeri ori kejila ese keje si ese kesan oni mose iranse mi ko ri be olooto ni ninu gbogbo ile mi oni emi n ba soro ni ohun ko ni enu ku enu ati ni gbangba ki si se ni oro ti o se okunkun to sokunkun apere oluwa ni ohun si ri nje nitori kini eyin ko se beru lati soro odi si mose iranse mi oluwa si binu si oluwa ibinu oluwa si ru si won o si lo praise the lord awon wo la n ba soro n bi bayi an ba miriamu ati aroni awon egbon mose lóòótọ́ nígbà tí bíúsẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn dá gbọ́n gbárùkù sí wọn jọ ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run ń bá wọn náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n sọ fún nígbà tí ẹ̀ ń bá ìyìn sọ̀rọ̀ ṣèbí lójú ìran tàbí lójú àlá ni mo ti ń báyìí ṣùgbọ́n mose ìránṣẹ́ mi kò rí bẹ́ẹ̀ ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ní ẹnu ku ẹnu ṣùgbọ́n wọ́n try láti correct ìránṣẹ́ ọlọ́run mi ni ká mọ̀ bá wọn ìránṣẹ́ ọlọ́run mi ni ká má tó bá ṣe àtúnṣe mi ni ká mọ̀ sọ fún pé dádì ẹ jọ ṣùgbọ́n ká mọ bí a ó ṣe sọ ẹlòmíràn á fẹ́ bá olórí á fẹ́ bá ìránṣẹ́.

0: se olorun re wi ni bi po n ba omo egbe re wi mi o ti e ni suka ba won yo kan mo soro baje leyin ni ah o lewu o o lewu o mo gbadura gbogbo bi ti ogbe ohun ogbe aran ti sa wa olorun yo wo oju ogbe wa san
1: mi jesu
0: kini o sele mo se lo fe yawo ni ethiopia awon egbon ah o si je pe ethiopia lo ti lo fe yawo so ne kan na ti e ni bi won ba ti en fe yawo nibe won le pe si asisi won le pe si akiesi yo de so di to fi se fun won sugbon won o pe si akiesi won da oro re le won so fun pe ah se oni kan te lolorun lo ni so oni kan lo loluwa wa pelu re ni oba lorun la wa na sugbon ni olorun je kan mo oni nu olorun si run si won fun aids ti won pe si ranse olorun mo ro awa eniyan loruko Jesu gbogbo egun aran to ti sa wa olorun yo wo wa san
1: amen
0: yo se so wa di ominira e je ka kiesara e jo mu e je ka kiesara opolopo idile ti darun opolopo ti wa ni korita aisan elomi te ti doku nipa sisi oro so si awon adari pipa sisoro odi si awon adari o e ri pe ni bi ta ka won ninu onu olorun si inu olorun si ru si won o si mu ki Miriam ko dete loju ese mo se tu wa nbebe fun won e jo oluwa jo saanu oluwa o da ki baba re o so la kale ko tuto si loju fun ojo meje yo wa leyin ago ibawi olorun niyan opolopo ibawi ti opolopo n doju ko nisin ibawi olorun ni nigbati nu eniyan ba ro ni olorun le mo ro ngba mi o si ni mo powo ina olorun ni olorun o da bi eyan ko ni polongo e jowo e je ka kiesara e ma je ka fo wara ma fa ogun sinu aye wa ta ba nsin olorun e je ka kiesara o so ninu bible awon iranse olorun gba won niyanju won ni ka mo ba won wi gba won yen o fun ranse olorun lati se ohun to lodi sugbon to ba te pon se ohun ti o lodi to lodi e je ka wona lati gbadura lati ran won lowo labi lati wona lati kin se pelu irele e je ka pe won si akiesi loruko Jesu a o ni bo sowo lowo
1: amen
0: mo so fun wa lekan si e jowo e je ka mo bi a o se ma lo hun wa opolopo bibeli so ninu iwe yakobu o ni ohun kekere itoko kekere ni on dari oko aran si ni enikeni o le tu loju opolopo wahala ni aran ti dasile sinu aye awon eniyan opolopo idamu opolopo ogun on ni aran ti dasile sinu aye eniyan ti awon eniyan o si funra ogun aye ni ogun ota ni ogun le oko mi ni nse mi awon ota le mi lo po to be ge we are as ko ri be o ogun awo ara eni ni ogun afuta fo wa ara wa fa sinu aye ara wa mo gbadura fe nikan to ba ri ami se gbogbo ogun owo ara ogun ara eni tin ja emi e tin ja emi tin ja o loruko Jesu loni aye re yo gba itura aye re yo gba yo gba atunse loruko Jesu sugbe je ka kiesara bo la se nlo hun wa bo la se omuro oro wo la so gboro ko lo ye keyan o so gboro ko lo ye ko ba tenu awon elomi oni mo le so mo ti so to ba ti ran se lo ba gbe na to ba gbe na karima a so o so lo to sugbo owo re o gbo na owo re o jo na e je ka kiesara e je ka beru olorun won bi olorun so fun oni eyin o si beru e beru lati soro odi si iranse mi e o beru opolopo oni beru olorun wa ti kan ro pe kan sa kan tako oro olorun kan tako otito abi kan tako iranse olorun won ni iberu rara ko sun ti won o le so o de fa wahala sinu aye won mo so tele si aye enikan gbogbo abe ide egun ohun to wa loni to ba gbo to si ronu piwada loruko Jesu a o tu o sile
1: amen
0: anu yo fohun lori aye re
1: amen
0: anu yo fohun lori aye re mo ro wa e je ka kiesara ni gbogbo ona ni gbogbo ona elomi ti di alabo ara elomi ti e ti ba lo awon mi o ti wa kora won joko won ni bi le to pe ile gbigbe ni olote ma ngbe wa gbo wa sote si olorun wa sote si ijo olorun wa sote si awon iranse re ah bi pa caution re o da o opolopo ni mo sunmo won mo mo won awon le bo si mo so o mo so pe familiarity bring concept wa mo sunmo won mo mo won gbo ah gbogbo nte ba so ngba won mo bon pa won daada yin o fa sunmo iranse olorun ko fun olorun fe lati rin won fin o ko fu olorun fe lati tako won o ko fa olorun fe lati se lodi si aye won o mo gbadura gbogbo ona ta ti se lodi lona kan tabi omiran loruko Jesu orun yo dariji wa
1: amen
0: olorun yo fi anu be aye wa wo iran lowo olorun yo dide lori aye wa
1: amen
0: mo tun pe wa si program Wednesday ni eye nkorin ni ago mesan o je program alabiyamo o je program iyanu tolorun ma rin pe lowo agbara every Wednesday ni ago mesan si ago mokan la wakati meji ninu adura yen mo gbadura to ba tin bo le gbo mi dani. gbogbo n to ko le ma la koja olorun yo se awota aye re
1: amen
0: e mo yo darapo mo aye re
1: amen
0: be bakan na ni ojo thursday loruko jesu olorun yo ba opado je ipade alase yori ni beautiful gate assembly cac otito lere ni oko erin bi bayi mo gbadura bi ase n fi sokan lati wa ninu eto yi olorun yo darapo mo aye wa ohun rere gbogbo eyi ta nilo yo te wa lowo
1: mo
0: gbadura o gbogbo okan to n gbo mi lowo lowo ti o wa ninu ilera bi iporuru okan lona kan tabi omiran olorun iwosan yo wo aye won san
1: amen
0: gbogbo okan to wa ni korita ati je ha ati mu ti ija koko n gba won ti iyan n gba won si wa seyin mo pase anu e lo gba anu olorun
1: amen
0: e lo gba iran lowo bibeli so pa awon mo kinu lo ma salai ni ebi asimo pa won oni sugba awon to ba fe oluwa ki yo salai ni ohun ti o da ohun to dara to ye yin to ye ogo olorun e gba loruko jesu aye yin ko tesiwaju iran lowo ko dide fun yin olorun iran lowo alaini ko ba aye yin pade awon to n seto ni ni bi ise yi ko olorun ko da wole yin mo gbadura ni korita gbogbo te ngan wojo olorun fun nkan tabi omiran olorun ko da si oro aye yin loruko jesu e oni sise e oni bo sowo olowo anu ma fohun fun yin e lo ke lo serere osu yi a o je osu eri e o ni eri iyanu e o ni eri oju rere be ni yo ri ogo ni fo oruko oluwa jesu oluwa wa amen amen amen
1: loruko jesu
2: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbani niyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

0: Eja sebe kama krawa kuye kule ni bi tete la yola fani atori ofe ele iti eto te indara kwa mwani kani Diamond 88.7 FM nilo te lorni lori to takwe ni ona bayo ti egbe ushilu People Democratic Party egbe ushilu long brother PDP eka ti kwenle ekwara ti wansi agbate rure lori to on lo ni atunde bi ishiwa kegebe ti shema olari waju guni yopa ibiti lo ko temi awan suju ti won soju fun egbe oselu PDP kati ipinle Kwara lori eto loni eje un ma se be ki ma ki asoju won kaabo si yara gbara nbe awon na ni comrade Yakub Aaron Kanike ti won je ikan ninu awon odo legbe oselu PDP ni ipinle Kwara baba e kaabo e ku dede akope
1: e seun atokun si dada la bayin
0: adupe o
1: asiki gbogbo ara le pe ni e ka san wo
0: adupe to la be na ki gbogbo awon ti won jo ko worin pelu won bi Alhaji Ismail Muhammad Ali Mubarak ati ogbeni Tajuddin Adebayo oni keke gbogbo na la ki kawo fun to san toni e ja to bayi tori ni eji eta irin koro ba le ya ta ba so nipa egbe oselu PDP ni pele Kwara tin se okan gbogi ninu egbe oselu alatako lowo ta waye e jajo fuju wo awon igbese ten gbe bi asengbaradi fun eto dibo to inu 2027 egbe oselu PDP ari pe e ti fi awon iwe oyege ibo le awon to je oludije yin lowo ninu egbe oselu ye to je ti iwe to je ti ajo INEC ti fi le won lowo leyin le yari pe e si so loju eni ti o je igba keji si ipo gomina ti won jo dije papo si oludije dupo gomina yin iyen reference OS fawenu ti e ti fakale bayi e jajo foju wo awon ile itegbe kale akoko o tumo si pe se ka pe egbe oselu yin e tin gbaradi lekunrere ni ile in tumo si ni abi 83 ati pe te fi wa lo re wo pe reverence os fawenu na le tun mu bi igba keji ti o dije sipo gomina ki le ri tun fi ye pe egbe rugbese e ja mu lati meli ni
1: mo ki atokun pe eku atotonu lataro
0: adupe
1: asiki gbogbo awon olutete si wa pe ni e ka san gege bi mo se ki gbogbo ara lele kan na gege bi ibere ti atokun gbe si waju mi nipa pe kini level of preparedness for an incoming general election 2027 inshallah PDP ni Kwara state yi o adupe fọlọrun pe ni gbogbo imora ati parliament to ye ka se won la wa ti se bayi la se nse lowo ta se mo pe ni pelu ogun olohun oju ni ti wa gege bi apa keji bere pe kilaro to fi je pe ni Cornelius Sunday Fawenu awon ni a pick gege bi igba keji fun olujide gomina wa Engineer Suleiman Bola Kalekau Daniel of Ilorin Emirate eri pe ti gbogbo eni to ba mo eni ti a npe ni Reverend Fawenu agbodo mo pe ni is a man of God eyan Olorun ni to si gbe ise Olorun dani and mistake ta eyan mo nse ni pe ni politics is a dirty game ẹni ara èèyàn gidi kan bẹ
0: àwọn èèyàn ní àìrí èèyàn ọlọrun tí ń sòṣèlú
1: so kò sí tó jọ bẹẹ torí pé ní nínú kòkò dúdú níbẹ ni ẹkọ funfun ti máa ń jáde lọpọlọpọ gbà so àwọn tí a bìlíìfù yìí pé ní a ti ní kí àwọn tí wọn jẹ bọrọ kìnní kí wọn ṣe ìlú àríbíyàn ti ṣe a ní kí àwọn tí wọn jẹ oníṣòwò kan ṣe ìlú àti àríbíyàn ti ṣe àwa wo yìí pé ní àwọn tí wọ́n ń píríjì pé ní báyìí lọ́lọ́run wí báyìí ni ẹ̀sìn sọ tá a bá tún gbìyànjú àwọn náà wò a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ní àdúndùn ni ọ̀sọ̀ọ̀sọ̀ torí pé ní àwọn ti kọjá ẹni tẹ́ẹ̀mọ̀ sí wá sí fún àwọn ó sì fún yàn ni ṣe tírú Reverend Fawenu tá a bá jáde ta tí PDP wá consider wọn to be the running mate of our gubernatorial
0: candidate
1: eri pe gbogbo o se gege ara won tori pe ni eni ta n pe ni Engineer Suleiman Bola Kalekau to je omo olujire wa fun po gomina yi fun gbogbo eni to sunmo won fun eni to si mo won mo yi pe ni to certain level olubẹru Ọlọrun ni won lori ise won won si bukata dogba ndogba ati dede tori pe Ọlọrun nikan lo pe o a si le rin ke ori o mo mi ama eni eni ti Ọlọrun dada ti opolopo eyan ti won se ma royin re pe ni o da nile o da ni ode ni won now ti ru eni be to ba wa jade as governor ti awa lo le fe eyan ke eyan bi omu ti eyan abeni ti iwa owo re o ba ujo mu ta ba wa fi se gbakeji o se se bi gbakini ba lohun da ki gbakeji o bere fitina ki won mo gbora won yi ama amuru eni ti Ọlọrun ni o da ni o da lode ni oriki ti gbugba ye mama ti o nse daada ever before ko te to di pe ni PDP o pick to be the gubernatorial candidate of the party to nse daada bo ka wa tun fi ru eni ti gbugba ye nroyin pe ni eni Ọlọrun ni ka fi kun legbe e ri pe gege se gege ni e
0: eyin ibere tawon yun ma bere ni pe se nigba ta ti ri omo oye tori mo n bo wa sori oro to omo oye ti fe di dije dupo gomina yen engineer Suleiman Bola Kalekawo eyin se ka pe oludije yi fun re lo finu fun do pe eni ti mo fe ti o ba mi sise po ni abi egbe oselu yin lo fa eni ta wi kale pe iwo ni ko lo se igba keji eni to je oludije omo oye wa
1: a se ri egbe PDP ni Kwara State ti wa yi gbugba yi lo mo pe ni Ọlọrun ni ka ni olori olori to si to si believe lori dede ati dogba dogba ni nigba ta ba gbe yan kale gege bi gomina yi pe ni wo lo yin gomina a tun godo yan le lowo yi pe lagbaja
0: lo ta fe ko bo sise ni
1: lagba sha lo godo je igba keji le mo nta ni lati se pelu e ni pe gege bi eto egbe ti wa e ri pe ona ti a mo ngba lati fi olujide fun ipo kan eni ipo ninu egbe wa kale ni pe ibi ti oni tohun ti wa constituency to ba ti wa abi ibi to ba belong si
0: okay
1: a wa yan bi eyan meta merin pe ni ta ba ri yan bi meta merin ti won to lori pe na wa an wa a wa ko si waju awon ti won ja gbegbe lagbaja la ka se gbe egbe won wo eni ti won ba sise won wa jojoko won ajo soro gbogbo awon t'Ọlọrun ka dara pe ni won jade pa awon wa kini ko se ni kankan ti o ni ti o je man of reputable awon ni wa ri ninu won e wo lapere a n pe former commissioner for information in Kwara State Mr. Prince Tunji Murunfoye
0: okay
1: ta ni omo Tunji Murunfoye ninu oselu Kwara yi abi ta ni omo ipari bilibi ti tun ji moro foye ko nigba ti won fi wa ni eto
0: ijoba
1: so ti eni titi to fi da siko to ti re pe NGO ni won se gan won kaluku mo ipe nene kan to ni good reputation ninu ilu ni prince ni won for that matter to ipe ni gbugba awon mo ba won mo so wa wu ni wu wa ki
0: awon na wa lara awon to jade
1: won wa ninu awon ti awon na show interest
0: okay
1: ke fi mo level ipe ni ke se ipe ni akan wa ko eran jade a ko ewure jade ipe ni e ma select ninu oko gbogbo awon ti won wo ti won wo ti won wo ti won wo ina ni alo se ma pe strategy of the politics e wo apa kini e wo re sira won e wo apa kini e wo apa keje e wo kini kan in te consider ko to di pe ni epic yopo so eventually ola omo o wa lati ife lodun tun ji murun foye o wa lati oyun I mean oyun so ta tun ni pillar so ti eni se o na wa lati oyun awon meji wa lati fe lodun awon meji wa lati oyun awon merin ni won papo ti won ko jade gege bi omo iko wa se nikan ninu awon merin yi ti o to gbangba sun lo ye but tin gba ta ba le yan kan la fe mu
0: definitely aga kan lo si wa nle
1: aga kan lo si wa nle definitely enikan na ni o ja mo lowo so nigba ti won screen ni won tan ti won ko merin si waju eni ti won o ba sise ti won jo sise papo gege bi gomina eni ti Ọlọrun kadara ipe ni yo je lo
0: ko jamo lowo nu
1: na ni Reverend so Reverend to wa jamo lowo yi ntin so ni pe ko wa ipe ni Tunji Murunfoye abi pillar eni kan na amerin abi ola
0: pe ko sele ti
1: Ọlọrun mo Ọlọrun ba lo jamo lowo ko se ni kankan ti ise eyan gidi ninu won gbogbo awon merin ti mo ka patapata Christian ni won so ti eni se eni to fe se gomina wa muslim muslimini so gege bi alada wa so ti eni so le mo sinu constitution o ama alada wa ta wa accept ni pa pe ni bo lori ba je christiani so ti eni se omo eyin re o je muslimi bi olori ba je muslimi omo eyin re o ni lati je christian ko si nkan kan ta ntori re se ka le balance
0: pe sugba o le se o ya ko sinu wi ofin egbe yin o
1: so ti eni se n ta n try lati se na ni pe ni ko mo je pe ni esin kan ni o wa da wa ala le pe ni esin kan ni won kakun
0: eya kan won ta kun won kan kun eja wo omoye eni te fakale fun po gomina eyen engineer Sulaiman Bola kale kawo gega bi esin so legbe oselu PDP ni ponle yi awon kankan wa ta ma wo ka to fayan le pe ah eyin abi keyin o to di pe gega bi oro ten so pe e gbe won wo sira won eyin ta ba n so nipa pe ipo ti o je ipo gomina wa la mo pe ipo to tobi to si je elege to je ipo to ti se pe sere sere ta ba ni awo eyan gboro ni iriri iriri gbodo wa akole ri gbodo wa ati bi ta ba wa wo na eni te fa kale yi nje lero pe o kaju e pelu iriri akole re ta ba ni awo ninu oselu nipinle yi ki lo tumo si fe gbe oselu PDP
1: ase yori lanla ni fun wa ninu egbe wa lati mu iru eni ti olohun ka darapo wa di
0: oludije
1: oludije fun wa enje na Suleiman Bola kale kawo aye gan pongbe ru e ipeni ru eni ta won fe ni ko lo to wa ni o na lo jama lowo gbolohun pe o dan le o danta is not a mere slogan in this thing okay je pe ni awon yan kan so ni enu lasan o bolohun se se ni o won ko lo dara e olohun lo da eni te ba si ri pe ni aye n pariwo pe ni lagbaja da lagbaja da lagbaja da so ti anything olohun lo wu to da be lagbaja o da lagbaja eni kun le dara re da aya fi pelu mo si olohun olohun lo sanu engineer Suleiman Bola kale kawo pelu awon wa ti o laba won mo so le kan pe ni ko se ni to pe ama engineer yi igbesi aye won e gbe mo se program kan ni bi njo ni enikan je kin mo pe ni ko da won ti lo won ti sise ni local government ri temi o fi kun oro ti mo so ni eni yi ti bere ni ati grassroots o ti man tin se wa ko to di pe ni olohun ka darapo wa di o debi to de ko to wa lo retirement won ti se ni local government e si ma pe ni to ba si se ni local government so ti anything o ti mo
0: ni iriri ipile
1: o ti ni iriri ipile o si man tin sele lese kuku that's one elekeji ni pe ni won wa ku nibe ni won di o si se nepa tan fi won pe won ni baba nepa nepa jo won ta mo so national electricity kelenpe power connect authority
0: okay nepa ti jo
1: nepa ti jo so ngba tan bere ni be won ba de bi kan won ri better offer from minister of energy ni Abuja won ton proceed lo be won wa si se yi fun ogbon odun ati marun won wa retire gege bi director he retire won gege bi director kì í ṣe pé yẹn kan wàá rìtáyà lásán ó rìtáyà pẹ̀lú àpọ́nlé pẹ̀lú yìí torí pé ẹni tí ọlọ́run ọba ká dára pé ni wọ́n ti ń gbàngbọ́n pẹ̀lú ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní nàìjíríà pé corruption is everywhere wọn wá ti gbàngbọ́n pé ni wàá ro tẹnu ẹ bó leléyìí ṣe délé bó leléyìí ti ṣe léyìí ọ wá lu ọgbọ̀n ọdún successively nínú iṣẹ́ ìjọba ọ wá rìtáyà gẹ́gẹ́ bí director ẹ rí i pé nígbà tí engineer Suleiman Bola kale kawo fi ìwé pé nítọ ibi tọlọrun ká dára pé àsìnjọba délé tí wọn pé ọgbọn ọdún àti márùn yìí reception ti àwọn tí wọn jẹ quarantine in Abuja tí wọn kọkọ se fún bàbá yìí kìí ṣe kékeré kó tó di pé ní ó tún wá délé káwa ti lénà tó tó wá tẹwọ gbà kó n kálukú tó padì rẹ pẹlú ìjó pẹlú ìlú pẹlú fan torí pé ó ní impact nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó ní impact nínú development of community ó sì belief lórí community development
0: kí wọ́n lakọsílẹ̀ rí ní tẹ́gbìn ìlú àti sọ
1: yìí
0: wọ́n sì tuntun ní ìrírí
1: so tán bá ní administrator by excellent engineer Suleiman Bola kale kawo ní jẹ́bẹ̀
0: ó dà ẹyin bí agbóyé
1: so ti ẹni sìn administrator by excellent wọ́n ṣiṣẹ́ yìí débi pé ìṣàṣíbí ìgbà tí ìpínlẹ̀ àwọn gan ni chairmanu ibi tán ti rìtáyà ní tó ìjọ pé ní director ni wọ́n ṣe minister náà àmọ́ tí wọ́n ṣe wà láì minister mi-ín fẹ́ lè mọ achievement rẹ̀.
0: kí lélẹ́yìí wá ń túmọ̀ sí fún ẹgbẹ́ òsèlú PDP nípínlẹ̀ kwara
1: ní tí ń túmọ̀ sí ni pé ní we try to put the round peg in a round hole. So it's anything.
0: Apo yi.
1: O ika to to si mu l'Olorun ni ka fi rin mu. Tori pe ni aye npo nge pe ni eni ise awon fe. Koda awon ti won je opposition si PDP ni state ti won ne fe oto. Ti won si mo pe ni da ni nje. Won fi oro egbe won fi segbe kan. Won so pe ba gberu lagbaja ikale o. Awon na ready lati se tin. Ni enti ese pe ni oro elegbede nitori iwulo re si ilu iwulo re so maniya t'Olorun wa ni ku jade daada o jade ni dilere idile oba lo ti jade idile oba to ti jade yi e ri pe mo soro nipa mo run fo ile kan pe ni prince ni won gbogbo awon tan ba jo mo ti ese pe ni Abuja awon kan be ton mo pe ra ni omo oba ni wa oba lo bi wa to je pe ni iwa won ni oju emi an ti je won ni nda ni ope re leru awon kan be to ye pe ni won ri baun to ye pe ni won ma lori radio lori television won ma paro pe ni won mo ba ni ile oba mo ti jade amo wo meru ni won mo wo ni bi so ku so ti won ni le ko janu enu ara won ti la kai ati to nkan t'Olorun o fi ran won so awon yun bere kete iru awon t'Olorun wa kadara pe ni won jade latodo ti wa yi omo oba ogbodo wa eru abi iwo meru ina l'Olorun se won won fun won kaluku lowo re won si tele asa ati se ilu l'Olorun fi ni ki gbogbo e mo ko ma ju se pelu
0: oda eyin comrade eyin te ba se n darapo mo wa e mo gbagbe o te ba ngbo wa ninu ile lori eto ta pe ni ona abayo ona lele te ngbo ti egbe oselu olombrara PDP e ka ti pinle Ekwara ti won si agbatere te ma ngbo lo so se bi ago meta to ba ti lu ni Canada Monday 8.7 FM ni lo ti lorin alejo wa ti won soju fun egbe oselu PDP lori eto loni awon na ni comrade Yakob Aaron Kanike ti won tin ba wa sorobo lati bi iseju die seyin eja wa si odo eni tin se are tele ri iyen tun je adari egbe oselu yin to je are ile asofin agba tele ri lorile ide yi Dr. Abubakar Bukola Saraki ti anrika asin ri lori awon foran igbalode tamo si awon ero ayelujara lori ti omo akeko ti o je ti uni lorin kan eyi ti mo first class jade ti onilo lati lo tesiwaju iwe re ni eko ofe ni le Italy a ri pe eleyi ngba ti won ni Dr. Abubakar Bukola Saraki ti won ni awon gbe o awon ran lowo awon si wa seyin fun omobirin ta wi awon kan opolopo ibere to wa nje yo ni pe latonu 2019 ti eni ti kuro ni po pe o di ipo oselu mu abi nkan kan pe se se tori oselu o se jeru akoko yi orisirisi ni oro ta ngbo e ba mi tamale sarin sa
1: atokun se ri oro Dr. Abubakar Bukola Saraki ilu ti Olorun kadara pe gbogbo wa ti wa e ka ma dupe f'Olorun pelu pe Olorun fi ru won ta wa lo re ri pe nu pe yan respect pe ni lagbaja Olorun bun lebun te ba ri pe ni lagbaja pelu Saraki won sasepo ene ka t'Olorun ni ko value mi mo ni o yato seni ti o mo ye ko se ma ken ti o ni mo ye ko le ni t'Olorun ni boya eko abo nbe lara re eni t'Olorun ba lo kawe jina abo kewu jina gege bi alada ti wa ni lorin nisin eni to ba kewu jina to ba wa ri omo leyin kan tin ba nse fatafata liri ona mo ti kewu ni a mo saba gbaruku ti won ni bọlọn se se Dr. Abubakar Bukola Saraki ni yi ko la koko now a lot of them won be ni overs ni si ton kawe inu endowment program ti education support ti Dr. Abubakar Bukola Saraki to the foundation re to dale inherited foundation ni baba Saraki ni tin se kini ibo ko to di pe ni Dr. Bukola Saraki de Dr. Bukola Saraki na wa de ona te o gba te ba wo bi odun meta merin si eyin awon law student ti won je first class ni Kwasu ni o ni Uni Ilorin ni o be ti won sa won ka tan je omo Kwara ti won sa won awon mi lo overs won lo le chigaba pelu eko won lo le ni tesiwaju pelu eko won awon mi do Nigeria gbogbo to entails patapata Dr. Abubakar Bukola Saraki lo keta fun so tele yi nisin to kalgun wa gbe bigba de gbe ni ti a se ri ni no
0: pe ko je tuntun
1: rara ba se nsoro yi nisin Olorun le fun awon kan ninu awon mo tan benefit gan kan raye pe wole to ba tasiko tawon yo pe wole abawon obi won abawon relatives won ton kaluku o testify si pe ni wallahi bọlọn se se Dr. Bukola Saraki ni o ni eko o ni imo o si loye in wa ma n value gbogbo omo t'Olorun ba lo ni gbianju to na wa ri pe ni lagbaja yi ah o need kun pa afi ka kun ni ka kun loyin ka kun ni
0: pa
1: opo awon mo ta nwi awon mo talaka bi temi na ni o awon mo ta won ra won eyan ran won opo won Dr. Bukola Saraki is about who side there when you bring that on a I want to open your oku dear kato. I be penny at lo in a wall law. I will be water like a mayo moon delay law. So, Tienis, I can support you, my kilaka, you might be late. So, all my call, all my katake call, in my one valuable bar, my tolon body, my daddy, the girl, or my big greedy dada, daddy be rooty or mobility answer. There about one mobility answer anything again, but all my little one in back in case a lonely. I'm not paying a call ye of a chigaba of a continue pelule. Italy, no one alone is over flight. Last thing is okay, great. That was a admission. Latima continue penny to your party, two of your party. So, okay, so okay, Kerry. I'm a co mean Kakala, Dr. Bukolasa, because foundation ain't continue Benny. There's a site you only see. I want one site to carry ABS Foundation. I want him to pass a one law. Help to bomb me like pay. Boy, who need law Italy by America and your law. Bako si nilo Amerika ba Nigeria ni o du ama yo continue pelu eko re dibi tolon ba ni o le ka de ngba tolon ti lo ni gbianju definitely foundation will take care
0: iru awon to ti won farajin lati mo se iru
1: ti soro to si ti soro sin ki soro sasin rara
0: to oda eyin lori oro yi kin to wa kuro na eyin oro to tun se pelu Dr. Bukola Saraki ibe na mo si wa tori oro meji lo je yo ti mejeji si n jo n ko worin bo te pe leyi on ni fe ka fi enu le lo titi fa won idi kan suwa e kan ba wa yan tori awon ti oro ye ta won na ri lori oju opo social media ero aye lo jara nibi ti joba ipinle Kwara ti won so pe ah Dr. Bukola Saraki o awon eto oro to so awon bi anbani loruko je ejo anbani loruko je wa ni sugbon ti are ile asofin agba tele rin ni yen nile wa Dr. Abubakar Bukola Saraki ta won je ko di mo pe ah awon ni omenora lati so tinu awon jade o si wa ninu ofin o si bofin mu gege bi egbe oselu PDP imi ti mo wa fe ka lo lapa abelele ipeto eja wo egbe oselu igbe bi PDP igbagbo ninu pe ka ma benu atelu boya awon to wa ni po oselu akoko na oju wo le fi wo se o ye kele yin ti e ma fa pe an wo ni rele ejo fun boya lati di ya je ni to ba ye pe eyan ba so lona to to ti ki se lona ti o to eja jo foju wo
1: atokun tan ba so nipa state man real state man oni Dr. Bukola Saraki lo ni ni Nigeria ta wa yi o real state man to ye pe ni Olorun ni ka yo respect baba e tori pe ni ke so kuso te ba ri Dr. Bukola Saraki to ba contribute si ri oro kan e wa wa di oro nlo lodun mewa sigba na oro n le ma ti sise yo pada se te pada mo pe na okunrin yi o ti ni foresight lori n to nso
0: nja ti ra pere ro ri
1: ni itopo nijo ti Dr. Bukola Saraki ti o wa ni PDP that was 2015-16 ti won raise alarm ni as a senator nigba won eti di senate president ni akoko teno won okay. As a senator won raise awon issues kan ni house nigba na pe gbogbo n tan pe ni subsidy fraud lasan ni awon eyan si won gbonjo na won wa je ki oye are igba na tin je Dr. Ebele Jonathan ipe ese pe ni anna kalebu si wo to je are wa ko ko fi sara ni tori pe tin sele ni Nigeria nisin won so pe ni epo ta consume locally ni lojojumo won ni 30 million liters ni Dr. Bukola Saraki so pe ni pelu wa di temi independent research
0: find wa di ta won fura wa won si
1: o fi ye mi pe ni gbogbo ta consume ni Nigeria to je local consumption wa o lori pe ni a re po petrol yi ko ju 20 million liters lo oro won wa di awuye wuye to ra won kan ni won sa sa be kini ti won fi ko ni Nigeria Dr. Bukola Saraki won pe are igba na sa ki si pe ni fi sara kini yo to bayi subsidy ta nsan a tin san le ko ye ko ri bayi so opo won di baba bi ota nigba na yi pe ni o fe bajoba je ni koda o lead si amalgamation abi kini ka pe oro pe a lo APC a lo APC
0: okay
1: nigba na nipa pe an so toro fun yin pe ni tin lo Nigeria yi corruption yi lagba pupo won ri won tete get e on ti gba ti gbugbu asirun wa bere si ni tu ngba to daye ologbe wa kile npe
0: Muhammadu
1: Buhari Dr. Bukola Saraki tun wa emphasize lori awon oro won pe ni intense ise koto subsidy ise e fin luti na won fin luti Nigeria meyin te jare leyin abe na ti so fun Jonathan ti ogba eyin baba Buhari na ni adjust lori ani ni ti baba Tinubu ni o ti tun so fun Tinubu na ipe ni double taxation tin sele pelu eru tawon eyan ko wole pelu method tawon custom wan lo e check ani ni won pada check national assembly tasiko yi pada check kini won pada ri be ipe ni ah in tokunrin yi npe wa la case si bo ti ri ni e nipa pe ni ki le mo fara ni lu si ngba te ba ti gba owo eru tan ko wole te tun wa ni owo tan eru tan ko wole un e tun o tun wa ni bi ti won gbodo gbe gba ibi lo gbodo double taxation ni e inira yi tin poju fun Nigeria presidency wa toju bo won gbe assignment fa won national assembly I wanna pada find out if any truly o nti baba yin wi bo ti ri ni e so ni mo fi so fun yin pe ni te ba nbere gbe ni se ila kokoko yi yi ko la kokoko
0: e sugbo eja wo bayi
1: o
0: e ba mi mele ejo papo mo opolopo o so pe ninu oro yin eni kan to di are ile asofin agba seni president won ti n pe fun eleyi akiesi akoloko so pe ngba tawon na wa di are ile asofin agba number 366 awon na agbara nbe lo won ngba na pe ki lore tawon na ogbegbe se ngba na
1: ti won agbara won gbe awon igbese to lore toma Nigeria ogodo gbagbe titi Dr. Bukola Saraki fi kuro nipo gbogbo owo ti awon are igba na so pe na ayawo won fe lo le se foreign loan Dr. Bukola Saraki o fowo si o ni ko se ntojo ke se pe ni tatako ki le fe fowo se awon department to ba kan e ko won wa kun wa salaye ara won awon ministry to ba kan tan ni di o te ni di owo yi fun e pe won wa kan wa so bi tan fe na o si tan ba ti le defend owo te fe ya a fowo si gege bi oversight function to wa ninu major functions ti legislators igbodo se so ti anything I tele gbogbo kinu nga Bukola o fe je ki Buhari Ola se yori ni in takoni awon mo ya wa ni ariwa won so awon ti southern party na awon na so o pada clear so nkaluku okay ngba ti Bukola wole second term as any president nigba won ti baba Buhari si wole e woye owo e woye gbese ti baba Buhari fi le fun Nigeria so eleyi nfi han omo Nigeria iru eyan to lohun se Dr. Bukola Saraki so ki Dr. Bukola Saraki o wa so fun gomina wa ipe ni ko tender certificate re mo so fun ni bere oro mi pe ni Dr. Bukola Saraki so so ku so aja re si ri ko to ma gbo ti gomina ba ni sati ti won bere lowo e ki won ko jade e ba ti pade le ejo
0: eyin o ri bi
1: atako kesin no kes atako
0: o da eje ki le ejo
1: so atako ti le ejo ba ti soro nipa re kawon no oko e ri pe ni nti awa se ni odo ti wa o ni pe ni a nfe justice ko prevail la fi ni case won ma bo ni Kwara ki won gbe lo neutral ground which is Abuja te ba gbo la Abuja atelebi atalare gbogbo Nigeria no ri bi sejo wo si
0: eje ka mi so eje fi le ka ma so pupo lori tori o ti wa nile ejo iwon ba ni ta wa le so lori e mo eja lo sori oro mi to ni se pelu egbe oselu ni pele Kwara nbi gege bi awon eyan se mo ni egbe oselu ba kan na ni eyan egbe oselu gbogbo won ni bi bread ni yin label lasan lo kan yato awon egbe oselu bi egbe oselu yin ele egba mi e pe iro o e se ba kan na yato sira yin awon so limit e ba bi won na koda ku jele alatako abele to wa ni joba won ni awon se ba kan na awon yato sira awon eja wo egbe oselu All Progressives Congress iyan APC to wa lori isejoba lowo ni pele Kwara iroyin gbe o si lo kaakiri ri social media ti o n lo kweto awon egbe yi o won ni aigbore niye ipinya to wa laarin won ti won si n gbero kweto awon fe se iwode won lawon kan G15 awon kan ni G10 awon kan ni G15 ni won ki se G10 to iyan to je awon oludije tan fe dupo gomina legbe oselu yi bakan na lawon tun ni igun mi to je pa won si ti gomina Malam Abraman Abrasa to je gomina nipinle yi ati agbenuso ile asofin ipinle yi iyen Yakubu Danlade ti awon to seyin tawon eleyun pe awon na to fe si wode ti won na ni lu Ilorin bi won se gbe jade e ja jo wo ile yi pelu awo to nlo ninu awon egbe osele papa julele to nsele yi ge bi oloselu ati bi egbe oselu aro awo le pa fa won to je ikan oloselu ata won tin tele won leyin to fi pe alafia ta mo ipinle kwara si yo fi mo teswa ti ni si pe an ko lu re ni gba mi si omi oto ti o si nu waye ninu oselu
1: atokun it is very unfortunate ko je pe ni ipo ti Kwara State ta bara wa lasiko yi irun ti o tun ma jade ni ipinle Kwara ni pelu gbogbo nta fin si oselu laarin ara wa ninu ilu ti o fararo ero insecurity waju ni Kwara gba number 1 la wa loni ti ru re o sele ri
0: ka ma pe number 1 tori odi won wo le fi won te fi wo pe number 1 la wa ni Nigeria
1: akoko ni pe ni community to wa deserted ti ilu ilu to tu ni awon ile to tu ni gbogbo Nigeria ni mo so e browse re e ri pe ni awon ile to tu ju Kwara lo ti sele that's one awon ti won ni captivities awon bandit ti won wa ni
0: igbekun
1: awon ajinigbe loni number 1 ni Kwara wa o di melo
0: pe ninu agbeyewu ti yin
1: bo ti ri ni so fun yin o di meji eleketa ni pe ni awon oba kan fi ori lugba awon oba ilu ti won fi ri lugba to ye pe ni awon ti won jigbe ni o awon ti won pa ni o number 1 ni Kwara wa lasiko ta wa yi awon ba wa ni pinle Kwara to ti ba isele lo ni won to meta si merin awon ti won wa ni owo olowo ninu won won to meta si merin te ba wa wa wo nka gbogbo loba loba ti kini ya affect ni Nigeria e wa ri pe ni won rate Kwara to be number 1 so in tin try lati so ni pe ni issue of insecurity ni bi to lagbara de fun wa ni Kwara leni in tin sele lori oro oselu ni abe APC tolorun ko wa si lasiko yi ni Kwara it is very unfortunate o ye ki o mo Kwara ka da o boju pelu bi ta won ijoba won gbe wa lo ni awa ko ni gbogbo leito si be ba de titi ni se won gba titi kan won la won se rally rally for what rally to make the protest pleading with the federal government for the release of our people in the captivities of the bandits or what in ta belief yi pe ni gbogbo rally ta ba se e wo oyo awon omo ilewe tun ko e wo different groups ni oyo bi won se ndi de bi won se spring up to nkaluku nfe wo nu han to ye pe ni ijoba na damu ko fe mo to won o se mo e wa wo ipinle Kwara instead of that rally ti won se so ni mini sin di situation ta ti bara wa ba won kan tin se la won kan kantare awon kan so wi pe na awon G15 awon G10 nkan kan awon se ta won lana yun lo kokko gba ori social media kaakiri won kaluku so pe na awon G10 tinu bi o awon tan le onu ninu awon tan la na fe dide fun gomina pe ni won yan awon je awon se protest awon se rally iyun la kokgbo abatun gbo pe ni sakani ti gomina na pe ni awon ti daladi na won ni awon no tun se rani awon tun kanta awon yun loni se in to kan fun wa ni e to ba je pe truly emi ati duke araalu oba se pataki sawon ijoba wa
0: ki won lona bayo bi eto
1: o si ona bayo kankan pe ni ru protest ti won se iru rally ti won la won se yi kun o fi se solidarity fa won tan be ninu gbekun olorun ba wa tu won le awon ti kai amalasan 176 people ni bembe yen awon ti fe lodun bembe o awon te kitin bembe o awon ti kinan pe ti part of isin awon na bembe o e wa ona tolorun fi sanu awon people ti won fi dari wole lawon ti oba ti ku tan ninu won aba won ti won ba ri release be se fun won ni itoju to peye te da won pada si life tawon na mo saye aye otun e wa eyin won wa je priority si wa ko wa je pe ni gbogbo ati wasiko oselu insuma bo ni ke sa siko le kan mo duro selu ti won se it is very unfortunate o je banu je nlanla
0: pe ona abayo ni pe iru iwode nkan
1: fi pe iru iwode nkan fi pe fun ijoko alaafia ilu eni awon eyan wa ti won wa ninu gbekun bawo lolohun se ba wa release won abi kun o kora won jo kun o mobilize lo le ba baba president e se a mo te gbianju lori oro insecurity ni Nigeria e ba wa fi kun agbara yin bawo eyan wa ti won wa ninu ahama emi o se jade iru ta expect kun se boy o se ba se lo expect kun se ni Kwara ni e
0: oda yin te go
1: wa ewo enugun state ewo te ba wo social media to ti e jade lawon awon national daily
0: comrade e ja wo bayi
1: ewo ru awon igbese ti governor Enugu gbe
0: eja wo oro to ni se lopa eto abo te nba boy na ni eja jo wa wo bayi eh ko to ri pe won obomi la die opolopo awon araalu in ton ko ni papa ni le Nigeria ati pele Kwara na ti ayo kuro ninu ohun tin sele lori oro eto abo in ti opolopo n so na ni pa eto isuru eto abo yi kini yi ipini jare n peleke o si ye ka fowo babara mu eja jo wo igbese na ta la ngbe yato fun pe ipete pe fun pe ona abayo ni ru wode nkan pe lati le yonda awon to wa ni gbe kunkuro eja wo igbese ti boya ti gomina na tin gbe ninu isijoba yi se le ro pe boya tori pe won ti gbe awon igbese kan boya to tin lapa lawon na se wo pe to nigbati igbese ta ngbe tin lapa boya leka ti idoko ni eto eko ni eto ogbin ni ati bebe lo okan ra lu omo bo tin ba le bayi di n to ku na ni pe to ka ma fe boya apa kan susi lu
1: lori oro eto ogbin te so
0: eto abo nbe ni
1: lori oro eto ogbin te so kin kokko gba be lo agbe melo lo le lo oko ite ba ra won agbe ni ipinle Kwara leni ibi te ti agbe concentrate si Kwara South Kwara North ni be lopolopo awon agbe awon agbe oloko nla awon tan pe ni mechanized farmers ibi ti won concentrate si ibi ti won po si ni e tori pe ni major kenan pe un kaluku won nibe un so ti ni sin ise ogbin na
0: ni won si okay
1: won mu ni pataki melo ninu won loroko de mo leni ninu to ye ki joba o fi sinu bo te je pe ni in to kan joba lele oro itu awon ogbin ten te menu bayi ninu to le fa idagba soke silu ni ameni ti o ka eto ogbin kun lati odun kini odun keje ti won ka kun gege bi n to le se opomu lero fun eto oro aje wa to ni won ka kun
0: sugba gbo pe won pin awon kan into ogbin
1: bi
0: awon ilu ogbin fa awon agbe nigba
1: awon agbe melo output the radar nigba tan give out of the input kini output the sori ibi tin pa won kaluku yi
0: awon tractor gbogbo ti won wa ra na
1: ko melo ni won ra state ti se local government ni won ra 16 tractors npin means pe ni local government ko kan tractor kan ke lo ran ninu ta nso yi e wo Niger State Bago Muhammad Bago to je gomina won okoko ra 100 meter tractor oya o fi 100 meji le nje 1000 tractors o wa pin si awon leto tan believe pe ni awon tan gbin resi wa loto awon tan gbin cassava wa loto awon tan gbin nkan mi na wa loto to wa pin fun to ye pe ni won fi soro aje ninu won leni gbogbo awon odo ori se nkan kan o ti da fi eyin se egun fi so ni nipinle na ida leni tractor 16 ta ba compare pelu to 1000 tractors se ri pe na bi gbaje pa wa kan fi ra wa sefe ni bi ni okay tractor e yoko kan yi nisin to lo local government nisin local government ko kan local government to kere patapata ni Kwara yi ohun lo ni ward mewa ta ba gbe tractor eyo kan kale si ward eyo kan ko si se osu meta nbe nbe ko ti se tan ni bi landmass olorun ni kan ni ipinle Kwara e wuru fe lonu nisin the largest local government in the continent of Kenankiwa ni Nigeria yi pelu landmass ti won ni ka wa gbe tractor eyo kan lo fe lonu ka ni mo lo le sise ise osu melo lo fe se ta fi riri oko je ngba ta won to pe na won gomina ti won be ni ru oke oya tan be ni ru Niger State neighboring state wa won ra 1000 tractors fa won agbe won won wa mobilize awon odo ti orise pe ni ko n kalku engage ara re lati ma roje ojojo e
0: mo wa gbagbe pe owo to n wole yato sira won boya owo ti Niger n gba boyo koja ti Kwara
1: owo wo lo koja
0: ti Kwara owo to n wole si Kwara
1: browse ni ke wo ni yato tin be laarin Kwara pelu Niger State te ba wo yun ni apa kini ke ton wa wo apa keji pe ninu awon ilu te n pa owo wole labele ipo wo ni Niger wa ipo wo ni Kwara wa a fe times 2 until Niger State n pa wole labele ke wa se ni in ta fi times 2 won ni jo kini ana awon na ti wa fe times 2 wa nisin tori pe nigba ti won ti result input won lori oro agriculture yi to bere si ni sele nisin so ti nisin in ti lu nri gege bi returns ni government gangan ke so to kere eyi la o mojuto n ke nigba ta mojuto oro agbe se mo pe to ba pe ta ti mojuto ni e wo Niger State ni ma fi se example tori pe ni neighboring state wa ni ajo fe gbe kegbe ni e wo Niger State nisin gbogbo opolopo awon bandit yi nisin igbo oba ti won sapamo si won ti clear re won ti so doko won ti so di eto kina npe farm fawon opolopo awon egbe won won ti sajina ti ba wa operate ni Niger won ja wa lati bi kan won ti ho pada ni amo ni kwara nisin won joko firin firin ni ti o se ni kankan to ri won se bakan afin ta won fi wa se so ngba to ye pe ni gbogbo ona ti ta le fi eradicate insecurity gbogbo opolopo awon ona ila o mojuto to ba je pe ni ijoba Kwara ba mojuto koda lere eto ogbin nikan ta ba mojuto gbogbo awon landmass ta la ni ru ife lodun ti wa la fi po to to wa yi bi ife lodun ti tobi to nisin to ba je pe ijoba wa mojuto nipa pe won clear gbogbo le lo ari ayin sisawo ta duro ni ru bi ta wa ri sawo lokankan ni bo na fe farasin ko si
0: pe ona bayo ni kan fi daku
1: ona bayo ni ona bayo nla a lot of advantages no jade ni be akoko awon odo o rise omo lu o rise elekeji ni pe ni security yo diku eleketa ni pe ni bi oni ma pa wa bi sin pa wa yi ijoba no si ro sapo re lati fi se nkan mi ti o wulo fun lu so gbogbo awon igbese to ye kun o gbe awon local hunters wa atawon vigilante ta la ni ati community police ta la won se njo kinana killer bobbe kini abo gbogbo e nisin e wo ni to sele ni fe lodun eni ka awon odo elu won pa opo pelu awon mi en ti ala te ko wole kan ma se tolu oya Mr. Victor kan oga Victor ogba gbogbo mo la lo le service ban eyi un bele ta mo bi ti o wo si disin ta si gbo nkan kan pare mo so gbogbo ona ti joba yi nlo lati fi fighting insecurity ni state ko clear
0: ko clear abi won ogbegbe se
1: ko clear
0: pe ko yi ara lu
1: ko yi ara lu awon no si update wa
0: is to abu hotel na e mo gbagbe pe kishin tin yan ma update ni gbogbo afara lu
1: won ma update
0: fun aralu lori eto abo
1: beeni e je karalu o mo ibite ba se de lori re asiri be se fe sise yin le ni fi han aralu tori awon ti won o gbe information lo le ba won ton fi gbabode amo pe karalu o mo bi gbogbo e tin lo democracy la nse so a lot of atrocities ti joba yin committee ko kere
0: iru atrocity won
1: ai bo fofin
0: e fun alapere kan
1: won o bo fofin
0: e fun alapere kan sa
1: ti ile ejoba so direction pe bayi la lo bayi lo ye ko ri ijoba o se nkan mi ni
0: e fun alapere
1: opo
0: e meyo kan
1: lo la fe ka
0: e fun aleyo kan
1: e wo awon mo ti ijoba yi so loko ti ijoba tanagba gege bi awon oluko ta awon ijoba yi so won ni sunset teachers where are they today kini judgment ile ejo lori awon mo yi emi ni kun ri absorb won ni nje joba Kwara tele e se le ni awon statutory commissions kan be to ye pe ni ofin ilu lo da won le
0: nke to le relate so won nigba na lo e ma gbagbe pe won ni kan tun apply boya won ti o tun apply ni won
1: kini won ri apply lele to ba je pe ni ijoba to ni respect for the rule of law ni pa pe ni ti ile ejo wi afika tele e tele na te ba ti mo screen ni won londa yun ni o wa e koko tele ase ile ejo e tele ase ile ejo so awon statutory commissions to ye pe ni ofin ilu lo da won le ke se pe ni ordinary commission ta kan ko lujo ta ko isapa joko gbogbo awon statutory commission ni Kwara patapata ti ile ejo ni ki won don kaluku pada sai re ki won lo tenu won pe nje joba yi tele o tele
0: comrade
1: impo e le bere oro so ti anything
0: agboye
1: auditor general ti Kwara state yi to lo ni jo to gbe 6.2 billion naira lo house pe 6.2 billion naira procurement it is joba Kwara lawon se awon ori receipt to back gbogbo ti lawon ra yi gege bo fin ti la ile ejo na ni o lo ko so pe ni gomina lo jinwo ko si so pe ni commissioner kankan lo jinwo gege

0: Buhari, bo bejoba, bo federal and state and local security o mehe pupo eyan ku ko si wa da po jebi ka to dibo ke n ba wa ni ko se bi bo bejo to lohun eyan oselu wa e lo koju si abo yi o lagbara o mehe pupo ju o
1: oda
0: bejo to lohun
1: oda
0: the love is love is forever
1: adupe fun idasi ti yin latodo ti yin baka na ari atejise yin lati odo comrade azan lati lorin na fele so won kiwa ni yaragbara nbi won si sadura na ni fun dr abaka bukola saraki won sadura fun won ni eyan olorun ni won won so opolopo ninu isijoba won ti won gbese won si tun ro awon araalu lati lo ri gba pvc won eyan pvc won ni ka lo gba card dibu alalope e je nwo eni wa nbi tin we ni kan si lapa bi ka ma fi sele lo ko yin bule tin pe wa o hello e ti wa nbi o ko yin bule tin pe wa o etomo e jawe nikan si ko to ri pe a mo tatapin se photo ni lori itu ohun ta pe ni ona bayo hello e ti wa nbi o ko yin o
2: e ku rele
1: adupe o ko yin bule tin pe wa
2: o ki ope bi ti e ku eto
1: adupe o
2: pani mo la lati takudi mani
1: oya a ngbo yin sa
2: ki mo la maru kanike eropo du to ni diran lowo teni ka ba ti sin lowo fe nikan ke lo bi lo to se fe lo mi na ti a ba ni ka re fini ko popo pe ni first baba se ka ma din Dr. Bukola Saraki ana oko se peto ti mo nagbara o fi gba won yen sibe ayan mi na be npo yori ke ni ko sore ke ma so pe nikan se sore ka ti ko se ri ngba ti Dr. Bukola si se leyun abi form wo ni Dr. Bukola Saraki gba ni ko se ri ti n bo yi won ko mo pa ro so fun wa eno ba ti nagbara ti ko re fun yan ko sore kira bro so pe nikan ra mo san wo nikan e o se ilu ni to ba jo se ilu ni eyin e ko wo sita owo ku wa e sa gbogbo lewe tin be npo ara ka mo lewe mo lori ofe
1: oda oda ati mo nta fe mu nu oro yin mo fun afomo ki se pa ni abi boya won alejo abi enikan so pe won si so sanwo omo ti won san itan so ni pe ani ka sa afomo re ge bi oro ti ehn pe ka sa afomo arin yin
3: serin ti o je kin lo bi pin oro nle kan ta pe te ba wo social media o ti ka kiri pe kini ben bi kin sanwo omo kan ta ton
1: pe sugar ki se pe boya afi lo enikan lorun
3: o to sele be so gege bi nti baba yi so nisin e wo se kamale university ti won so yi ogorun omo ni Dr. Bukola Saraki di asiko yi nan san won lo won se kan lo ni sin fun ni college of education ni Muhyiddin 100 student na ni won se lowo bayi London Foundation ABS so ke ko je to
1: e ja wo eni kan se last caller o ko yin bele tin pe won
4: hello e ka se mu ki oga tun wa nbe
1: yin oruko yin
4: oruko mi ni afasa edi lati thank you todo
1: oya a ngbo yin sa
4: ki ma ni pupo pupo pa ni ma ba n tun won wa da ma n gbadun won opolo won ni joba
3: amen
4: a je mu fe bere question kan lowo won alukoro yin a gbo lori radio mo a de ni di oro won inu de ta ri won iye be ekg seri olohun o gbe yin de be
3: amen
4: so won ba gbe yin de be eren ti kan to gbe yin supo o e te di sara du o
1: oda ati ase adupe afasa edi lati thank you kiodo tori akoko wa to ti lo to ffc ni soke ka ma fi se lo
3: e won bere alukoro wa pelu ogbolorun e ri pe awon ijoba to wa lode won ti ti alukoro amale to lo bi ose meji ni oke okura amo lohun ti dari re wale pelu ogbolorun ke se pe ni boya kankan ise ilu ti won se lowo ina lo po laipe yi pelu ogbolorun e ri pe na alukoro yo gbere eto kada gege bi be se mo si
1: oda adupe gbogbo eyin ti e darapo mo wa loni lori eto ta pe ni ona bayo nika ni diamond 8.7 fm ni lo ti lorin adedupe lowo asoju fun egbe oselu pdp e ma gbagbe o eto ta pe ni ona bayo egbe oselu people democratic party pdp e ka ti pinle kwara ni won si agbateru re loni comrade yakub arun kanike awon na ni an gba lalejo ti won je ekan ninu awon odo legbe oselu pdp ni pinle kwara pẹlu ikọworin Alhaji Ismail Muhammad Ali Mubarak bakana ogbeni Tajuddin Adebayo onikeke gbogbo na ni wọn jọ kọworin wa sori eto yi e ja mo lo se tinbo na la mo pade ame ma gbagbe o gbogbo tawon alejo wa so loni iwoye ti won ati tegbe oselu won ni o ko ni se pẹlu ikani Diamond 88.7 fm ko si ni se pẹlu atoko eto titi igba ta ma pade lo se tinbo Olarewaju Ogun ni yopa ibiti loruko temi ire atana Olorun ko ni fi wale o di gbakana lori eto ohun o

To ba je ru igbagbo akoko yi ni sa ti ni ma pariwa pe ah olorun so fe kan ma fi mi bu oni adari kristi lati owo emi mimo lo si ju ki a le danwo lati owo isu kini kristi se gege bi akole ara iki sara re ni o fi awe ati adua o fi la akoko yen koja Chong bomi. Christi fi awe ati adura la akoko yen koja. Nigba mi gan kila ma ngba awe le lori. Nigba mi gan kila le pe ni dita fi ngba adura. Oluwa mogun ikuro, oluwa dawo re duro. Nje ati e fi awe ati adura bebe fun iki esara ni lila koja. O ma nba ni ninu je nigba mi ti a ba re ni to ti la opolopo koja o wa nde gege gba ti o pari ila koja ai ki sarasi mu ko padanu itura to ye ko je ere inira to la koja o ku kiun bayi kore re o yanju o si fi ai ki sarasi iwa wo oku keun bayi ki omi istura sunkan o fi aiki sara o si yaku lona ti o ti pade omi itura o fi aiki sara o fi gba ninu ara re wi pe o dabi epo olorun ti gbagbe mi je nbe ota olorun lowe o si towo bo awon ti o mu ki rin ajo inira re ko ja sasan Nje iwo so fi ki sara lantern la koja ohun akoko ti Christi se ni wipe ko baba baja ko pariwo bibeli ni o fi awe ati adura rin rin ajo yi awe ati adura ti wo na fi rin rin ajo yi ai ki sara re ni mu ko ma pariwo pe ota le baba ota le ya lo wa ni di oro e nje mo wi pe bris christi o ba la giju yi koja a le pe se re sile lati la agbelebu koja o tori apere ati ipele kekere ni ibewo ti satani wa fi dan wo ninu agiju o wa pe se re le funin lati satani gbe bo ni ori agbelebu opo oti e fe fifi iki sara la ginji koja egbo eje npa ki sin se kini kan mi o fe lu ese bibeli pupo bi emi olorun ti fi si mi ninu nje mo wi pe iha meji ta pin awon omo israeli si o ni yo awon ti o de le le ri atawon ti o ni de le le ri o ni ipin meji ti awon ma israeli to kuro loko eru ta pin won si awon to de le le ri atawon ti o de le le ri e je nbere lowo yin je nbere lowo owo na sha so wi pe olorun o mo si gbogbo irin ajo won ni aginju tori bibeli so ninu Deuteronomy wi pe ona mi wa ti o jina to eleyi o ti olorun le mu won gba oni sugbon olorun ma ma mu won gba ona aginju ohun akoko ta so nipa ona ta ropo kuru ti o mu rin ajo won kuru ni wipe bibeli wipe olorun ri pe ti won ba ri awon ila koja lona eru ba won won o sa pada si oko eru o wa mu won gba ona gugun bi igba ta so wipe eme mi ma ma ma dari won gba aginju koja ase ninu aginju yi ni olorun o fi ma won ti o fi kie sara la aginju koja ati awon ti o fi ai kie sara la aginju koja iwo nigba gbo ton gbo mi lowo lowo bayi tete ma pe emi re pada wi pe wa si bi pepe kie sara iru pepe yen le ti ri awe kie sara

0: ni abala iroyin ere daraya iko golden eagle ti le ye oni won fi di remi sowo ile tanzania pelu ami ayo go meta simo yi nigba to pade nibi edije oloro sore kan to rere merin to waye ni ile china ile tanzania lori awon he ni abala koko edije ohun nigba ti isa kole ati amisi jenga ni awon ile nigeria he iko ohun ti ewejo mare borise kosoti oni yo wa ko pele australia to ba di ojoru inu idije ohun iko golden eagle ton gbaradi fun idije wa fu bi ti o waye ninu osu kesan idije ohun won fi kopa ninu idije ile adulawo ti ojoru won ko ti to odun meta de ni ogun to le kan si awon koko na re ijoba apapo ile ye se ifilole ojo na to lo lati dinkuwa ngala bama banki ni ipinle bonu ijoba apapo le ti tako aye soro wipe ona owo toto trillion mejo naira ti o si ninu eto osuna ile yi ni ipinle imo wa so fun yin pe ile ise olopa ipinle imo tako aye soro wipe awon darandaran se ikolu won si ja okan mi awon akeko ile eko kan ni ipinle ohun ni ile okere aka seti gboyin pe adari agba fun ile ran ko faran nigba tan se eto siku baba re la ko tan aka fun yin pe igule iko golden eagle ti lo fide remi so ye tanzania nigba dije kan to waye ni ile china to egile opin iroyin ohun abiodun akiwumi ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu to ka si eti gboyin lekan si pe akin pe okokan ni agisaye o daro
1: e wa se amo ku ti wo e baje amo ku ti jiwo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esi kan na la tujo nse e wo je ka bo lasiri je ka gboju nbe asiri e ko gboro tun loju ewe
2: edu eje aronu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju eje abere fun akoyawo fun awujo ati orilede to da to ba ri nkan ti o boju mu fitu awon alase to to leti
3: imoran yi lo ndese ti gbo yin lati ikoni diamond 88.7 ilorin
4: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

0: ogo ni fo oruko olorun alaye olorun oni majemu ti ki dale majemu agbega fun anu re lori aye wa loni papa sunday akoko ninu osu kejere first sunday in the month of july ayin olorun oba to tun fun wa ni ori ofe lati le tun wa lori eto ti oni ati gbogbo eyin te n gbo wa ninu le na fun abo re fun ipamo re lori aye wa ogo ni fo oruko olorun ni eleyi an ki gbogbo eyin eniyan olorun nibi te tin gbo wa loni pe aku isimi oni aku irole agbadura pe bi jesu bai ti de a o se opo isimi bai laye ati laye wa anu olorun ko ni dagbere fun wa ori ofe re yo si to fun wa ati gbogbo idile wa ni oruko jesu kristi mo tun fi eleyi mo fin ki ile ise diamond fm pe oke oke ni ile ise yi o ma lo yo si ma tan fun ogo olorun mo wa ki gbogbo eyin oniyawo ose to koja wipe eku inawo eku inara ile te bere yen ko ni baje satani oni raye ninu aye yin loruko jesu kristi gbogbo eyin te de woju olorun fun rojo rere bayi mo gbadura pe loruko jesu ojo ayo yin ade satani ko ni ba ojo eye yin je loruko jesu ele darapo mo wa lori ero abanidore yin iyen facebook ke ma wo wa ni live bayi e search fun page mi iyen abimbola adekeye ele ma wa bayi oluwa ran yin lowo loruko jesu kristi emi ni arabirin yin lori eto dile onigbagbo emi na ni abimbola adekeye eleshin la lati nu ijo prayer faith and miracle church ori oke agbara olorun majemu abanimule madani ni asadam road pelu mi nibi na gege bi se wa na ni ranse olorun alaye woli paul olarin waju adekeye eleshin la baba ori oke agbara awon na wa nibi won wa ni kale baba e gbadura fun wa ka to wonu eto ti oni
1: oruko jesu
0: ami
1: olorun aye aye agbara gba ope wa
0: ami
1: gbogbo okan to n gbo wa loruko jesu anu olorun ko darapo mo yin
0: ami
1: olorun ko ni foruko
0: re hallelujah
1: jesu iluwa wa
0: ami e seun sa n adupe lowo olorun alaye lekan si lori eto idile onigbagbo eri wipe ohun ti a n ti n sọbọ naa ni a ni episode by episode nitori topic yen o pọ na lori under the main topic ta n sọ awọn naa ni wipe bi a se le dena wahala ti ijọgbọn to n suyọ ninu idile how to avoid the conflict and chaos in the marriage or in the home àwọn ta ti se bọ ni lọ́ndà rẹ̀ láti lọ sí oríṣiríṣi ẹ̀ka ẹ̀ka ẹni pé ilé ta sọ lọ́wọ́ náà ní báyìí ni wípé ọ̀rọ̀ ìdílé ọ̀rọ̀ ayé wa ó gba ọgbọ́n ní ìjẹjọ́ la sọ pé kí ni pàtàkì ọgbọ́n ọlọ́run gan nínú ayé àwọn ènìyàn ta bá sọ pé ọ̀rọ̀ ìdílé gba ọgbọ́n kí wá ni pàtàkì ọgbọ́n ọlọ́run nínú ayé wa ìdílé ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì a kì í yé sọ kò sí bá ṣe lè ṣayé wa without the family o le can't live without the family taba ní ká yọ ìdílé kò lọ́rọ̀ ayé wa kí ló wà ní ayé wa ìpìlẹ̀ ṣayé wa nìyẹn that is the foundation of our life so kò sí pé nínú ọ̀rọ̀ wa bàbá ṣe dáadáa lórílẹ̀ àlàyé tábà ní ọjọ́ lárere inú ìdílé náà ni ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdílé so ẹ̀kọ́ ìdílé ó ṣe pàtàkì so à ń sọ nígbẹ̀jọ́ pé kí ni pàtàkì ọgbọ́n ọlọ́run kí ló dé ta fi nílò ọgbọ́n ọlọ́run gan nínú ayé wa àti nínú ìdílé wa that is the pé what is the importance of God's wisdom and knowledge in our life and in our family kí ni ó ṣe pàtàkì ni pàtàkì rẹ̀ so lónìí ibi ta wa níjẹjọ́ a sọ nǹkan ta ṣe níjẹjọ́ nìyẹn lábẹ́ rẹ̀ ipé ìpàtàkì ọgbọ́n ọlọ́run àti ìmọ̀ ọlọ́run òye ọlọ́run nínú ayé wa ibi ta tún wá ń lọ lónìí ni lábẹ́ tọ́pìkì pé tọ́jú ọ̀nà rẹ àti ìwà rẹ tàbí tún ọ̀nà rẹ tàbí ìwà rẹ ṣe nítorí tún ọ̀nà rẹ tàbí ìwà rẹ ṣe nítorí agbára kì í bá ní dalẹ̀ ibi tá à ń lọ lónìí nìyẹn tún ọ̀nà rẹ àti ìwà rẹ ṣe nínú ọgbọ́n ọlọ́run nítorí agbára kì í bá ní dalẹ̀ what we're saying is that under today's topic under the main topic that is the importance of God's wisdom and knowledge in our life under this topic what we're going to treat today is adjust your actions and behavior because physical power cannot endure forever adjust your actions and behavior in the wisdom of God. Because physical power cannot endure forever. Agbara ki ba ni dale. Kini nkan ta fe mu jade nibe ni wipe baba ati iya te ngbo mi nile loni. Gbogbo e da laye kankan to ngbo mi nile loni. Ohun ta ba se loni a ma gba ire re o. Ohun to ba nse loni oro etan ni to ba dola o si gba ire re. That is whatever you do today, you will surely receive the reward. Now or in the future. There is no how you can do it. You will receive the reward. Ohun to ba se loni wa gba ire re boya ni si tabi ni ojo ola. Asegbe o si laye, asepamo lo wa. Ba se ndagba be ni agbara n fi wa sile to n yo wa le die die ko si ba se le se yen oni bo ti wa ni atete ko se be lo wa disin be ni o si ma ri baba bi mo loni to dagba to dagba to de stage kan bo ba se tun de po ba ko ni stage yen to dagba to darugbo agbara to oni nigba odo agbara to ri nigba to n jo mokunrin to ba tin dagba yo ma yo lo die die ni. That is as we age, all our ability, the strength and the energy will be fading away gradually with time. Ko si baba se ndagba ni o a le fi omokunrin 30 years agbara omokunrin 30 years ka fi we baba 70 ko possible now baba to ti wo 70 ka wa ni pe ka le compare agbara omo pa omokunrin 30 years ka fi we baba 70 years be baba 70 years na ti koja ni age of 30 ri ko le so pe agbara to n ni age of 30 lo n si ni nigba to n je to wa ni age of 70 ko le possible to ni bọlọrun ti ṣẹda eniyan niyan agbara ma n fiyan sile bo se ndagba ni jesu ti e pa owe ninu we john chapter 21 verse 18 o soro kan nibe jesu so fun wa o ni looto looto ni mo wi fun nigba ti iwo wa ni odomode iwo ma di ara re ni amure iwa si ma rin lo si ibi ti iwo ba fe eje ka gboro yen ngba to wa lodo omode odomokunrin wa di ara re ni amure wa lo sibi to ba fe sugbon nigba to ba di arugbo iwo nowo re jade elomina yo si di o ni amure yo si mu o lo sibi ti iwo ko fe agbara ki ba ni dale igba to wa ni odo wa di ara re ni amure wa wo to ara to ba wo lo le da o le jade lo sibi to ba won o le rin bo se won ibi to ba fe to wa lokan yen ni wa lo sugbon nigba te agba ba de in to ba fe wo to wo wo o le ma ri wo o ni wa nowo re jade awe yan do wa ku ti o ma da so bo elomi ga te ni ibi mo fe joko si anigba da baba mama e le joko si beyen ibi la ma gbe yin si e joko bayi ti iwa ti yan ba wa wu nigba to ti o si ni agbara do wa ma mo boya wa ri anu awon eyan to wa laye ka re igba abo ni ra anu gba baba ati ya to ba ti to ba wa dada nigba ti won ti wa ni eji won ni age of agbara won ton si wa ni age of agbara won igba ton wu ngba yen lo ma baba ati ya ya te rap ton mama pampa yin ni akoko yen sugba won to ba ti wu wa ika won ibi te joko sinu ni yen baba jare oni won si gun odo sibi ti iwo ofe agbara o kin ba ni kale. That is why to je pe o gbodo adjust iwa re ni isisiyi nigba to wa ninu agbara re yen nigba to le se nkan to wu o yen. Please, baba ati ya to ngbo mi, adjust your way. Adjust your way and live your life in the wisdom and knowledge of God. Ye ona re wo ko tun se. Ko gbe ona re ninu ogbon ati imo Olorun nitori wipe agbara okin ba ni kale. Adjust your actions and behavior because your physical power cannot endure you forever. Bo se ndagba ni o ma yole. Eje ka bere tori ibere sorry topic yi jare ona meta mo fe pin si baba awa baba ya ati awon odo mo se fe pin yen sugbon a mama mu ni kokan ni ko se nkan ta ma rush igbi ta ba so de loni we still continue on it by next week times a Sunday ti Jesu ba ti de loni mo fe bere lati odo awa baba ni ma ti bere tori a baba awa ni ako enti olorun koko da awa si ni olori inu le mo fe ka farabalẹ ka gbọ oro yi dada tori nkan to ma se aye wa lanfani ni gege bi emi olorun bo se ndari ibere ti mo be le gbogbo yin baba te n gbọ mi loni ni pe iru baba wo le je ni akoko te wa ninu agbara yin nisin ti e le se nkan to wu yin te le mura lo sibi to wu yin te le dira yin ni amure ni ke wo ke se nkan to ba te yin lorun iru baba wo le je iru oko wo le je ninu ile se oko to to mo ta se baba to mo ta re nikan ni yin to je pe ife tara yin nikan le mo to je pe tinu yin nikan le se ti eyin nikan le mo se ju. Are you a narcissist husband or are you a manipulative husband or are you a dominating husband or dominating father, manipulative father, narcissist husband or father? Se baba to je wi pe o n ge gaba lori ile re ni o o ko ife ti e what e work ni won nikan lori ra de gege bi eyan ninu ile awon da yoku won wa relevant iru baba wo ni ti e ti je pe you are in control you are in control of everybody gbogbo en se pe on gbodo ma teri ba ni abi ase ere ati oro re iru baba wo ni are you a narcissist father ti je pe ti e nikan lo ma nye o nikan lo da ju always good ko se ni kankan to da ko se ni kankan to mo kankan se eyin nikan nikan le mo se seru baba be le je always right ni yin everybody must dance to your tune inte ba ti fe yen na no gboro ba yin fe inte ba ti fe se na gboro be yin se eyin o ki se eyan seru baba be le yin to je pe tara enikan lo mo seru oko be le je to je pe tara yin nikan le mo eyin ti yin eun se eyan o eyin lo le seyin bete yin o ki se eyan ti yawo yin ba seyin o ni o bebe beyin na ba se ite mo pe lo to yin le se nti o da fun yawo yin o na ni o to pada bebe tori pe eyin wa ninu agbara yin lowo lowo eyin le n mu jije mimu sile ninu ile eyin le n da sobo yawo atawon mo so eni kankan o lenu oro ni waju yin eyin o ki so eyin o ni sorry ninu dictionary yin. You can never say sorry to anybody. Eh, who anybody ni apology? Ohun te ba se asegbe ni. En ti o ba telorun, onu ko wa bigba. Seru baba be le je. Seru oko be le je. E kiye sara. E tun ona yin se. Agbara yi te n lo loni ke ba ni dale. Igba kan bo te ni si ninu agbara imo. Opolopo ko ni lo wa to je yi pe inira le n je fun yawo ninu ile. Lotito e o kin na yawo yin o. Tori cases be wa won end bank gbogbo ni ni pe se mo na ni e na sugbon ninu ile to wa yen ijo te ti fe yawo yen wole ijo yen ni o ti ni freedom no freedom of speech no freedom of movement ko ni freedom ati soro ni waju yin ko le ba yin soro iyawo yin iyawo ti olorun pe ni ikeja ilaja ara yin en ti olorun pe gegbe your help mate an olorun lowo to dabi re ko le soro kankan ni waju yin ko lenu oro kankan ni waju yin won bi da ko soro kankan on te ba ti se asegbe ni ingo te ti te ti fe wole ni o ti ni freedom won gbogbo awon ore to ni lo ti to ko da kiyan ma ko re ju sugba awon ore gi to ni ege eko ti won ko lare ko gbodo ni ore koda to ba fe lo sile awon ebi re gan yo ti ma toro aye e te ba fe ko lo na ni o lo e cut everything ko gbodo ri awon eyan ko gbodo lo bi kankan afẹ ko sa joko si bi te fi si koda elomi debi wipe ti yawo gan ba receive call e fe mo en to ba soro lori phone sugbon eyin ti yin e le e ma lock phone ti yin pa ni won bi yawo yin da ko fowo kan fun yin bi yawo yin ba jade e ma wo ago fun ni loti to e si shop fun yawo yin sugbon do to ba wu to e ba fe ko lo ni o lo gbogbo to ba fe se e fe ko se kankan ko sa joko ko sa ma dance to your tune ti yin yen nikan ni ko ma tele sugbon yin le rin ni ti yin lo e le wu to wu yin iru oko wo le je ayu e manipulative husband se oko to nge gaba lori yawo baba to nge gaba lori awon omo ni yin gbogbo nkan te se awon omo si nwo won ri yin o tori pe igba nbo ojo nbo loluwa wi agbara ki ba ni kale e adjust ona yin ninu wa olorun tori iwa won yi ki se ife olorun rara e polopo e ma inira te fun yawo ninu ile to ba data do to e ra so si lorun lo to era bata fun elomi o ti e tun ra moto fun yawo e sugbon moto te ra fun yen moto ka te ra fun yawo yin yen ijo ja ba fe ko gbo jade ni o gbe jade ko ni ase lori re e ko fi digere wu lasan ni to e ba jade e le gojo wo an ko jade ke gbo uniform tori pe uniform te de wo yen ki se pe idunu yawo inu yawo odun tori pe banu je le je fun ninu ile oro asoto oro awon orisirisi oro teyan gbodo ma so ohun le yin so fun yawo yin ko si nkan te le fi yawo we ninu ile. You are a useless wife. Apani e but a tera fun to ba se se bo si bi to ye ko bo si se omo ye to cost me ke to ra bata yen fun e se omo ye to cost me ke to ra yen fun e tori pe wa nu agbara yin. You are a useless woman, you are an idiot. Oh wulo awon language ten lo fun yawo ti yin niyan agbara iba ni kale bible so ninu we 1 peter 3:7 oni eyan oko e ma fi oye ba awon aya yin lo eyin ti baba di mo so lowo lowo loni ke kiyesi ona yin bible ni pe eyin oko e ma fi oye ba awon aya yin lo oni ke ma treat awon yawo yin ni ka fi ola ninu ola honor your wife treat your wife with honor oni ke fi ola ke treat yawo yin ninu ola bi o ilo ti o lagbara nitori wipe kadura yin ma ba ni idena ola wo leyin fun yawo yin eyo ola ko lara yawo yin ko si ola kankan te nfun e gba wo nkan to tun wa buruju ni pe abati ira awon nkan to na yawo won awon kokon wa te pe ninan ni ti won won na yawo fo loju won na dada iru awon yen atemo pe iwa erun ko patapata ni yen iyan o ti e si awon yen agbara ti won lo lodi to fin na yawo yen o nbo wa bo lara won lola ṣugbọn nkan to kan wa be ni pe to ma na yawo ton se yawo mo ba bu se wu won awon aya ti e ri apa lara yawo won le ran yawo yen lowo kon le so fun yawo pe ko ni bi to wa ye kon ma pa e ṣugbọn eyin ona yawo lo to ṣugbọn oro le fi na ibanuje oko lo ni gbogbo te n se fun o ti fa depression sinu aye re oro buruku buruku le n so fun double life le n gbe nita e dabi oko dada fun e se won aja aje bo lo ngojo igbalode bata to da lo nwo a ke wa re obini gan ni oni te lorun e mo pe nkan to dunyanju ni pe iwa la teyan ba fira to ba share pelu awon eyan tawon eyan o gba igbo won lo ma cause depression fun yan opolopo obini mi won sunkun asun sinu ni egbo lo ni oro yin je ninu aye won won kan daso bora ko sapa lara won lo to sugbon ibanujo okan gbe okan kini le fi fun won emotional pain emotional trauma le fun won nipa oro yin ati iwa yin e dominate aye iyawo yin no freedom of speech no freedom no movement at all eyin le sha pira yin gege bi tori pe eyin ni oko ninu le agbara ki ba yin da ki ba ni kale o ayin baba kan na to de pe eyin ti yin eyin abi mo ma wo ni yin te ba ti fun iyawo loyun to ba ti bi mo tan o tan bukata da odori iyawo niyan agbara te yin ni ti yin ke fi fun iyawo loyun ni to ba ti bi mo tan wahala di ti e niyan e ba gbon kankan mo eyan bi mo wo irresponsible father e ni e gbon kankan lori iyawo mo ṣugbọn iwa ba wahala te ba se nta ki le fi nse o ti le fi mu kiri e fi gbe obinrin iyawo a ma jiya pelu awon mo yin wo yin gbogbo ipa atagbara te nsa loni your children are looking at you they are watching you won ri yin be tin se ye e gbogbo ba ko bukata ya won ori ya won le dale agbara ki ba ni kale ibo le nlo agbara ti yin si gbogbo baba to ngbo mi ni loni ati oko gbogbo please examine carefully examine your way carefully ye ona re wo dada wo ma ona to fi ngba treat yawo omo atawon to wa ni abe re ni akoko yi ye wo dada agbara ki ba ni kale iwe kolose so fun wa ninu iwe kolose ori iketa verse 19 o di pe eyin oko e ma feran awon aya yin e ma si se koro si won eyin o koro si won en ton na yawo ton na yawo re ton na ni lo ti gbogba ye rapa lara re o koro si iwo ton na legba ni inu ton fi nera ninu iwa ti ise to gagi yawo e pa to so re di mu iwo nikan lo mo se yen o n koro si yawo re ni e tun wo verse 21 ni eyin baba e ma se mu awon omo yin binu ki won ma ba rewesi ṣe mo pe wa te wo won affect aye awon omo yin inu awon omo yin o dun si yin mo ri arakunrin kan gba kan ba mi soro arakunrin yen ni o n so fọlọrun wi pe ma pa baba o ma de pa won na gbogbo ti baba o se laye to se fun iya awon atawon ko je ire re nigba to ba to akoko to ba need awon ko wa be si ma jiya re mo ni kilode o ni pe baba won o ra to ma na ka awon okunrin to wa responsible o ni baba won je kan nibe o ni ko ni fi nkan kan sile iya won lo mo ba won se survive ba won se nje o ni to ba tun de na nkan ti ya ti o fowo le ti ya ba tun gbe kale yo tun bere bu yo bere oro buruku pelu iya won epe oni to epe epe orisirisi oro ko ba kun gbe ni o ma so o ni jo kan lo se kan lohun ju bi omo dun mejo lo ngba yen o ni won o ni won ko mo boya won se gbonje kale o tun wa soro o ni gba ti ya won fe ni ko soro bayi o lo de fun iya won ni igbaju mo oju oni gba elo ti oni pelu omige loju lo so fun lohun pe ma je ki baba iku tori wi pe ohun fe ko je irese owo re se ni pa won ko won o mo pa won mo notice ohun baba si ti dagba nisin agbara agba yen o ti fi ile o seje wa o wa bo sowo iya lowo awon omo bayi se ri ki se gbogbo awon omo ti won ma n gbe iya won ko ni e na ti keke ba ti songba kan pe kawon mo kan ma ma gbe baba iya won nikan travel tabi kan ma ma yu gbe yaku legbe baba won pe se gbogbo won be lo je pe won ya pe won wuwa aida elomi mo mo fin fi ya je baba re ni to ba ti tu akoko to ya ya mama mi amo allah ti akun ni foju yin ri nigba tagbara wa lara re to ni agbara to lowo to ni gbogbo e ni isin tagbara ti wa wale won wa gbe ya won ko legbe baba yin a wa fi baba sile a wa ma rare kiri a wa ma gbe la number gikiri adugbo to ni pe agbara ki ba ni kale e je ka toju wa wa so iwa re wo agbara to lo loni o wa ni ipa agbara kan loni boya awon eyan wa ni abe re. You have the ruling power. You have the power with you today. O lagbara lati se nkan to wo loni kiyesi ona re ko kiyesi ware agbara to ni yan o ni ba o kale ko kin ba yan dale ipo to wa yan nbe o le wa nbe lo titi lai lai ohun to ba se loni oro itan ni lola igba to ba wu sawun yan loni lo ma je ki wo gan mo ni igba to ba doju ale ti o si agbara mo boya wa ri alanu boya o ni ri alanu boya wa ri iyawo to ma duro ti o to asike re boya iyawo asagina fun won boya won ma duro ti o boya won ma asagina fun o depend lori iwa to ba wu loni mo fe ki so fun yin se ri okunrin abi okokoko kan to ba maltreat iyawo e either physically boya ona o fi ya ge ti yemi yawo yen bo mo lowo tabi pe o ti e wa na sugbon nipa o gbe okan to nfun pa lu gbogbo ta ka sile yi nipa oro buruko orisirisi iwa ti o to to ba fi gba emi lenu yawo yen ma je kin ton iru eni be ma rare doju aleni o ma rare ku ni bibeli so ninu iwe Isaiah 48:22 o ni alafia ko si fun eyan buburu ni oro olorun so awon wo la mo ni eyan buburu awon ton eyan buburu ni awon ti je pe won ni ero olorun ni imo won awon ti won fi ogbon olorun se ogbon awon ti won ni ninu lakaya ti imo olorun awon ni eyan buburu to ni pe nkan ti o to ni won ma se they will continue do what is not convenient won wa ninu yerira awon ti won fi aye ni omo ni keji lara ton fa aye ni iyawo atomo lara eyan buruku ni won to je pe oppressing the life of others to their own advantage eyan buruku ni won awon ti won fi awon eyan si abi unnecessary burden te kan gbe eru buruku li awon eyan to di pe ni agwa ninu agbara loni to di pe agbara yen gun yin karagara e soro to wu ni se iyawo e wa to wu yin somo awon to wa labe yin gan won gbadun yin awon yen ni eyan buburu awon ti won ni feelings fun elomi in ti won tawon gan o gba won ma se fun elomi ni awon le yan buburu awon ti won ni emi idariji awon le yan buburu gbogbo won lo si ma gbere se won awon olorun o n jade si wa loni pe ko yi pada ko ninu wa won yi ara ko ni kan wa to je pe fi ya je iyawo re o ni iyawo yen lara ninu ibanuje ati oru okan ni arabinrin yen ku si imagine kenyan bi omo koko de se yawo fun omo to di wi pe amo to de o mu yawo yen nigba ti nkan nira lo fe obinrin yi o ton jo fe ra won obinrin si duro ti olorun fi gba adura won o de fe obinrin le sinu le to ko o wa ko ile mi bi afin o lo gbe obinrin mi sibe o wa ni ka won omo kankan ma de odo obinrin pe omo to obinrin bi fun ni awon omo pe e to ba dodo re ohun oni se kankan fun won de bi wi pe o se yawo fun fourth daughter won ko de je ke arabinrin mo aw ironu iro iyen la arab ni woman yen gbo pe bawo lo ohun wa laye won se yawo fun omo ohun o de gbo ore re kan lo wa ba to so fun pe ke lo de olohun o mo pe mo se yawo eniyan o le gba ko gbagbo o wa wa omo yen lo yen wa ni ki ise bi ohun pe baba ohun lo ni pe ki ton ba ti lo so fun ya ohun ni gboko bo ninu nkan to fe fi se marriage yen be owo de wa lowo e sugbon yawo yen ko si se kankan lowo e nje mo o de se marriage like without the notice of that woman ironu yen lo parabirin yen ko de ku tan na ko pe na lo lo fi aisan sara kunrin yen o na ra de titi ni to fi ku o jiya ku ni so e je ka kiye sara olorun mo bo tin se idajo re idajo olorun nbo agbara ki ba ni kale olorun fe ko yi pada ko ninu wa buburu yen ma ni ra re be ni pe you are something when you are nothing please oro olorun so fun ninu Isaiah 55:7 woni ga ke eyan buburu ko na re sile ki elese si ko ironu re sile si je ki o yi pada si olorun si oluwa ohun wa si saanu fun to ba yi pada fun oluwa loni yo saanu fun o fi iwa yen sile agbara ki ba ni kale o ohun to ba se loni wa jiya re o to ba se laida ninu wa buburu wa jiya re o bo baba to n gbo mi loni yi pada ku oni ona buburu yi e je ki sale se oju opo sile time ti lo 091-36-55-6952 091-36-55-6952 mo ya le ra yin te le ba wa ni nkan so si ki e se onu re e ti wole o
2: ola bele lati e mi ase
0: e shim daddy god bless you
2: eri ni me we kan abe ba ada ori kata mi o le mi bo kan
0: be ni
2: that is ba ko ni ka loko gege bi
0: ise re mm
2: bi o ko ni ba se obirin
0: mm
2: to mo ko yin aje o ye ko da
0: be ni
2: sugbon ko le mi mo je ba le le
0: le se to wu mi mm
2: ọdun to gbugbu ale yo se dajo
0: be ni Men, e shim daddy. God bless you, sir. Bo se ri na niyan. E shim. Olorun pe wa si atuse. Atuse ni. Agbara to ni loni oni bo dale lai lai. Bo gbogbo to ni loni ipo to ba le wa loni, o le wa be titi lai lai. O wa, o je bi oga ni bi se ni bi kan. O wa do ni duro pe yes. Mo le se to wu mi fun yin. Eh. Wa kuro nbe lojo kan. Wa o si le nilo iranlowo awon eyan wonyi. In to ba wa se nigba yen on lo wa ma determine nkan ti won to bi won na se ma ri anugba si baba gbogbo to ngbo mi e tu ona yin se adjust your way please e ti wole o
2: alafia
0: fun yin daddy sir
2: god bless you rin
0: e seun daddy god bless you sir
2: ku se oluwa oluwa se e mi re mi ni
0: hmm
2: nko to so le ni church wa gbogbon
0: hmm
2: le tu treat yi
0: na oluwa se
2: God bless
0: the
2: ministry.
0: Amen. Eshun sir. God bless you sir. Tori na nkan akoko wa ti lo. A ti continue lori oro yi. Ti awon baba okunrin mo so yen loni. Emi Olorun a ran wa lowo a tu tesi waju ni jo mejo ni. Agbara e ba ni kale o. Ipo to wa loni is not permanent. Ma ku nbe lojo kan. Agbara to ni loni ko lo titi o fi le lojo kan. Tete chatouche si anon re loni. Ki enyon buburu ko anon re si le. Tori pe ku se alafi afu enyon buburu. Shayi pa da che atouche ni nou le re. Chatouche ni biche re. Chatouche ni itagbangba ni bito wa. Gek anwen enyon ri ogo lon ni nou aye re. Tori pe mba toba ti akoko to ni agbara man. Ko le rangon ti o se anon re. Ko le romon ti o se anon re. Ko le ri yawo ti o joko ti o. Ki e si agbara ki ba ni da le o. Ibi ta ti da ke ti o nini. Ni ola ola ni ojo Monday ago meso simokan la adura wa lori oke agbara fun wo tolorun ba fun ni ori ofe ati wa ago meso ni simokan la te ba fe mo be e pe mi ma so number mi sin ma juwe be fun yin number mi ni 0703249506 0703249506 alafia olorun ati ori ofe re ko ni fi wa sile loruko Jesu ire o

0: bi oga lopolopo olorun to je ki ari sunday ti toni e je ki gbogbo wa e je ka sumo bi radio wa ororo wa omi wa ati bibeli wa ko wa ni to si egbe odo wa ni ilu eto aluyo toni bi ti o ti ba wa soro olorun eko kika wa na la rinu we yin re ti lu ko ri kerin ese kokan le logun ti dide ese keji le logun ti o ka bayi o si bere si iwi fun won pe loni ni iwe mimo yi se ni eti yin ese keji din le logun ni gbogbo won si jeri re ha si se won si oro ore ofe ti njade le enu re won si wi pe omo Joseph ko yi je ka tere wa fun adura oruko Jesu
1: amen
0: an lo noro re olorun oro ba wa so
1: amen
0: oye oro re oluwa fi ye wa
1: amen
0: inu oro na jaje alabukun fun lai loruko Jesu oluwa wa amen koko oro olorun ti a gbo loni na ni ikosile Jesu ni Nazareth ikosile Jesu ni Nazareth Jesu rejected at Nazareth ikosile Jesu ni Nazareth a ri pe opolopo eyan lo gba Jesu gege bi olugbala sun ki se gbogbo eniyan lo gba Jesu gege bi oluwa won bi olugbala yen mi pe en te bi npa en ta san se en to wa nu soro kan won to Jesu wa gege bi en to le gba won ko nu awon esoro won yen sugbon ki se olugbala ki se oluwa won won o gba gege bi oluwa won ti a ba de ti gba Jesu loluwa to olugba gbogbo awon miracle yanu ta rin nu aye yen inu aye lo mo o on gbogbo re are edokun lojo kan gbogbo awon kan won yon se apere pe iru eni na ta ba tele o ni iye lowo o de ni igbara lowo loruko Jesu loluwa yo dara fun emi ateyin okan ninu isoro to gaju lo ti Jesu ba pade ninu ise iranse laye o ni yen nitori pe kini o awon ara ilu re won ko sile ni Nazareth awon ara ilu re abajo won ni awon woli ki lola ni ilu ara won a ri pe won ko Jesu Kristi sile awon ara ile re Nazareth ko sile won pe ni se omo Joseph ko akole yi awon omo Joseph awon a ri pe ko gbagbo pe awon won gbagbo pe Jesu ni olugbala ti aran awon won yi o gbagbo pe Jesu ni olugbala ti aran lati wa se kini o lati wa gba won la won o gbagbo pe Messiah won ni nitori pe won ti jojo wa papo pelu familiarity o ti wa pelu won nitori pe won ti jojo wa papo eyi lo eyan mi pe awon won yi won ti foju ti emi oju ti emi won ti fo ti ko je ki won ni ri idande ti won je ki won da ri idani loju ipinu Olorun to je ki won ri ohun ti Olorun fe se fun won nitori pe won ti foju ti emi abajo ti ni ri luku ori kerin ese keji ese kerin le logun o si wi pe looto ni mo wi fun yin ko si woli ti atewogba ni ile baba re eri bayi ni mi pe nitori pe awon se ju wa la fi bi se ju wa lo fi dagba omo gbe na omo se ti baba re nse amo di amoko ya re ibatan wa ni je mi pe ko si nkan to fe se to le ni tumo loju won loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa imara ni pupo le pa igbagbo pe eyan ba ti sumara eni pupo o le pa igbagbo o le ma je ki awon eyan kan ni igbagbo that is family can destroy faith so ta ba lo wo remark ori kefa ese keta gbenegbene na ko yi omo Maria eri ba e wa won oro ti an so omo Maria won tun so de bi pe arakunrin Jacob ati Joseph ini ati ti Judah ati Simoni so won kide won la won tun mo awon arabirin re gan pelu nitori pe won wa ni lodo wa nitori won mo awon arabirin re yen mi pe kini to fe so amo family won amo background won so ti awon eyan ba ti foju ti emi a ri pe opolopo awon eyan na ti Olorun pe loni be ba wo background elomi gan ko le ro pe orin rere kan ti e le tiru beye jade wa nitori pe awon eyan ti foju ti emi won o mo pe en ti Olorun ran si won mo pe olugbala won ni won si kose lara Jesu mo gbadura emi ateyin a ni kose o kakaki won ri Jesu gege bi omo Olorun won ri gege bi gbena gbena won ri Jesu gege won ri Jesu won ri aworan omo Olorun won wo aworan omo Olorun sugbon won wo Jesu gege bi kini o gege bi gbena gbena be na ni won se mu wo mi ati wo be na ni won se wo omo lagbara ko ah eh je mo ba se liberal lojo kini omo lagbara ko tin se bayi be na won wo mi ati wo se bayi ni baba re nse won ri gege bi omo gbena gbena won ri Jesu gege bi omo Maria nikan won ko ri gege bi omo Olorun ri bayi won ri Jesu gege bi omo Olorun won ri gege bi omo Maria nikan eh won di pe ase bo omo Maria ni won mo polopo omo Olorun ni opolopo eniyan loni won ko ni ibowo fun iranse Olorun mo ri bayi aye jo won ti ni bowo fun sugbon loni opolopo ni bowo fun iranse Olorun tori familiarity to ti wa nitori wi pe isumora eni laarin awon ati iranse Olorun tori pe bi won ti sumora bi yan ba boya ti iranse Olorun atawada ati gbogbo e ko sibi ti an le jo won ti mara won so ko je ko ki opolopo ko niyi mo ko je ko niyi mo ko je ko niyi mo bi Olorun yo ran wa lowo
1: amen
0: ma je ki isumora pupo ma ko wa ntori pe kini o ma mu igbagbo diku o ma mu igbagbo ja sofo so awa gege bi iranse Olorun agbado mo nkan ti ati Olorun agbado mo nti agbe lowo agbado mo nti anse awon iranse Olorun mi bi we bi o se ma se gan e so pe se iranse Olorun leleyi ko si bi ti o ti le soro awon ko si awon oro ti o le jade lenu e ko si bi ti o ti le ja awon ko iranse Olorun mo dagbado loju titi lo ko mo rerin kakakaka gbogbo awon nkan won yi to je pe a o ri apere omo pe eniyan Olorun lara iranse Olorun gbogbo awon nkan won yi ki se nkan to dara Olorun yo rin mi ati eyin lowo mo Olorun yo ran wa lowo awon miran ta tun fi gbe ewonu bi be ni ai gbagbo nda ise iyanu duro ai gbagbo a mo da ise iyanu duro ta ba wo yin re mark ori karun a mo ri kefa ese karun si ikefa o ni on ko si le se ise agbara kan nibe ju pe o gbe owo re le awon alaisan die o si mu won larada ese ikefa o ni enu si ya ya won nitori agbagbo won o si lo si gbogbo ileto yika o nikan ariba eriba nitori agbagbo won nitori pe o si won ni o si se ami ati se yanu di ogbo wale awon olokun agbagbo ki se ki je ki se yanu ko farahan bo ti je ko farahan awon ni won o fe se yanu ise awon ti won de need e won lo sokini o won lo se fun ari pe Jesu lo sokini o o fi won sile o si lo gba gbere miran lati lo se lati tesiwaju nu se ti agbele lowo bibeli so wi pe Jesu ko se ise agbara pupo nibe nitori aigboran won eyin ni Olorun e je ka ni igboran e je ka ni igboran igboran se pataki lopo lopo gege bi omo Olorun ta wa fe ki iyanu sele ta ba fe ri o agbara Olorun agbara Olorun wa sugbon aigbagbo undin un ti eniyan ibarigba ku nitori pe o gbagbo opolopo ni o gbagbo o ma ndi un ti eyan barigba ku nitori aigboran nitori aigboran nitori aigboran won opolopo nkan to ye kan ri won ori gba nitori pe isumara eni to ti wa ati tori a foju tembelu eni so o ma se kini o ma din agbara Olorun ku o ma igbagbo yen o ma din agbara Olorun ko ni je ki awon eyan ri on to ye kan ri gba ko ni je kan ri gba nibi ti igbagbo ba wa ise Olorun ma n sele eri ba igbagbo o ma mu ki ise Olorun sele nibi ti igbagbo ba oni ti wo ba gbagbo emi ati wo a se kini o a ri oko Oluwa igbagbo silekun fun ise iyanu igbagbo lo ma n silekun fun ise iyanu ma n silekun fun iyanu bi gbagbo wa ti e wule kere bi muro mustardi so ohun ti a ba beere a se kini o a o ri gba loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa ohun miran ti mo fe ka mo na ni pe ikosile ko le da eto Olorun duro ikosile ko le da eto Olorun duro ni Nazareth won ko Jesu pe won ko sile ko de eto Olorun duro o tesiwaju ninu iwaasu re o bere si tesiwaju awon yen ni ofe iwaaju tun bere si tesa o tesiwaju ninu imularada re awon yen ni ofe imularada don tesiwaju ninu bo miran o tesiwa on tesiwa du ninu igba emi ninu igba emi awon agbegbe miran egba Jesu tesiwa du ninu agbara emi ni awon agbegbe miran o tesiwa du awon won yen ni won se kini o ni won o fe so awon ti won de fe won se kini o won ri gba yan mi pe eyan mi pe ikosile ko le da eto olorun duro pe awon eyan ko sile nibi kan pe won ofio nibi kan eyan ko deto olorun duro nu aye re emi ati won ni pe kini o ka tesi waju ninu olorun ka ma boju eyin ka je ki gbogbo wa o le ka ma wo Jesu gege bi alase pe gbagbo wa ma se gba ki iso ikosile ko da ayan mo re atorun duro emi ati eyan ma je ka gba ki ikosile olorun ikosile ti awon eyan ko wa sile ko da ayan mo olorun duro lori aye wa lori aye wa loruko Jesu Oluwa olorun yo wa pelu re
1: amen
0: mo olorun yo wa pelu wa won ko Jesu won ko Joseph o di olori eri bayi won ko o di olori won ko David o di oba won ko Jesu o di olugbalaye ma je ki ikosile da oduro onkon ma je ko da oduro inu se ti agbele oro inu ipo ti o wa inu to Olorun ran ma je ki ikosile ko da oduro gba Jesu ni gba ti anfani si wa fun o gba Jesus why there is opportunity for you gba Jesu ni gba ti anfani ti fa wa fun o awon ara Nazareth padanu ojo ibewo Olorun si won eri bayi olukaluku lo ni ojo ibewo re mo se padanu oro to n gbo loni oro agbara ni onina le se ojo ibewo re mo se padanu mo so pe je n pare di awon ta lo n soro omo kekere lo n soro o le so omo kekere mo pare di o re olorun yo ran wa lowo so mark bi awon ara Nazareth bi se padanu ibewo olorun mo gbadura oni padanu wo rubenu olorun loni Jesus si n pe awon elese si ronu pe wada boya iwo na ti je kan to ti gba Jesu Oluwa ati Olugbala re gba ni Oluwa ati Olugbala re ti o ba ti gba akoko ni fun o ko ninu ese re pada wa sodo Jesu yo si dara fun o ma ko oro re ma se okan re le oni ni ojo igbala re ma ko oro Olorun oni ni ojo igbala re ma se ko Jesu sile isoro Nazareth ki se pe Jesu ko wa nibe isoro won ni pe won ko Jesu wa lodo won ko Jesu awon ko Jesu ise ami ati se ani o le sere nitori pe won gbagbo so iwo na ma ko Jesu gba Jesu loluwa ati olugbara re ma je ki igberaga ai gbagbo tabi imara ni pupo mu okuro ni waju Jesu olugbala re ma je ko mu oko fi okan re fun Jesu loni yo si yi aye re pada ni oruko Jesu amen
2: About Dele Ajayi Foundation? Oh yes, Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family to

0: e pe wa si ori number yi 091 36 55 69 52. Lekan si 091 36 55 69 52. Oruko yin ati bi ti e tin pe. Hello, Etiwale. Hello. Etiwale, you ready to use that dear? Hello. Etiwale. Loruko Oluwa yo dara fun yin.
1: Amen.
0: Mo ni lori Oluko Oluwa yo dara fun wa. E je ma je ka se alaigbagbo. E je ka duro ninu igbagbo Kristi. E je ka sumo Jesu Kristi. E ma je ka ko Jesu sile. Gege bi won ti ko Jesu sile ni Nazareti. E ma je ka ko Jesu sile. E ma je ka ko Olugbala wa sile. Boyo ti gbagbo tele. To je pe nitori awon isoro to ri o ti pada seyin mo ko Jesu sile pada si odo Olorun loruko Oluwa yo si dara fun o mo ni o dara fun o e ma se ko Jesu sile nitori oni olugbala wa oni alase pe igbagbo wa gba Jesu Oluwa ti olugbala re loruko Jesu a si gba a o gba ola yo si dara fun o okan re a si bale wa si loju re Olorun wa ri anu Olorun gba oro re a de da si yanu wa leri emi ati iwo a o leri a o de gbe gba ope ogo Olorun a de bu jade laye re o ogo Olorun o bu jade laye wa nitori na ko si olugbala kan ti a tun ran si oju Jesu olugbala lo ona ni ona la ran si aye lati gba araye la e ma je ka ko sile bi awon na Nazareth si ko sile nitori oni olugbala wa ni ka ti o ba gba Jesu Kristi Oluwa ati olugbala re iyan mi pe yo pada ni ijobo Olorun toro nikan ni eni ti aran si wa lo dara fun wa loruko Jesu ami eyin je ma fe pe wole e pe oruko oruko yin ati bi ti e tin pe hello number ti e ma pe wole si ni 091 36 55 69 52 oruko yin ati bi ti e tin pe hello loruko

adidakuda loruko de emi ateyan o ni didakuda to don laran si aye lati gba araye la o jesu lo je eh lo wa laarin olorun ati eniyan eh lati gba wahala nitori na gboro ko sile so olowa is intermediary between god and man a gboro ko sile a gboro mo wo eh a gboro mo wa gboro mo tele titi de opin olorun yo siran lowo yo fun ni ore ofe ati agbara lati le duro ninu re okan re ade bale wa de serere anu olorun ko ni kako lori re ogo olorun ko ni kako lori aye ni kokan okan re ade bale o wa ra anu gba ti abare na awon to ti subu ni oju ona na ti ati tesiwaju ni won lara olorun yo fun ni okun ati agbara lati dide pada lati tesiwaju ninu ajo na a gbodo ka re nitori se ti ko ti pari ni a gbodo mo wo jesu gege bi alase pe gbagbo wa ka ma ba rin lojojumo ka ma di otun agbere je ka fi osoju wa mo awon kan gboju ko la jesu won ni en ti ba wo jesu yo ye so awon to wo won je ni igbala awon to ko sile won je ni a ri pe awon to ko sile a ri pe ohun miran sele si won won di a ri pe won ku ni agiju loruko jesu oluwa yo dara fun emi ateyin a o ni kuku aitojo a ni kuku ayeraye olorun yo de diwa mu yo de wa pelu wa olorun yo de ran wa lowo so e meje ka ko jesu sile bi awon ara nasari se ko jesu sile kan ba le ri yanu won to ba fe ri yanu re gba ni igbagbo nu jesu kristo oluwa ti olugbala re wa de ri yanu omo lo nfe ni owo lo nfe ni o ngbogbo to nfe o wa lowo jesu sugbe to je ni en to se pataki julo na ni ko gba ni oluwa ti olugbala re gbogbo awon kan won yinu aye lo mo gba ni oluwa ti olugbala re oni kini o ya wa ko nu fe jesu iponju ni idamu ni aini ni airi je oni ka ma ri e meje ka ko sile nitori onkon Olorun yo rin mi ati eyin lowo yo si dara fun wa amen a o lori ofe lati je ke pe loni sugbon to ba di jo mejo eni ori ofe lati pe bayi bi a ba tin gbadura e je ka jojo mo se kini o ka jojo mo gba lapapo yo si dara fun wa adura akoko na ni pe e je ka dupe lowo Olorun pe Olorun o se o fun ori ofe ati anu re ti arigba oya adura ope jo jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oluwa olujo fun anu ati ori ofe re ti atun rigba ni wakati olorun o se lati ri sunday akoko ninu osu oluwa ose oluwa ose oluwa ose oluwa ose oluwa ose gbo adura jesu oluwa wa ja so fun olorun pe oluwa pa agbara eserun ninu aye wa oya adura oruko jesu oruko jesu oruko jesu oluwa pa agbara eserun ninu aye wa ati awa ati awon to gbeto lo pa agbara ese ninu aye wa gbo adura jesu oluwa wa eje agbadura oluwa fun mi ni agbara tin fi le bo rin tin fi ni boju we tin fi ni pada se tin fi ni ko sile o ya adura loruko jesu loruko jesu oluwa fun mi ni fun wa ni agbara lati le bo rin ta fi ni ko sile ta fi wa pelu re titi aye raye olorun yo agbara na fun wa gbo adura jesu oluwa wa eje ka so fun olorun oluwa le gbogbo emi igbagbo kuro ninu okan mi o ya adura loruko jesu loruko jesu oluwa gbogbo emi igbagbo ola le jade ko nu aye awon eyan yi ati awa tun gbeto ola le jade emi igbagbo gege abi awon ne nazareti ola le jade lori emi igbagbo ki je ke yan ri ongo rere gba lodo olorun le jade le jade le jade le jade gbo adura jesu oluwa wa eje ka gbadura oluwa je ki nko oro re je ki nko oro re je ki oro re ko won gbe inu mi ma je ki oro re ko fi mi sile o ya adura niko jesu niko jesu niko jesu lo je ki oro re ko ma gbe inu wa ma je ko fi si wa sile ma je fi wa sile oro je ma gbe inu wa ma je ko fi wa sile ma je ko fi wa sile ma je jo ma gbe inu wa ma je ko fi wa sile jesu oluwa wa ni ju ejo bewo re oluwa ma je npadanu rere o ya adura ko jesu ko jesu ko jesu jo bewo re oluwa ma je npadanu rere Majem padanu rere majem padanu rere majem padanu rere majem padanu rere majem padanu rere majem padanu rere majem padanu gbo adura jesu oluwa wa ni ojo ikosile oluwa je ki ma je ki ri buruku ojo ikosile ma je ko de ba mi ojo ikosile ma je ko wonu ile mi ojo ikosile ma je ko wonu idile mi ojo ikosile ma je wonu aya awon fe fe re wa nitori pe kini eniti tu ba ti kosile o di eni yepere ni yen emi ati wo a ni de yepere a ni de ni ikosile lo si dara fun wa e gbadura oluwa ma se komi sile oluwa ma se komi sile

0: je kin ri ko sile on ti ma da wole to fi komi sile ma je da wole o ya adua
1: nuko jesu nuko jesu nuko
0: jesu nuko na ma je deni ko sile o
1: ko wa sile atara
0: ma je ko atawa atawa to ngbe to ma je deni ko sile o ma je deni ko sile ma ko wa sile o ma ko wa sile o ma ko wa sile o ma ko wa sile atawa atawa to ngbe to ma ko wa sile o ma ko wa sile gbo adua jesu oluwa wa eso fo lorun jesu ma ku lodo mi ma fi mi sile ma ku lodo mi ma ba mi gbe wa pelu mi je ri ati anu re gba o ya adua
1: oruko
0: jesu ko jesu ko jesu ma ko mi sile o ma ku lodo wa o ma fi wa sile ja mo ri ati anu re gba ati awa to ngbe to ati awa to ngbe to ma ku lodo wa ma fi wa sile o ma fi wa sile olorun ma ko wa sile olorun ma ku lodo wa olorun ma se fi wa sile o jesu lo ma ku lodo wa ma se fi wa sile ati awa to ngbe to ma se fi wa sile o jesu oluwa wa jesu oluwa wa ja so Olorun Oluwa ma je nko se lara re ma je nko se lara re Oluwa mu mi duro dokun o ya adua
1: oruko Jesu
0: oruko Jesu e gba adua Oluwa ma je nko se lara re mu wa duro dokun ati awa ati awon to ngbe to ma je ko se lara re mu wa duro dokun ati awa to ati awa ati awon to ngbe to ma je ko se lara re Oluwa mu wa duro dokun mu wa duro dokun mu wa duro dokun bo adua Jesu Christ Oluwa wa eh yin ti egbe owo egbele bi aisan yin e gbadura pe Oluwa wa wo mi san inu gbogbo aisan to aisan tin benu aye yin e so fọlọrun Oluwa wo mi san Oluwa mu mi la rada Oluwa ara mi pada fun mi lokun ati agbara awon kan ti jeri iwo na wa jeri si agbara Olorun o ya adua
1: nuko
0: Jesu nuko Jesu nuko Jesu Oluwa wo awon eyan re san mu wo won san inu gbogbo aisan to do ko won mu won la rada je kan o gba iwosan pipe je kan o gba alaafia pipe je kan o gba isegun pipe be ni o si ri o Jesu Oluwa wa eje ka gbe so fọlọrun ni gbolohun kan pe Oluwa mi ati ororo ko di eje Jesu agba tin be nu eje Jesu ko wonu omi ati ororo ko si agba ko se iya nu ya adua nuko Jesu nuko Jesu omi ati ororo ko di eje Jesu ko si agbara ko si iya nu ko si tusile ko si danle ti eyan ba ti lo ke ri iya nu Olorun Jesu Oluwa wa amen eje ateri ba fun adura oruko Jesu ati gbo oro re oro re nda gbo je ko mu ala rada je ko sise yanu aye wa je tu ko tu asile ko so wa je alagba Olorun gbo adua omi ati ororo wa Oluwa ko ya asin ka di asegun Olorun gbo adua na ko ri be ko se be ile se ko ma dagba si kan ma ri yanu Olorun Jesu Oluwa wa amen
1: amen
0: oruko Jesu
2: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin lati nu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere siwaju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesu loluwa
3: In the finest city of Ilori lies a secret.
4: Diamonds 88.7 FM.
3: Radio like no other. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other.

0: Olùṣàgùtà Ekonubu ti ń ṣe atọ́kùn ètò òye ìjìnlẹ̀ látinú Bíbélì. Fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ onígbọ̀wọ́ ètò John Bat Foundation. Fẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí ń fún wa ní ìmọ̀ràn tó péye lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. A gba aládùúrà pé Olúwa nínú àánú rẹ̀ yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún gbogbo yín o. Níwájú mi níyìí ni Olùṣàgùtà Eke Ogunyẹmi wà. Wọ́n ti wà ní sẹpẹ́ láti bá wa ṣiṣẹ́ lórí ètò òye ìjìnlẹ̀ tí ò ní. Olùṣàgùtà Eke Ogunyẹmi, a kì í yín pé ẹ kú àbọ̀sà rin wà.
1: Ẹ ṣeun bàbá. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa náà níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí afẹ́fẹ́ ètò yìí fẹ́ dé. À ń gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù pé lónìí ẹ ò ní sì wá gbọ́. Àwa náà ò ní sì sọ o. Ìbùkún tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ tòní Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ ìpín gbogbo wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà.
0: Ẹ ṣe púpọ̀ ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà. Ọba àwọn ọba Olúwa àwọn Olúwa ọpẹ́ ni yẹ lóye ọ ìyìn lóye ọ ògo lóye ọ afọ́pẹ́ fún àfi ìyìn fún àfògo fún ọba àpapọ̀ ọpẹ́ wa. Ọba àwọn ọba Olúwa àwọn Olúwa agbára yẹn wa. Ìwọ tí ń ṣe Alpha àti Omega ọba ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ní ìbẹ̀rẹ̀ ní àárín àti òpin ètò afẹ́ rí ọ jẹ́ arí ọ. Darapọ̀ pẹ̀lú wa. Bá wa ṣe. Má já ṣe wò. Má já ṣe sọ. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó jáde lẹ́nu wa tí ó bí ẹ̀yìn Ọlọ́run wa nínú lórúkọ Jésù má jẹ́ ó jáde lẹ́nu wa. Bàbá tí ń lanu wá gbòòrò. Olúwa máa kun. Nígbà tá a bá mú òpin sí ètò tí ò ní. Ìbùkún tó wà nínú rẹ̀ kó jẹ́ tiwa. Kí ògo àtọ́lá kó jẹ́ tẹ̀yìn Ọlọ́run wa. Torí a fi ìgbàgbọ́ béèrè lórúkọ Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá láti ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn nǹkan tí ìgbéyàwó dá lé
1: lórí
0: tó dúró fún gan.
1: Àwọn òpó tó gbèrò.
0: Àwọn òpó tó gbèrò yẹn láti ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Ó dàbẹ́ ni pé ẹ tún ní àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀ fún láti bá wa sọ lórí ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni bàbá.
0: Tí ẹ ti parí ètò yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìyẹn náà ni kẹ́ jẹ́ kí a tún gbọ́ díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tí ìgbéyàwó.
1: Ẹ jẹ́ ká wọlé báyìí bàbá. Gbogbo ẹ̀bùn rere látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ̀bùn ni ọkọ jẹ́.
0: Fún ìyàwó. Àbí ìyàwó ló jẹ́ ẹ̀bùn fún ọkọ.
1: Àti ẹ̀bùn lọ́kọ́ jẹ́ fún ìyàwó. Ẹ̀bùn ìyàwó jẹ́ fọ́kọ. Ẹ̀bùn lọ́mọ jẹ́ fọ́bì.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Bó ti pé Ọlọ́run fún yàn ní nǹkan tó dáa. Pé Ọlọ́run fún yàn lọ́kọ́ dáadáa. Pé Ọlọ́run fún yàn níyàwó tó dáa. Ó ní ìdí mẹ́ǹtẹ́nánsì bàbá.
0: Wọ́n ní ẹni tó bá dá yàfẹ́ oní ìkan rere lórí.
1: Ìkan rere lórí. Ṣùgbọ́n kò lè dín rere láìjẹ́ pé ni ẹ bá mẹ́ǹtẹ́n rẹ̀. Nǹkan rere kankan tó dáa ó lè tọwọ́ èèyàn bàjẹ́.
0: Ṣé abájọ tí wọ́n fi sọ pé tí nǹkan bá bàjẹ́ ó ní ìdí àdúrà. Tí nǹkan bá sì dáa ó ní ìdí
1: àdúrà. Ẹ ṣeun bá mi. Tí ó dáa ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́yìn tó kó ń fàdúrà. Tí ó kù díẹ̀ káàtó náà ó náà fẹ́ àdúrà. So ibẹ̀ mo fẹ́ ká gbà wọlé lónìí. Pé Ọlọ́run fún yàn lọ́kọ rere. Ọlọ́run fún yàn láyà rere. Ó ní ìdí maintenance. Ó ní ìdí ìtọ́jú.
0: Gbogbo nǹkan tá a bá tọ́jú náà ó ń bàjẹ́ ni. Gbogbo nǹkan ló ní ìdí
1: ìtọ́jú. A ti sọ lákọ̀ọ́kọ́ pé ìgbéyàwó dúró lórí ìmúra tán pátápátá ìyẹn ṣiṣẹ́ tán. Readiness and
0: preparation.
1: Ìkejì tí a fẹ́nu kàn. Tọ́ra kí àwọn tó ń gbọ́ wa nígbà àkọ́kọ́ lónìí kan lè mọ́ tá à ń sọ. O ní sísàwárí searching for the right person.
0: Obìnrin tá a fẹ́fẹ́ tàbí ọkọ tá a fẹ́.
1: Ìkẹta o ní investigation. Ìyẹn ní ṣíṣe ìwádìí ẹni yẹn. O tí ì lè mọ̀ bóyá Ọlọ́run yàn.
0: Tọrọ investigation.
1: Bẹ́ẹ̀ ni tàbí Ọlọ́run ò yàn. Bóyá ò ní tàbí ìṣó nígbà tó ò bá ṣe ìwádìí fínífíní. Àbí òye bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ni ohun kẹta tí a fẹ́nu kàn lábẹ́ òpó tó gbé ìgbéyàwó dúró. Ìkẹrin ó ní tí à ń pè ní gbígbà pé òun gangan ni àti ìpinnu tó tọ̀nà láti darapọ̀ mọ́. Àti kíyèsí àpẹẹrẹ ti Rebecca
0: Ben
1: ati Isaki atalari na won
0: atalari na re
1: ikarun ta fe nu kan ta ti duro oni iran ati eto planning vision and planning vision and plan iso pe eyan ni olorun ba fun eyan ni nkan iwo na wa plan fun to olorun ba fun eyan lo mo to ba plan fun omo oyo mo ko mo plan bi bono as e toju e en to fe se gbe yawo o ye ko ni n ta n pe ni iran fun idile yen bon mo se fe ki dile yori I se pe ngba ta ba wonu gbe yawo tan
0: da se wa ma plan
1: re eh iru gbe yawo gan wo gan ni mo fe se ti o ni pa mi lara ti o ni dona mi ru so ati ako ati yawo tan fe fe ra won tan fe di dile mo gboro jojo kankan plan ki se ti aye ba fe e gbo awon obi le fe mi o se kan ri ma se aye ogborun omo ta ye ba si gborun omo o le je pe ibe ni bode o ti wonu aye won
0: ibe ta aye ti fe
1: ka mo wu ka mo wu le je ka ye ogborun omo mo
0: ka ye ma gbo
1: eh o
0: ki
1: omo so fun baba e pe gbo e mo je ka ye ogbo temi ton ba gbo tawon egbon mi emi o se igbeyawo alariwo se egbo ti mo so
0: ko tete so fun bi
1: e plan ti wa re o awo ogba agba hallu o
0: keje bulo fe
1: awo ogba elengeja o
0: ah
1: emi o ku powder o
0: won tun ku powder lo
1: be ah so emi o ti e wo so fun fun o
0: se dudu lo fe wo ni
1: ko sa so teyan le fi se gbe yawo ba je pupa e ba je funfun ba je
0: e won gba pe eni to ba nsofo ni wo odudu ni
1: da lo so fun yin ba un bole ti ta lo so yen
0: eni alufa na lo so fun wa na
1: ta lo so yen
0: eni ba tan ba se kene fun
1: a ni ta n bona ti ri
0: a mo
1: ebo ni bibeli so pe eni kan so fowo so odudu nu bibeli abi gbogbo be gbora gbora awon eroyen ti nwa
0: be se ko wa na eko
1: ki la ki se jo ba bibeli mu na wa alufa ba ko yen ni ti o ba bibeli mu e ja so pe kini o ba bibeli mu se
0: a wa taku eyan
1: a ta ko ni e se e wo ni gbogbo aso to wa loja na pe la so odun te be yin le fa so loko
0: a wo to ni
1: e wo la so osu e wo la so ose
0: e a se ose
1: ta lo mi la so le jiji omo ti mo so ko gba e ni la so fu e ni na ba do mo na ko si pe ba to odun lele se gbogbo awon nkan awon ideology awon nkan ti o ba mu
0: ko si aso odun
1: aso wo la so yawo bo na ko si lara so e so fun mi aso wo la so ofo aso wo la so oku
0: tori to po ba ma wo
1: so ba ile n be ba fe sin oku e je be sa so dudu da fi sin ku nigba te fa so fun fun sin ku teyin alaye te so pe aso dudu la so oku teyin te wa wa laye te wa n wo so dudu te le n so fo so te ko ni tumo now
0: egbona eyin alufa ni gba mera o ma ni ka so ki dem te n wo fun ati lo se ku ati lo se igbeyawo o ya to si
1: that is man made
0: okay
1: man made ni
0: ile wa fe so fun iru awon awon eyan
1: ki la fe so choice in life se ti se te ba won so fun video bi so ko jinde ni
0: eh ko ni jinde
1: e se te ba won so dudu be se o jinde te ba won won aso pupa oku oni jokumo
0: eh be nkan te ari lowo yin na la na
1: fi te ri lowo tani
0: ayin alufa
1: awon alufa wo
0: e te e so ko
1: ayin sa alufa baba
0: eh a nse ah se bi eyin oga ni oga yin oga wa ni yin ah oga wa ni yin
1: ta la ga na ta la ga
0: oga wa ni yin nkan ta ba ba lowo yin
1: na se ni elege mo pa yan lori
0: ai ki so re ri
1: ah se ri gbogbo awon igbe kale eniyan gbogbo e it is not biblical
0: okay a do pe esin waju le te eyin te
1: eh ti wo te sin waju ba fe wonu igbo lo ki te kori te yin o pe na ah igbe kale eyan ni
0: okay
1: aso wo ni saso
0: oda
1: aso wo la so epe
0: eja gbagbe re
1: so sari awon kankan ma je pe we ema ja ibe yen ko lan lo o ti gbe o da lo lori o le mi so agbodo agbodo
0: se aso ti awon we ori kaluku wo lati
1: so yen le to atetori oho na aso na ni
0: nigba mi na awon obirin ma ri oho lo ba awon
1: eyan awon awon ilu oni oho ti e wa tawon ilu so ese ma so lo gbodo gbodo won ni won si lo ba won ni joye that is their love ba ri awon kankan wa to ko sa mo san kan ba te mo di gele to sa ya le
0: eh
1: badam no ate ba jan se lo gbe aye won nanu olohun o si binu ta ba ni o ki loko olohun se bu olowu lati tubi mo ni o erin
0: okay
1: eh so pe eyan ri o ko so pe mo dorun ti o ba to ba ti ni be la nu jesu
0: ijo ni hoho gan wa
1: eh so ate ti ra hun so se oni hoho gan ijo ni eh so se ri awon kankan wa pe bẹ́ẹ̀sì dáṣọ bo bẹ́ẹ̀ lọ pé ìhòhò ló tinú ìyá rẹ wá
0: ìhòhò ló padà
1: ẹnìkan bá wá rí ìhòhò láyé ìwọ ló kí ló dé tó gbójú sọ́dọ̀ rẹ̀ sáti kàràmà àwọn nǹkan kankan ni ọ̀rọ̀ mi pé èèyàn ọmọ ibi tí ń lọ bàbá rí òkú lọ́kàn mi kí mọ̀ ń wá àbí òye yìí kí ni mo wá ń wá kí mọ̀ ń wá èyí ni kọ́mọ tó ń ṣe náà kọ́mọ ibi tó ń lọ kọ́mọ tó gbà ko le control re ko le discipline re
0: e sa so fun awon ti ri hoho yen kan ma ri hoho ni
1: ah ni o ri hoho se awujo ni hoho na bara won se baba won ri hoho
0: a ko ni hoho
1: se awon ra to lo ti o fe ka ri hoho o da so fun eniyan o de wa wa ehin ona wa mo bi o ti ri ori buruku ti o n gbe kiri
0: le awon ti ri hoho ni
1: ona mo bi o ti rosi
0: so si ni won gba pe esi gidi ni e
1: ese
0: won ni hoho lati ni
1: iya won emi o mo
0: hoho na se wa pada sebe
1: okay
0: ya ja gba bi
1: e ma je mi olobe o galuku lo ni reason and motive behind what they are doing but tell me man ni pe awon kankan wa a le tradition a le gbe bori bibeli ibi jo wa ba tradition jo wa ko papo
0: bẹ́ẹ̀ni
1: kọ́tọ̀ wọ ò papọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni
1: but bíbélì dádúró bíbélì ni standard ìgbé ayé tó yẹ kí kìrìsìtíẹ́nì ọmọ gbé mi ò sọ ẹ̀sìn mi
0: bẹ́ẹ̀ni
1: bíbélì ni standard ìgbékalẹ̀ ọlọ́run ìwé òfin ọlọ́run ìwé ìlànà ọlọ́run ìwé ìtọ́ni ọlọ́run ni sọtẹ́nì kankan bá gbé nkankan tí ò sínú bíbélì tó bá gbé lárugẹ tó bá dájọ ọ̀sẹ̀ mi á fẹ́ẹ̀lì
0: yókùnà
1: akuna emi o ni gba ti e
0: o no se
1: ko iru package to wu ko fun
0: be de
1: se gbo sa so iye ni e ja la lo si iye itanu mo so pe to iyan gbodo ni eto ke te to wonu gbe yawo bo le se fe ki dile yin ori abi oyin ko leto iru eyan wo gan mo fe fe iru eyan wo gan lo je kin fe yi se pe boya iya ko nje mi iya ya nje mi ko kan lo fe kan ti isara re aye so ti daru le bi pe awon kan sa bo je yawu omo ba won si be mo
0: be ni
1: se e gbo ju mo so
0: be ni
1: gba to ngo oni plan for life we ko ni choice fun ara re
0: o ri pe on nawo
1: e so ko si eni kan kan to le so mi pe ti mo fe fe re I determine my marriage pe lori ofe olohun mi ti se mo olohun to bayi baba I was 12 years old
0: bene
1: ti mo ti determine
0: eni
1: ti o ba ti kola
0: to ba kola
1: gbogbo ti mo si ba pade laye bi o se ayo gaga mi o le fe yin tori e kola bo se ri ni e ipenu mi ni pe eni to kola ni mo fe fe emi gan kola emi si gba pe eni to kola ni mo fe fe iyẹn ni osun wa temi
0: iyẹn
1: ti mo be lohun fun
0: lo fi di won ti
1: mo fi di won mo ti plan bi aye ti mo fe gbe omo odun meje la ni mi ti mo bi si mo nlo mo ti pinu pe emi o ni lu obirin laye mi tori ba mi o mo ye igba to lu mo mi ni na ti ju
0: o si so fun baba e pe ko ma lu ya mi
1: se emi mo fe won fun ra won
0: o ye ko le so fun
1: baba e sari e je so kiri kan fun ti eyan ba fe gbepe abi oye mo mo so fa awon odo mo tori pe baba re ma treat iya re ko binu si baba re o to ba fi o se pe
0: o ki se binu
1: en gba ta wa so fun ti ogbon ko
0: ah eh agbo yen o ye ke eyan o so fun
1: en gba wa so fun ti ogbon ko sawon alufa sa ma so fa won ijo po mo lu yawo won lori pepe se a ma so fa won mo awon obirin pe kan kan re ra won sile won aju oko se won gbo
0: okay
1: eh se eni tan lo mi fe todoran si lorun se un kore ni kilo fun pe o le fe ni yi so gbo o wa wonu wahala ni sin o wa wa woni kakiri tan ti be so ti e wa olorun saaju ko to wonu rin ajo yen so oro po nbe sa oro igbeya ki se te a le koda ba n so logun odun a le wa tan
0: be ni o
1: ibi opolo temi mo ni mo nwa mo
0: ni
1: awon kan wa tan mo duwa lo eh but bi ronu temi bi opolo mi te mo pelu iwoye bibeli e ja lo si koko kefa marriage is all about covenant and agreement o to mi ijakule wa fun opolopo igbeyawo lo ni ngba wonu re tan o ni pe ko sa de nkan gbogi
0: Kosadeun
1: kosi majabi ton joda.
0: Kosadeun kosi majabi.
1: Beni.
0: Mo ko wonu re bo se
1: won. So Olorun yo rorun fun okunrin mi lati abandon obirin. A si bi ya jegbe. Loju rorun fun obirin mi lati ji foko re li ade tun lo. O fi gan faye gba. Bibeli o faye gba, Olorun o faye gba.
0: Tori pe ko si adehun
1: ko sa dehun
0: ko si ma je mu
1: eh ko si bura ko lo ran gbogbo awon alufa lowo ibura si nbe lojo wedding
0: ko si adehun
1: adehun si wa lojo marriage even before marriage lati ji o mo ta ba le tesi waju ko tesi waju
0: no covenant no agreement
1: mo cancel marriage kan lojo kan
0: kilode
1: igba ti awon idile oko lawon oni fowo si we certificate igbeyawo
0: idile oko
1: be ni
0: won ni won ni fowo si
1: be ni baba oko lawon ri pe awon o fe ka kan se ka sa se igbeyawo ka mo da ori adehun oli maje mo ni igbeyawo duole
0: be ni
1: mo si ta lawon oni fowo si we iwe ri igbeyawo iwe ri ijoba e ma lo we na de cancel wedding right from the church
0: awon ni igbeyawo ke ni won
1: ke lo kan mi ba won ba ni mo emi ni mo
0: o ma saju
1: eni mo saju
0: lo ka e da je awon ti dori pepe won ti fe ni ma ni
1: baba mo saju abi ti o fi wi ke o de raji so pe ohun ni sign
0: but ko ye ke baba yen so pe ohun ni
1: sign eh ba to ti lawon ni so mo pe ko agree with the concept of the marriage
0: e o ti ye ko so da ati ti ko se
1: lai ti ko yen ba ti o wa so nko
0: se bi won se dana won se gugu e
1: se di baba oju nri sa
0: emi na mo ko oju nri
1: ibi oko se nikan oto
0: be ni
1: oto ni bi oko se lomi se ni ti o ba de adaba si nija eni ti ruru o ba sele si ani alufa tori ri o se pe na okay okay
0: se bu e un bu awon
1: iromo ni alufa tori ri o pe
0: okay eh ngba te ni ori o
1: pe eni ti se sa se mo pe eni to ba ko se mo se ni di ise kan baba re nikan ton ba fi iloku lo lo ndi se nkoni gba
0: no to ni ya
1: se gbo sa how do you expect me to join people without the concept of the family and how do you expect me for the family to say pe okay awon lowo si te ni fowo si certificate ah lowo si na nu eh ti o dojo waju pe pastor won lo ti e so won po na
0: eh se nigba kan to de bi certificate yen se bi we ni ta lo fi eleyi fun eleyi lati gbe ni iyawo ti baba iyawo to ti jade to gbe to fa wo iyawo o fa le alufa lowo
1: se o lo se baba oko na fa le lowo
0: eh baba
1: se baba oko na fa le lowo
0: baba oko ababe
1: se baba oko na fa le lowo
0: eh o ki se baba oko
1: ta na fa le lowo
0: iya alufa
1: ngba ta alufa ta la se baba oko ni alufa fa le lowo ta na fa le lowo
0: o fa le oko lowo
1: all right emi o ni je ki
0: oko ti e baba oko yen bayi lo si wa nfa wahala yi
1: baba oko wa ni duro wa njoko ah iyo oko wa ni duro baba se ti mo ta wa se e se ri o ye ka je o mo iriri ti ati ba pade emi o ni se we nikan fe nikan kan se gbogbo eyin te wa nbi nta wa se ni pe a fe da omo benrin ati omo kunrin po
0: ni igbeyawo memo
1: ni ilowo si pelu ilana awon alase ijo ti won fi mi si bi
0: beni
1: number 2 ni ilowo si pelu ofun ati ilana igbeyawo orilede Nigeria eyi ti baba oko iyoko baba iyawo iya iyawo won fi owo si iwe
0: na
1: baba ba ni rara o won si mi lati asa enikini o ibi gbe yawo pin sinu
0: yawo baba yi baba ko je ma le
1: ah ah e da wa la tona jina
0: ah
1: ona to jina ti wa
0: baba kon na se ti ba won wa da tona jinjina
1: baba wa gbon to ra mo fin ni baba
0: ah eh go gbo obi o gbo o
1: o wa ran yan kan wa
0: o ran yan wa ni
1: eh ti bo ti ya wa nbe
0: ki se baba un gan fun rara ilo wa
1: ah se mo pe ni to fe fokun ko yan lorun mo bi o ti mo ton se
0: eh abajo
1: so
0: eh di abajo no mo mi o mo pe baba un
1: and there is nobody to ti e fe represent ko ke on behalf of oda ti baba o ba wa baba sale nikan to le delegate baba de so pe kenikan ni omo sai on behalf of ta le fe fomo fun so you can't just online egba o ye olorun ji olorun ma jemu egba sa ifun baba je nkan fe pa iwo eniyan meji papo to ba je business gan yato foro gbe yawo e ji onla deun sa
0: ko la deun
1: be ni sa ifun te ba fe lo fowo pamo sile fowo pamo ade wa laarin eyin ati le fowo pamo
0: be ni o
1: eri o si wa
0: eri o eleri o wa
1: eri ni tela te feel pe mo fe fi owo bayi sodo yin awon no si sa eyin o ni duplicate awon o ni copy to ba dojo waju tan lawon omo yin ri
0: ah iwe yen la
1: gbe yin ko se pe de banki e wa ko wo fun won le pada seyin
0: ah irara o
1: ade o ma wa iyen ni maje mu te jo fowo si se gbo mi pe boya bi ironu mi se mo le mi nsoro yo
0: soro yo ma nbo e
1: bi ironu bi oye temi se mo ni o igbeyawo ti o si ninu majemu ti wahala ba de ko si nkan ta ni fe to lose ni to lose ni sa eyo si gboro so wa se danu koda la bi ofin tokunrin ba lohun ohun ofe iyawo mo to ba je iwa igbe ewo to do lori adeun to do lori majemu iro lohun pa komo lo oni n to fi setu re gege bi ilana
0: e tu mo se bayi pe eyin alufa te ba se igbe iyawo te su won po ninu inu ijo yin eh ni agbara kankan lati tu won ka tabi ki
1: tukake
0: aka ki won
1: asunder no what god has joined together
0: eh lagbara
1: lagbara re ile ejo lo lagbara ati tugbe iyawo ka
0: ile ejo
1: be ni
0: ẹyin o lagbara e
1: lai
0: se gbo o
1: lai
0: aha ẹyin alufa
1: mi laye
0: so pe eh ko lo fe yawo mi
1: laye
0: eh ni ko lo fe yawo mi
1: eh to ba so beyen ko loye
0: eh
1: be ni
0: I don't sorrow me
1: ani ese am ke eyan le so nkan se gbo tori pe iwo ko ni alufa ko ni an ba da maje mu lojo igbe yawo ara won ni an bada majemu
0: ni waju olorun
1: be ni ati waju ofin ijoba so do fi pon dandan fun gbogbo ile ijosin te ba fe se gbeyawo e dari won kan lo register pelu ijoba
0: tori ojo waju
1: be ni sa
0: tori alufa o ni agbara lati tu won ka
1: o be ni ti wahala bade te ba
0: won so ti wahala bade o
1: ona le decide
0: ta on lura won ni kondo
1: ana le decide
0: eh lagbara yin
1: ana le decide
0: okay
1: baba don o lagbara lati tu won ka won
0: se baba omo
1: baba yawo baba oko won agbara
0: baba oko baba yawo
1: ofin lo le tu won ka nigba tan ba ti wa bo to ba je pe won o si ninu majemu sa
0: eh baba ti o san igbeyawo certificate igbeyawo iwe eri igbeyawo yen se ke agbara to ni niyan lati tu awon mejeji ka na niyan e se ni baba o
1: agbara se ijobo wa gba ki baba omo sai
0: to a
1: ki ya omo sai eh ti ijobo ba le gba e gboro ri pe e do everything according to the law of the nation.
0: Ibere ta awon eyan tun le bere lowo yin o.
1: E jo bere.
0: Eh nkan ti mo fe bere na ni.
1: Yes sir.
0: Nigba ti iya omo. O wa ni ori iduro. Nibi ti won tin se igbeyawo. Ti won se ni ki baba ati iyawo asayin. Se iya asayin abi o sayin.
1: Baba nko.
0: Eh
1: e se enikan ni do mo bi baba.
0: Ti se enikan.
1: Ti se enikan. Okay. Oda. Eh ti di ba ti se igbeyawo.
0: Enikan ko.
1: E je tun so yen fun iriri ti mo tun niyan o. Tan ti lo mu atalufa. Ati baba ati iya omo. Atoma atoko re tan lo ti won mole.
0: Baba.
1: Baba lo mu, baba lo fi olopa ko won bi an ti se marriage.
0: Baba wo lo lo fo ku.
1: Baba omo birin.
0: O lo fo olopa ko won
1: ni
0: se marriage.
1: Yes sir.
0: Ati alufa.
1: Yes sir.
0: Ati iyawo.
1: Yes sir.
0: Ati akọ iyawo.
1: Yes sir.
0: Ati baba iyawo.
1: First mo gba ja eyin kule mo gba sa lo. Tori awo je ja.
0: Se bi eyin le okan ninu awon alufa to
1: be. Kinje omo mi ko mo je.
0: To first won po.
1: Iro kesa so si mi awa lo bi officiating minister fun. But I'm not the host pastor.
0: Pastor.
1: Ko ya mo gbe bi beli mi bayi.
0: Eyin lo mu ebo.
1: Ah, se wa do kan ko mi.
0: O ye kun won mu e pelu
1: wa emi emi gba ti mi ise gan
0: tori office officiate
1: mi yo officiate nkan kan lojo
0: eh
1: a ri gangan officiate
0: eh sa
1: o ni wa ni sa kan
0: eh li mboya
1: e won temi
0: ah
1: ale won temi
0: ah odidi alufa eh se bi won pe si pe ke gba ba won so ni awon won won
1: nigba ton ajori gba ton awon ajari won so po ti baba baba koko lopade do bere si sa awon eyan nu so si
0: eh o je kan o je kan won se mo won
1: eh seri seri
0: ojo
1: ojo mo ja mo sa ni a ma kikanju
0: eh
1: akikanju ti o mo ja ti o mo se ogun ni ba lo
0: eh
1: ojo
0: ojo
1: se se oluwa ni eh eja gbon ti beli wi lori oro majemu
0: sa
1: olorun against awon mo australia awon juda nitori pe won betray covenant igbeyawo olorun ti e pase pe eni to ba seru re a ge kuro la na awon yen isteli igbe yawo to ni majemu ki se gbe e te le tu ka ni how
0: to ba ni majemu
1: be ni sa o ndo mi ko opolopo pe mo ri mo fe
0: ti o ni majemu
1: o ndo mi fun opolopo awon mo wa nisin tan ri tan fe lai wadi baya ni to ori ni to ro fefe ni si boyo ti ni yawo kan
0: be ni o si ti bi mo
1: ni to si oga mi e ma je nda ko lu atijo oni omo ibini kan ti ko omo meji wa si bi gbe yawo kan iye na won ri won so po lojo yen gbe yawo yen hold ibi o wole sinu pe ta ba ri eni keni se gbe nka kini o nu e ti e wa nbi tomo yi kan
0: tomo di di pataki
1: kan bi olufe awon
0: ka si awon meji po ni igbeyawo mi
1: awon ti ti lo ta iyawo o ti lo ta iyawo ti ilu eko lo lo bo pe to oko re ti fe iyawo mi o won ti lo fun ni iv won ti fun ni gbogbo church to lo iyawo ti ko meji nu awon mo to bi o ti ko won leyin abi oye church ti ko o si joko leyin ta ba wa ri enikeni ti o mo eredi kan ti a fi ni da awon mejeji po gege bi o ti eni pa ti o fi ko ti wo yi jewo lateyin lokan gbo oluwa mi
0: kilode
1: lo ba mu awon mejeji ti won lo si waju gbogbo emi o si nbe but mo gbo iroyin ye latodo
0: ko awon omo meji kan nu
1: awon gbami ti mo ti se labe won ri ben
0: o ko won
1: emi ni yawo re wadi lo gba mi se ajo se kini sa bi ya wi sa bi ti ke ti ijoba to fun mi re ti so si
0: tojo se certificate ijoba
1: ah ne ah o wa fe se mbiawo mi
0: o sun ni abi ko ri na mo
1: ko ri na mo
0: se ba to fu e de kan ni certificate ijoba to fun ti fun ni te ti
1: se ko ba mo sele
0: eh o sele
1: te ni ko fe kan si Port Harcourt
0: eh beni
1: ta beni ko fe kan si London
0: ni London
1: beni to de de Nigeria to je pe
0: emi na gan wa ni ilu Ebo gan bayi
1: is that the thing sir but bob di wo ka to ojo ti owo ba ba o le ojo gbogbo
0: ni to le ojo kan ni to
1: eh ojo ti owo ba ba o le lo le o mo pe o le lohun mm be mo bi wa e bi obule be ri gba to ga wa fo wa ni iriri lo soro yen
0: eh ki lo wa se wa se le lojo yen
1: iyawo tu kana ni
0: won so won po
1: ta lo fe so won po nigba ti iyawo kan ti gbe certificate ijoba de
0: eh
1: to gbe ti source ti jo se de to ku photo marriage ti jo se de
0: eh
1: pelu bi omo meta oni to meji to le ko ware o ko yokan le ko to won ori mu wa si bi igbeyawo
0: o ta ba ni o bibeli ma so pe eyi to fe fe yen to se aye tutun to fe fe yen
1: egbon ti o
0: aga lo se
1: egbon ti o ron wi malaki ori keji e je nkese kokala css 16 oni juda wu ware kereke o ti wa re kereke o ti wa irera ni israeli a da si wa irera ni israeli ati ni jerusalem won wa irera nitori juda ti so iwa mimo olodumare di alaimo nitori pe eyi ti o fe eh ti se e to si gbe omobirin olorun ajoji miran ni yawo
0: omo beni
1: eh o ti ni yawo kan le
0: o wa gbe miran
1: very legal wife
0: wa wa gbe tun gbe lo miran
1: o wa tun lo gbe miran ni yawo ese kejila olorun wa se dajo me pe oluwa yo ki okunrin na ti o se yi kuro
0: yo ke kuro
1: iko itojonu
0: eh yo ke kuro
1: yo ke kuro
0: ati
1: onuko ti nko won lati ma seru e
0: ah
1: bibeli la nka yi baba
0: eh o je mi
1: eh ati oluko ti nko ni lati se be
0: eh
1: yo ge kuro ninu ago Jacob won ni
0: ah egbona awon oluko to ti se ru e ba se
1: alufa ti nko ni
0: eh o na mo so yi
1: eh
0: ti awon to ti
1: se o so eni kini papo
0: eh awon to tun se
1: elomiran
0: won re elomiran to se iru e o
1: e tun wa enu ko wa dada aje ni ebere ni nkan ni e sa kai sun si lorun
0: eh aje ni
1: iwo na lo tun wa so keji papo ibona ti seru esa
0: eh but iru e se waye lodo yen eyin alufa ba
1: anya mama so se baba agba alufa leyin pe ba ti retire you are not tired
0: eh mi o so
1: e se ketala
0: alufa agba alufa
1: eyin le tun se o fi ekun bo pepe mole igbe oruko jesu oluwa igbadua igbadua igbadua ikosile o de kunu ojo
0: o wa nbe o o wa nbe o
1: o de kunu ojo ese kanila sugba eyin wi pe nitori kini nitori oluwa ti se eleri wa gba olohun o se dajo nitori oluwa ti se eleri iwo ati laarin aya ewe re aya majemu re eni ti wo wu etan si be ni egbe re sa ni oyin se
0: be ni
1: ati pe aya majemu re ni
0: be ni
1: can you imagine that sir
0: eh gba to si se aya majemu to su abe ni pe o fe
1: can you imagine that sir oko majemu re ni o le ko e pari e
0: en ki le wa fe se bayi lori awon e mo awon eyan gan papa eyin gan yi e mo awon eyan to je pe o ti fe yawo kan tele tele ri o tun fi yawo yen sile o tun lo gbe miran ki le nse lori e
1: ni bo ni o ti mo won
0: ah o e mo won
1: ko si lakata bo ba janu fa be mi o lo niyan sa
0: ni bo lo lo
1: ko ni se pa I don't baba mo buru die
0: ma buru
1: I don't welcome nonsense
0: okay
1: afiti mi oba mo ipe ya de niyan sa
0: eh kini advice ten fun awon ti ru esele si na bayi
1: se ri nigba ti awon yan kan ba ti ni lokan pe oro oni pari
0: eh
1: tawon obi kini keji ba re ti wa leyin awon omo won o pari
0: okay
1: se gbon tawon so won je ki nkan go rorun fun awon alufa lati se
2: awon obi omo
1: be na awon idile iyawo awon idile oko eyin le gbe engagement to egbe su ke egbe e te egbe ran lo peter koko eyin baba ina le tun gbe su gbe lo le ta keji e de pe ran yin christiani eni ko mo ba pa nbo ni ku oni pa
2: a ko se gba ti ku oni pa
1: se ri awon eyan a beru olorun mo baba je pe iku le nsa fun olorun lo si le mi sebeyin mama sebeyin baba any time father da fun ayin but now we have taught our children not to do anything in marriage
0: bene won ko mo looto ani oko yen fi ya je omo won
1: eyin gan le si ori de oko gbe to du gbogbo ejo tin wa ro laburu fun yin eyin le si je ki omo yin o du lodo oko re eyin gan ni asonda eyin la asonda ejo n kadele
0: kadele na
1: o ki a se okan re se bi emi re ni yawo ye emi re loko re be ni o ni yoku emi re bawo de se ji okan olorun to da won 1 plus 1 olorun is not 2
0: ben is 1
1: oh e mo gba o e se ti o fi ji okan ki ohun o ba le wa iru omo bi ti olorun idinu ta omo ko mo fi ku gboro
0: nitori pe won je kan mo
1: e je kan mo o mo ni o wa nlu oko oko ti le ko lo bi mo kini fun oko ti le ko lo bi mo keji fun
0: be ni
1: oko ti le ko lo bi mo kata fun
0: kata fun gan
1: saye wa niyan obirin be ni pe lo mo se dna ti o ba lebo leru sa e wa ti da yeru sa a ti daru a wa nlo gbe oluwa oluwa ewo abi ku so logun deke e je ki se ran si awon ran si olorun o yo e je ki wa su won si senu aye yin e ti o ba se church yen ma lo so si bomi awon oniranu alufa na tori owo ton gba won si lo se
0: won be ni won se ni
1: gbe la won to a ti se kini kan isi
0: kini won se
1: elomi o ti e se tent ayeyin eyin baba ori oke eyin 100 pastors won a invite mo lo abe canopy
0: lati lo se gbeyawo
1: lati lo se gbeyawo e mo se join la be canopy
0: ki se ni
1: church ni fence hall se won ni jo ton lo ni te ba je muslimi se oko ni awon jo mo te belong to e ni imam to tin kinu we abi e gbo ti mo so sa gbogbo ẹ lásì ń rí tí àwọn àlùfá àgbà ọba lè dí sí rí àwọn kéékèèké àtúrò àwọn àgbààgbà àlùfá ń bi irú ìnáwó bẹẹ tí bàbá bá jólówó ó ní fún orí ara rẹ ẹ mọ bàṣẹ ẹ ti bẹsìn jẹ torí pé jólówó ọmọ rẹ yóò kú ó ní fàyè láti wọ iwájú pẹpẹ ẹ wá ọ̀gánáìsì ní venture ẹ̀yin àlùfá náà ẹ gbà ọrẹ nígbà bẹ́ẹ̀ sọ pé ọrẹ a máa fọ aláìsẹ̀ lójú ẹ ìṣẹlẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ojú yín ti fọ́ agbọ́dọ̀ sòótọ́ ẹ torí ọrẹ tó wọ́n gbà àdúfànà lọ́rọ̀ rẹ ọdún oṣù mélòó lẹ́fi ní ètò ẹgbà ẹtìrà jẹ́ ẹtì ńbẹ ilé tẹ́ ẹ fi kọ́ ẹ gbé lọ́rùn ẹ yí ìdájọ́ ọlọ́run po yí ìdájọ́ ọlọ́run po sọ nítorí náà irú ọmọ bí ọlọ́run ò lè wáyé nígbà tí ìdílé gan ọba tí ó yẹ ìgbéyàwó ọba jẹ́ ní ìpìlẹ̀ tó dára tí ọba dúró lórí standard of the bible nítorí náà ẹ tọ́jú ẹ̀mí yín ẹ mọ́ fẹ̀mí yín wewu ẹ mọ́ sì jẹ́ kí ẹnikẹ́ni hùwà ẹ̀tàn sí aya ìwé rẹ̀ mọ́ sí ọkọ ìwé rẹ̀ mọ́ nítorí ẹwọn gbọ́ ò nítorí olúwa ọlọ́run ísírẹ́lì wípé òun kórira ìkọ̀sílẹ̀ ẹ mọ́ fi wá ipá bo ara yín mọ́lẹ̀ ẹ mọ́ bo ẹ̀ṣẹ́ yín mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹni tó bá bo ẹ̀ṣẹ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní ṣe rere ó ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí ẹ sọ ẹ̀mí yín ìkìlọ̀ ni kí ẹ má ṣe hùwà ẹ̀tàn sebi lọjọ wedding sebi bọ for better for worse la dehun
0: bẹẹni
1: white of the worst trouble if you carry jade le
0: won ja ni
1: white of the worst choko ni oya mi o se mo
0: won lura won ni
1: ti lura won ni kankan
0: iyawo gbo
1: technical knockout lo kunu mi fun yawo mi to domo le laya to sa lo
0: tori kini
1: to domo le laya to sa lo
0: ke tori kini lo fi domo le laya to fi sa lo
1: to fi mi o mo se mo ba won gbe ni
0: e ba si gba di lowo owo
1: gba lodo ota ni
0: eh
1: ki ma koju bo leun le abi
0: eh ya ya to se be iru awon eyan ba won yi te ba mo ijile won
1: se ba ni pastor
0: te ba mo ijile won
1: se ba ni jotan lo
0: ba ni bo ni jopon
1: se ba lo bi laye
0: bo lo bi
1: ah ta wa gbo ni pa re e gbo sa ta lo ba won obi ton so pe o fa my dead body omo mi o pada be mo
0: okay e se won te le se
1: o si jalagba ninu ojo
0: e se won te le se ni pe iru yen iru yen na ni mo ni mo so
1: en gba ba wa da si setan ni o so na nbe mo
0: eh ko si nkan te le se
1: all right
0: department yen
1: okay
0: e tugba e ti se ori eni to ba mo rere ti se ti o se
1: ese ni fun
0: eh si ti mo rere
1: a wa se
0: e si se
1: eh orun wa mo
0: orun yen orun wa mo iru eni ke ma se dada
1: why ta wa mo support ifu ta wu jo wa mo baje ko wa jo si eni iwa awon omo iwa bi olorun mo Kosima ta baba kan gbe o di pomu nujo o ngo pepe omo re keru wa le re o de do lo loju aye re ti se po ku kini ba wa nbe e fe kan pa e fe ke bita se iwo ngbadua kan po momo olowo
0: ni bo ni ojo pe pa
1: e on na jojumo e ja e ma ja paro funra wa e ma ja paro funra wa we re go ni yo adase tin fun bread atakara lara ro
0: ani we re wo do le jo adase
1: se gbon ti mo so
0: ojojumo ni o ma wa si le
1: okay iwa wo ni opolopo omo birin na nwu si oko won
0: se oko won
1: to fi di lilu e gbo iwa wo ni okunrin wu si yawo e to fi di pe yawo pinu po won keru jade tori ka ma balance e iwa wo iwa yonita omo wa se pele president pe awon joba buruku lo wa ntayo ah se je ra won mi o maru go president ja
0: ko le
1: da fa won joba yo
0: ah lowo lowo aja
1: kan eh omo wa se pe fun joba o de ti yale olonje o ti je edo o ti je saki won fun labodi pomo toro to ka won gbe lori onje fun abula lo gba oja mo lati se mo
0: abula lo
1: wa dele dale e wo ya la bayo poro nigeria oye mo
0: a ko da ko je wa o ti ri
1: ah won ta a mo se pe ju
0: ma eh ke
1: yo ma ko ma ni
0: ko mu wale
1: iro si de
0: o si ti
1: o fa yesu omo birin yen o frustrated to the core ko senti ma gbadun ni oko ti o pe ohun o fi be le na
0: a ko si o
1: e je obirin ni di kiarin a de be oko na ni di submission
0: be ni
1: ko wa submissive to your husband ile pe ko duro bi oga
0: be ni
1: ti nkan o ba da se bi ngba to da te jo bere ife le fi
0: be ni
1: okay where is that love mo mo be lowo awon ife te fi fe ra yin da where is the love if abi awon tan pe ni fe bí bẹ́ẹ̀ sọ pé ìfẹ́ ìhùwà àìtọ́ that is characteristic one of the characteristics
0: of love of charity
1: kì í gbéraga kì í fẹ́ ń bọ̀ láti wá rí tá à ń gẹpa èmi lọ́kọ̀ rẹ I will show you so kí ni
0: kí ló fẹ́ ṣe
1: o wa bọ́wọ́ ẹnitọ̀ wa gbẹ̀mí ẹ̀ gbà tó já owó tó gba gbogbo tó nítan ọ̀dọ̀ ọjà owó tó ní ọlájẹ yìí náà ló tó wá padà sí lẹ́yìn ogún ọdún saye lo wa wa gbogbo awon yan be yo ko re na ni iwo na ni legal wife iwo na la tele lo ni kini yawo lo option
0: ko lo option
1: loro ru igbe yawo christian moto ti o ni reverse ni reluwe o le turn roju re
0: ai dara
1: gbe yin ko ti reverse
0: ko sese fun reluwe ko yi ko turn
1: iro ko le tonu bi moto
0: be ni moto nikan lo le se
1: eh baba eje ada do nbe yen
0: a ko duro ni
1: eh adeun ni pe only you forever Number two, I don't pay for better for worse. Number three, ni until dead do us part.
2: Iku no man boss alone.
1: To me, book was what you could, but to be a woman.
2: Iku no man boss alone.
1: Ah, in your mouth.
2: Ko gbudo fi yawo yen sile
1: eje yara clear kinikan iromu mi ni o ironu mi ni o ironu mi ni o ti awon baba to koja lo ba sasise o ye ka wa ran ile se correction
2: kini ki la sise na
1: mi o ka qurani lo titi o but mo gbo lenu awon afa to po mo lo bi wasi to po mo lo bi ni kai be awon muslimi to po ikan to wa waju wa bayi ta tun lo now won so pe alukurani ko fowo si iyawo meji afen to ba le se dede
2: ki e me wa to kan won ba ti iwa won ko kan ma
1: se
2: dede la ni awon meji
1: mi wa tun mo dede ye pe the condition ti alukurani fi awon muslimi si ko faye gba kan ti ni awon meji because all
2: le se dede
1: ko possible ko ni
2: iyawo
1: meji
2: ko possible
1: to te
2: o fe na kan ju kan
1: to ba wo ya re ni tejo sere asepo to pe iseju mewa le fi gba nu re asepo to ba wo ya re ni ogbono lo seju marun o se dede
2: be ni
1: school to ba ran omo eleyi
2: to ran yen
1: lo godo ran omo eleyi
2: omo yen da sodo school mi ran
1: ti lowo lo to ba je wi pe enikan bi mo kan enikan bi merin dede kan na lo godo se fun olomo merin ato olomo kan sanse
2: Benny,
1: we are disciplined. I said by say pe
2: eh
1: jamala
2: ejo
1: oro to ken ni mara
2: oro to lagbara ni
1: ironu temi ni o emi ro be ni o
2: oro to lagbara ni oro ti e ba wa
1: so o le mo ri be lodo but ti bibeli wi ni
2: eh Benny, a ti fe ki gbogbo wa o ni ati di omo aya ati di omo aya ribi
1: o godo tu
2: o ni ma se wa ona
1: lati tu
2: kuro
1: abi ati di omo oko kan
2: bi ati ti omo oko kan bi ma se wo ona lati tu
1: o
2: wa lo si 39 yen
1: iwe korinji kini ori keje
2: lo so yen o ni a fi ofi de okunrin ni iwon igba ti
1: iyawo yen
2: ba wa ni aye
1: be na ni a fi ofi de obirin ni igba ti oko re ba wa laaye
2: o ni sugbon ni igba ti oko ba ku tabi
1: igba na lo to bo abe ma je mu
2: bene o si gbudo o le gbe yawo sugbon kiki
1: ani nigba leyin iku ni
2: leyin o iyan na mo so mo se ka iku
1: si bo pata lese adi mo ti seju si wa loke lo yen ka ma lo koja koko wa ka ba tun ja wa ni ojo
2: bo ba se ma gbe yawo ni kiki ninu oluwa lo si gbudo gbe yawo na ki se pe ani to ti ni mewa si le ko tun lo
1: iyan pe to ba ku
2: de to ba ku
1: gba eh to ba tun wa fe fe yawo
2: o ba fe fe yawo to fe gbe
1: e wa ku godo je
2: ni oluwa gege bi ma je mu to tin ka si wa lowo lowo e be na lo se ye ko eh ta ba de ni keni to ni bere to ta ku ko to
1: sale raye sale raye gba ipe bayi sa ti koja ye wa
2: aya ati le gba kan gba bi meji na tori pe a mo nkan ti
1: lo ati wole
2: o 1965
3: hello sir
2: 695
1: ati wole
3: saladi lati saraja ko mi offer na so
1: okay an go yin sir
3: o to agbadun oro yin daada
2: okay
3: sugbon igbeyawo ti o ba to je ti christian ti o ba ni kunle jesus christ lori

0: kan e o bere si ni sunkun o wa n yira ni digi iroko oluwere o n korin nigba ko fira re se yeye bi pe gbogbo kaluku won jeje wure won jeje agutan sugbon ohun oluro nbi ohun jeje omo ohun omo apon bi epo omo apon bi epo re o bere si ni sunkun iroko oluwere si gbe omo re o si gbe hanu gege bi adehun to wa laarin awon mejeji ko si nkan kan to le se gbogbo bo se nbe iroko to to n sunkun to yira ni lele iroko da lohun o ti gbe omo re o ti gbe mi bayi ni oluro nbi se sunkun ti ko ri kankan gbogbo awon eyan bere si ni nbe won bere si ni ro won fi owo tutu leleji ka pada lo si ile o tun wa pada sesi aro o pada si agan ale kankan ko ti gba nkan ti awon eyan ti won gba ni moran sugbon bo se mu kakalemi nigba na ko je ko le fi ewure tabi agutan tabi adiye je jege bi awon koda awon elomi ma nfi ire oko bi isu agbado won ma fi jeje fun iroko oluwere sugbon oluro bi o se ti ebe omo re na lo tun fi jeje bi iroko se pada gba omo gege bi adehun to wa laarin awon mejeji ni se arogbon ko nbe
1: amen
0: patawo fun ya lalo ibi bayi ni a de duro lori alo aladun lori eto alo baba agba yi to waye seti gboyin lati le se diamond 8.7 fm ile ẹkọ ti wọn gba ipa lọlalejo lẹẹkan si awọn ni twins group of school ti wọn wa ni agbegbe ale ara asadam ni ilorin awọn oludasile ile ẹkọ iyawọn naa ni taye and kehinde bello nigbati olukọ ede yoruba jẹ alagba peter ọlọrun tọba orukọ ya lalo ipada motunrayo ilu adam lare lẹsi lemi n jẹ emi ni ọmọ agẹsikaro ma sude emi ni kọkọ mo wa lori eto pẹlu mi ni engineer rafael abolarin ati alagba femi banire ti a mọ si baba beji alo baba agba se n tẹsiwaju e ma ba wa kan.
2: alo baba agba.

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni lati ni ki n ri kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: wa dake wa fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
5: walai won pejo ara mi la fi seke
0: la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju te da wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo ni
7: Feels, Mr. Producer.

0: dada lapa todo ti yin abi lapa ti odo tawon na ke le jo gbogbo epo ah orun to nbe lojo je le si to aso ti yin gbe o to aso ti yin gbe iti ogede lasan si ni ko so nta yada si lori e awon eyan gba yin moran won ti gbo dada e ma ikuro mi radio yin e ma gbo bi won ti ma gba yin moran lokan kan lejeji ekale
1: ekale
0: mi ku mbi radio ejo
1: mo ti kuro nbe
0: ekale ma ko ni baje ma
1: e ku eto e ma dani e ni ti e ni te o
0: mi o wa mi o
1: olowo wa pelu yen ni mo ni aye ti atona yin o e ti ti le se ile are ko ile ko le ti ile are ni o pata sin dasa ni mo ni alagbara olohun oro ba se ri obirin yi ko ti peju fun ase moda to ba ko ba le ni suru de se ba fe awon ni su loka ba le fe awon ni su loka ko pe ya ko pe bi oko ko to kon se to kon se ba se ba ti wa ri changes o ku ti ma oko na si bi mo o se fa iwe ile sa pe kenya lo fi oko le o bo se salaye yi to olohun ko fe se wa le na re ni o ko se ba ko fe kun ese re o ko do fo ni kini ka lo fo o te te ka bodu ko ti peju fun o
0: peju
1: a ba ko ba ti wa bi mo fun to ko fe ri oro omo re sori awo obirin to ba ti se se ba olohun ni fe be da toju omo o si lohun boya ko se o su marin ro ko ti ri anything pelu e ko se fe ri gbe ni olohun ni ga ti fa ni siyan o e mo de to bo e ni da mu lagbara olohun e ku eto
0: e se wo gba ti ni kai ti wo bayi e ti ri pe won ti doko atayanu ton ti se ni kai o won ti doko atayanu sugbon ti ru nkan na ba yo bayi e ma binu ori konkola ara mi mo fi so o bo ba yo bayi na atunse lo ye ka won mejeje o ma wa atunse larabirin se n wa bayi ko ti to pe ka so pe to ya mese re le o kini kan o ja o kini kan iro o atunse si wa nbe akoko ton si wa yi won si le bara won so akoko ton si wa yi won si le gbe boya baba bi ya kan te ijo so gan ko ti e ti le le tohun ko arabirin awon iyawo mo kokoro ton ma fi nsi oko won daada ju eni keni lo to kan gbianju lati be na lo sugbon ka wo ohun ti yo sele awon kan na tun gbianju ati so sita nbi mi o ti mo sugbon e je ngbe pe ina e je ngbe na elo e kale
2: hello
0: e kale sir
2: e kwito
0: yes sir e kale sir
2: hello mi bi to je o
0: ami olohun oba
2: e o bi ni do so sita se ni mo fe so npa
0: e seun ba mi
2: nsori olohun ko sanu gbo wa oni agbojo kan da abusi kan ni we dey sorry me say be marriage you know you could do could you be so mad no
0: be ni o
2: so ti o ba ni di ni o bi je tun mo lo tenu ti la gbo be yo ni kankan ton sele to ya wu abi ya wu akan ti wu to ko like de go sing ji ban do mi ro pe bi awon yo ti pe ri bi ji ai pe abi wa ya ti sura won bi ga di pe ko ni sorry so no le ko ni so no ajo so o tun wa ro lo bi pe ya o ma to ni o ti bi fe ni kan ye boyo ko to bi le yen we yan pa joko en bi kan we yan ni kan so poko ti le re nisin to wa do en bi to ya wo re we ni bye bye bo fi le o
0: okay
2: yan ri da won bi kan ti mi ru loka
0: okay okay
2: bi yo re tin ko lo go san gugu wa
0: o la san gugu
2: wa e ma bi to bo we ni bi o
0: e seun ba mi mo ti e gbadun be ti rora to yi na tori ko ti depo pe won ma pe e fi ayin le e mo lo ko n ta ku iro ko ti to be 0913 655 6952 0913 655 6952 ni number David Dasito La Chalet.
3: Hello Mr. Precious Ekale iminenti olohun mo lati lo ti olohun mo e jo mo fe so satan emi ati iyawo mi amani misunderstanding fine consent to any misunderstanding but the problem that I'm facing now is that it took 8 months that journey in kakapo around the bima luto oloyun o se mani ni osu to koja ṣùgbọ́n nígbà tí ìlúyìn ẹ pé oṣù méjì láà ní ìkàpọ̀ last so láti gbà ẹ̀dẹ̀ ní ìmọ̀ tí make attempt kò bá kò ṣíṣe náà kódà kò lójú mi ta kò má ṣe

0: sa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire
1: gugu eyin te ti dagba darugbo
0: te re yi jeran be se nfe esun moto si
1: omo oba iwe dola
0: baba oni pasan akokoro
1: baba 30 minutes
0: loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin
1: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
0: woda anti ti o le renrin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera
1: ona abayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo oba iwe dola
0: baba oni pasan akokoro 30 minutes
1: kini tumo 30 minutes yen gan
0: o ma ye yin nigba te ba debe
1: itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani
0: ma lo yo o
1: gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje
0: omo oba iwe dola
1: baba oni pasan akokoro ni ke kan si
0: kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo
1: bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le fa kenu o ma run
0: si omo oba iwe dola
1: baba oni pasan akokoro
0: 30 minutes loni
1: ni Russia Travelers and Tours head office ladoju ko giri alimi hospital giri alimi roundabout ilorin
0: e pe sori
1: 08057466077
0: eyin to mi ti o ti yo
1: e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o kiyin lokunrin mo kiyin lobirin o adura wa yo ma gba o anu olohun atatileyin re oni fo dede ni kokan wa le oruko timi ni omo ba iwe dola baba oni pasan akokoro mi si nkan meji lodo timi o en to ni se pelu akokoro e ma bo wa do imi omo be iwe dola
3: ti e ba ti de lorin ni Kwara State a wa ni roundabout gere alimi ni Russia muto awon ti won gboko eko oni ibe gangan la wa e bere baba onipasa kokoro te ba ti debe
2: o number mi wa ni yi 08057466077 le kan si 08057466077

0: no bi en to ti wo ogorun ati nkan kan o ye ko ri be o ye yin kini ikeji mi tun mu tun da laamu o ti toju ta po tun tan o ti tun bere lapa osi won wa yo yin toki won yo ti sale kilo wa ku teyan ma fi wa jeun o wa di eni ti o wa ma lo wara fun abi ko ma lo eran fun o ma di monu bi awon arugbo ti mu asa o da titi ma jade bo boye yin re lu oni o abi ori pe eyin re mi to mo to se boye rigi lo ti da laamu abi ona fun ma jo ni gogo gba ku gba awon kan to jo mo bi kokoro a ma fa yi to ba si ninu mejeji owo enu le lumi npe ti awon omode ba ni kokoro enu e ma bo wa do baba oni pasan akokoro
1: mo wa ni gere alimi roundabout ni lu lorin ni pinle kwara te ba ti de gere alimi roundabout e bere russia moto ibe l'office wa kale si bye bye ta ti tun sanu awon eyan nipa ogun akokoro
2: e si ti ri bana re nbe
0: gbogbo ru awon yi ta ti toju e ri pe pe e ba ri won ni sin to a yo kakaku eyi ti kokoro nje gan anu ola olohun atati leyin re kokoro na si jade odi kokoro to ku won pe wa ni baba 30 minutes e ti won fi pe wa ni baba 30 minutes te ba debe ogbon seju na ni nkan to ba jododo bo ba ti jero le yan lo opolopo wakati nipa oro to ni si pelu akokoro e kan si mi omo ba ewe dola e ta tin si tipe tipe ni e ma bo wa e to ti fe yo abi e to ti yo ni abo mi tun wa ndun o to wa tun ba je po ma fe fori fifo elomi oni le sun nitori akokoro lodo temi babo ni pasan akokoro aba ise la bade be araye lo fun wa loko na ma bo olodun lo lanu ke si se pa wa ngbo kan dabi alara a toju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi
1: akokoro yi o le ma merunu ti ba tin yo etutu tete ma bo wa ni gere alimi roundabout ni bile se russia motor ibe la wa abi ke pe number mi yi 08054666077 08054666077 aisa ti o gbogun olohun ni bi se yin o iwo te yin ba nda laamu gbogbo ru eyi ke yi ti ba nwo se
3: boya nyo etitu ni abi nyo eje
0: ma bo wa de mi babo ni pasa akokoro
4: eku dede wu yi o se ntolohun kuku fi ran kaluku ototo ni dr gambari oba kokoro nu eje fu gbogbo n to ba ni se pelu aise dede nu eje keti o mo oye karo mo kuriri kuriri elomi ti hora hora gbogbo ara ti dapadi a mo so gbajumo de ni yeye ka mo hora kura laarin eyan olomoge mi o le we lojumo mama tori bo ba tin bomi ara bayi ni omo dabi eni fomi atapara kokoro tin yo si olara bo se ntoju e to nlo lo tun pada o se kan si dr gambari oba kokoro nu
5: office won tin be ni russia travelers and tours head office
4: ladoju ko giri alimi hospital
5: giri alimi roundabout ilorin
4: e le pe dr gambari oba kokoro nu eje sori 08144422292 aisan ti ogbogun ko ni se ni kokan wa
2: ami akudede wo yi o gbogbo ara le oruko temi ni dr gambari muhammad bashir alase ati oludari gambari tradu medical clinic bayi ati wa ni giri alimi roundabout ni ori oke russia traveler ni abe omega educational ni roundabout giri alimi number tesi ma pe mi si ni 08144422292 le kan si 0814 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen dr gambari oba kokoro nu eje baale kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nse ni le ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe olodun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin olotu itara ti mo jade so ara omo kekeke nigba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni nto ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyun ra titi yo so bi gba ti won de omi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu eda miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won domi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won debi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi si e ko ni bi si ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba

tinrin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gunya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni mo dale sinu ara ida eniyan bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fan telomi mo ru o si njeun dede amo yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje o na la lafi ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o mo se dede abi ko mo ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko mo ro ti o si si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta n pe ni kokoro nu eje oyoju a mo kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won o bere ko won o saluwala ti o ba didi uyo mo wa ko oju mo wa pori ara isa kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a mo firi fifo ti o mo lu korokorokorokoro e wa si ayewo to pe Lodo Dr. Gambari, Alasia Toludari Gambari, Tradu Medical Clinic. Epe, mi so yi number tin so yi 081-444-22292. Awa ni lu lorin ni roundabout giri alimi. Ebire Dr. Gambari, tabike ebire, Russia Motor Traveler. Eri wa li oke ibe ibe gagalawa. Inta wangpe ni kokoro nu eje yi. Toba ti wawa chronic to ti din kan to ti gbiru ninu ara. O le ma kosi inta wangpe ni tika blood. Eje kini yo bangpe. Ta won pe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gba ririri abi ki eyan ko ma rin bi bati bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo re lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wala ni o mo dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi nkuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan woyi abi to le gba fi da wahala le sinu ara aleri lati nu afefe na la fini ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbugbun ta ba mlu sinu ara eje ka mo de ko si mo wa ni imototo ti afefe ba fe eyan ma wo yerupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe on boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori erupe yen a parapo merupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara ede ni yo form bacterium to si le ma ko sin ta npe ni iba je fun je do ti won pe ni typhoid ale ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari Alase ati oludari Gambari Tradu Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi je ta le yan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni nta npe ni bacteria abi fungi ninu te yan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra awon apere tin so ye ma bo ado Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni roundabout gere alimi e bere russia o labe omega educational center nilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nru abi ko sunkun loju orun pe ara nru hun tomo oronun sun omo le jeun daada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won ba wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje
egun ni so omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru mawon ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na kali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari, alase atudu dari Gambari to Medical Clinic. E kan si mi ni roundabout giri alimi. Rasha o moto ni e bere fun te ba ti de roundabout giri alimi e bere Rasha o moto. Li abe Omega Educational Center ibe gangan ni mo wa leti ri wa. Roundabout giri alimi ni e ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara. Iwo to ba n gbo mi. Boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu Kwara la wa. Te ba de ilu Kwara nilu Ilorin. E bere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pe number 081

0: tansi ni le se Gambari Trado Medical Clinic aso fun yin lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju ni ju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa be oni card ile ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbe to ba ti ni card wa lowo ni gbugbu gba ku gba te ba wa mo fi gba lare o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se ni ko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si roundabout gire alimi ni lu lorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card
1: yin lo fe
0: e se ayewo yin o je a mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si si pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se ni ko kan wa o amen.

ebe won tori olohun ebe won dada ebe won tori olohun ibi ti mo le so de re mo so de bi ko lohun fa se si bo do se to nbo lagbara olohun a tun bere irin ajo mi nori lawo lesun bo do se to nbo to eja ma lo lori eto la sale akoko ti ko an papa mora mo ki gbogbo yin pata mo yin gidi gan mo dupe lowo yin ori ikunle ti nwa yi sokoto lo mi ti lu laarin tori mo nkunle mo dupe lowo yin ni sugbon gbogbo ogo sodo olohun oba akoda aye aseda orun olohun mo yin o to ni ka ma lu ka ma dun to ni ka ma so ko ma dun se ti omo araye adura ati mi na ni pe okan kan laaji lagbara olohun adura ati mi re o precious afolabi on lo ko te mi fresh ba bao.

Ah, ese un Dr. Sikiru Ayinde barista baba MFR. Onu rere o. Agbon ti Dr. Sikiru Ayinde barista, agbon ti won wi won ni ko sogun mo ko so temo. Ija pari jama. Bogun wa bi osogun. Bote wa bi osi. Laarin awon baba meji tan da ko abi lagbole fuji gaba daya lapapo. E sa mo ba wa ka lo. Lori to suye ko faja. E wo ri pe ibi ti a boro na dedu ni orin Alhaji Abasa kan de obesere pelu awon eyan nana pelu awon oro to ti so awon orisirisi oro to ti so to fi so koro si K1 the ultimate nigba ti oro na doje iyato si life ti awon merin ti jo si tele to je pe Alhaji Abasa kan de obesere Dr. Alhaji Rashid Ayinde Fujimiringi Tala Subadan Odimeji Alhaji Jibola Wasiu Alabi Pasuma Odimeta ati eni to je ekerin to je kerin won Sanduka awon merin yen sugbon gba ti o fi di asiko ti o be sere Alhaji Abasa ko do se ti won fi release over 2 yi awon yoku opopolopo won ti ba won so won ti withdraw sugbon Alhaji Abasa kan do be sere gangan to je pe ti e lo waye gbeyin to ri gbogbo awon ti won bu yi ti won bu baba wa kewan yi complain ti gbogbo won complain la merin yen o jora mo sugbon iyi ti won wa se gbeyin te tan se fun gbeyin to doju ona lo be sere lojikoro yo binu tara ni Alhaji Abasa kan do be sere ni won fi dondo pe won fi oko mi sona ojo kan la ko to se bi gbogbo yin baba ten gbo anle ati gbo yin ya wa ten gbo anle patapata ni loro na fi wa debi to didu e wa wa ti gba toro yen ti bere titi disin mo fi ni boro na pari bi o pari bi nde si ni bi nle si ni pelu oni ta gbo pe ko sogun mo ko so te mo ti baba wa Dr. Sikiru Ayinde barista ton ba ti won fi korin nisin ta gbo mo fi ni bogun abi osogun bote wa bi osote ati pe lagbole fuji gaba da ara papo bibe tutu ni bi ngbona ni esa mo ba wa ka lo fafa na ente sesende di radio asoro pe gbesi ni awon baba wa meji na ni a si iwe ranti kan lati bi ose melo kan ti ati nbabo awon na ni baba wa ke wan the ultimate ati o marapala Alhaji pass kan de bi se awon ni a si iwe ranti kan ki si ni di tabi si mo ni dawon Yubabo ni arawaju to jisikoto o bo eni ton o ko eni ton bo leyin o ko logban ni olowo bo tin ni mi awon baba mejeji si mi ran ti asiwa ti kan e jang

tọ gẹgẹ bi on ti an ba bo seri life ti mo so pe won seun itan ti mo so pe baba wa fujimere ngira shidan di ti won so ni jona won so pe arakunrin kan be ni jọ kan ti ise mu ati yawo re ise mu won duju ami pe bi ti won gbe ibi eti omi ti o jina se ti omi ni nigba ti ya ipo ti ore ni kankan ran lowo o si lore kan tin peja iyawo e wa gba moran pe lo boro re tin peja yi boya to ba ti e ko ti e fona bi peja ho boya ti won na ba n peja to ba n ri ta awon nu mo ri toro kobo ta won na ma fi jeun la ni forogun o lo ba ore re tin peja yi ore tin boya ni oni to ba jo keji ko wa ba n lodo o ba o jo keji o lo ba won jo lo si odo o fun ni gbogbo e eja ti akunrin yi o kokko gbe ni arakunrin yi ti se n baja yi eja ti o kokko gbe bayi eja yen soro ni bi pe ko boro paun ko sa fiun le eja yen ki gbe be ngba to wa ya eja wa bilere pe bokunrin se n ki gbe be eja se n ki gbe to arakunrin yi o so le o ni ko so eja na sile eja gan ti ri pe imu ti okunrin yi mu imu pe n ti o ba gba lawon funra imu lo si ni pe ele bi ni eja wa bi okunrin o dara ki lo fe to ba ti so n to fe ko so le o si ri pe n to fe n to bere fun yo si ri be okunrin ba nura na to ba ri be o n fe ko je pe ni gbogbo ojojumo o n fe mo ri sile mewa lojumo sile mewa lo fe mo ri lojumo okunrin ni eja wa n bilere pe se sile mewa to bere fun yi se ko kere eja ni arakunrin ni ko kere olopon fi ya se tiyan lo to sile mewa owo ni jona lo amo bi ba tun ko okunrin lo le be tebi o dile so fun yawo e ko roju si eja e ko ni nti o wi nigba ti o se n toto o dijo keji o ma ri sile mewa n toto wa bere si ri sile mewa orin lo be nigba to ya o tun lo beje yawo e tun ni ko lo beja pe sile mewa ta won ri ipo kere ko dakun ko ba won fi kun ka won ma ri bi pan mewa lojojumo okunrin yo ko si yawo lenu o tun lo baja eja ti so bi o si ma pe to ba ti fe ri hun eja jade eja ni ki lo fe o salaye fun pe sile mewa to n ri o ko to na mo pan mewa lo n fe mo ri eja ni ko buru lo ma se bo sin se tun ma toro pan mewa o tun ri pan mewa be ori be o ti di pe awon na n jeje mu rorun e ma gbo bi tan yen se n bo o ati okunrin yi ati yawe won jeje mu ran o wa di ojo kan yawa ni to abogbo o tun wa lo boro re eja so pe ibi tawon gbe yi o ti awon lorun mo so pe awon fe ile tawon mo gbe ni awon agbayanu le ile to ba igba mu awon si n fe nibi to je pe ni oju taye ni awon fe ni koro ile alaja meta la awon fe ki gbogbo ko je asan glass okunrin igbera o dodo eja ngba to dodo eja esi ngba to biri n tin fe lodo eja kini teja yi fun olobotini mi bi ka tun gbo bi sin e si waju de si

ami ase idumare irin ajo gugu wa ko ni ja si ufo edakun isa ni ki egbe to ami mi bolanle odukoya esinsin o be si ni abejide odua awon awo ti obi siri niyan to ya bi on ti mo n ba bo alaji rashida yen de fuji merenge won ba itan na bo nigbati won ti wa wa ni le glass o di pe awon ti won tete nji tele ti won ma nsin lohun ti won obelon ti won se bube o di pe won le sin lohun mo o di pe won le sin lohun mo won so asun fofan emi de o di joko won ba sun iyawo pe ko to dide oko na pe ko to dide orun ti wa yo laaro orun to wa yo o wa gba bi glass window ti yawo dogbon sile die o gba wole orun wa ta yawo ilese iyawo ji o bere si ni sunkun oko de ayami ayaya si o si o ba ni ah kini kan bai kasa bai ka odi abogbo oko mi nti mo fe ko se nisin mo fe ko lo ba ore re eja to gbe wa dipo ta won de yi ko so fun ipe ase orun borun se nyo oni oni orun lo si lo taun lo fin sunkun lo taun lo wole lo taun lese ton o gbadun ese won dada yi oni ko lo so fe ja ko ko jo pe ase orun ase yiyo orun ati wiwo orun o fe ka sele wa lo wa won se lo dun alon bi alaji rashidi se konrin be ni fin kun pe ero oja olo jalulu jalulu ero oja olomo ja o fin konrin o sin so itan yen bi wa tin pa lo ti gbogbo e sin dun ti gbogbo sin kan si eyin te ba ti gbo life ni e ti mo oro ti mo n so yi en te ba si ti gbo afati mu lo ti se wa si yen na na ti peri yo ti ye yin so imide ore o se mi ni se mi abi oko se mi ni se meji o gbera o di odo eja nigba to de boja si ri ba oni eja ni wo re mi si o si mo ri o ki lo tun de ki lo fe oni be ni san pe yo ba bo won ni aye ma se ko orogun lo mu to ko ri bo omi gbona o ko ri bo pete gbona gan papa olorun ko sanu wa ko so wa nbe so o ba kala yi o ba ro fun eja eja ni iwo ore mi o si se yi tan wo bi to ti nbo o bi to de du o wa so pe iwo lo o fe ki ase yiyo orun ati wiwo orun ko wa lowo re se idera na lo so de bi to de du yi se idera na o da to ba ri be a je pe pada sile in ta se fun o to onu in ti o pada to nbo egbe si ti eja fun pe in ta se fun o ko to onu in ti o pada to nbo ngba ti ri baba wa fuji merenge alaji rashidan de ti won ba itan na debi ti mo so yi o wa ni gbolo nkan ton fi ti ni jona pe emi o ni so ti won so amo nti won pada fi kadi nle ni aarin won ni pe e kilo fun lagbaja e kilo fun ko lo mo je ko pada se si aro in bi wa ti n wu yi pelu wa keni mo ni iwa gbiraga iwa ki yan mo to mi won sa fi kini e kon le yi to po ngba ti won ko betan won to fi kun ibe la won tin fi aja sasi na so pe le ni kan wa so pe ipe die ki eni ta se jure ba ti poju ibi ti oro won ma pada kan gun si inanu ati pe a fi joba tan a fi joba tan won sawore e ba mi bi baba la e ba mi bi boda wa lere so fe je gba keji le dumare ni lara awon ti won jo nbu ke wa na le nikan tun fi aja sasi ba ninu laarin awon mere yen pe a fi ojoba to tun sawore e bi boda lere e bi boda gba lere so fe je gba keji le dumare ni ngba ti won wi tan oro kan tun wa je o leyin re o da kini to pada wa sele si arakunrin yi okunrin apeja yi to wa ni glass to lo n fe mo pase orun on fe mo pase yiyo orun ati wiwo orun gege bi boda wa na si fe mo se lagbole fuji loni bon se konrin unu o ke se pe an gbenu won soro o eyin te ba ni life n dada bi won se konu ehn
kini to wa sele si won kini to sele si okunrin apeja olobotin ni mi je ka tun gba laje aba sakande mi si waju si

0: ɛfɔre metale na alagye ya bas akande obi sere ɛfɔre metale na tɔ emi ti ni toto bi okunrin ore ja okunrin apeja yi to wa ni glass o lo sun sile pelu yawo e won sun dada ngba to dile yawo e bile re pe kini ore yin fun yin oni ah o le ja mo binu eja so bayi eja so bayi eja so bayi yawo ni mo da lounje ipe kini ejo fa won se ninu le o lata won wa yi o ti gbagbe pe ipase eja yi la won fi de gbogbo ko ta won de gbogbo to ba gbagbe orisun ko si bi o se ni pada gbe n ta fi fayo nbe na eyin si foju olore eyin fi gungi emire won sun ngba ti de le sun won sun dada ngba ti ile o mo ti won ji bara won won kan ji bara won lesi odo ti won tin bo tele ni pile won won kan ji won kan ji won kan bara won be ni won pada si ese aro nbi aseju nbi ai loro gbo nbi o kajua nbi igberaga itan ti Alhaji Rashid Ayinde ti won so ni bi life ti mo so yinu mo mo pe eyin eyin teje fans awon mejeji mo pe e si tele mi lale tori mo je ti ri mo ti kan si waju mo ti mo si mo pe any life yen lo nigba laye ti cassette si di la ri ma be ni yi ti o ba ri be te ba ri bi pe wole da ko ja mi eni ko ri be eyun be nigba ton wa bara won ni bi ton tin bo tele lati pile kai nigba ibe la nigba ta Alhaji Rashid Ayinde ti o wa gbeyin ti o fi oro na ti o fi oro na ti o fi kajen le lo a fi oro aseju atagbere ati koja e lo fi kajere nle le to fi soro si baba wa ke wan di ultimate ni jona lo oro iwa koja be se wari asakan be ti won dale ku ni gbaun ki se pasa bi owi na ni baba wa ke wan di ultimate kada fi koni ni bi album kan ti an pe ni statement ni ya 2000 bi pe abaso o e degba kafe ni anje le mamu ko tun mo du seriki o baba wa ke wan di ultimate oto la oto ni yi ta won fe yun ba yun en to ni orin yen gangan to koko korin hun ara won gbaju gbaje oni saje wa ni le ni kwara bi ni lorin bi gan ni to si ko fi album oda ko mo ja assignment fun yin pe abaso o e degba be ni e se ko ni e abaso o e degba kafeniyan kafeniyan kafeniyan jale mamu ko tun mo do seriki o abaso o e degba seri oni to ni nbadi ameni oni e ko lara album lo ti ko eni to ba mo olorin ti mo wi e test o ko e si ori whatsapp mi abi ba ta ba pe te ba le so ko e ebun ebun eleyin special ni kasi da ko album to ti ko ni te ba wa ranti album e sa ti ranti artist e ranti en to ko ni kiyan je pe abaso ko to eni es album yen tan odun keje si gbaun ni ke wan di ultimate to ko ti won ni bi statement ta won ti pada ko ti won yen ni bi album statement yen sugbon eni un lo kokoko bo ti je pe won tin dasa re bo ti je pe won tin dasa re ni ikutele so bi arin yen serinu to ba ri be olo botini mi so ye ko faja laarin awon baba wa ile ri meji ti an bo
1: awon lo te joni ka ma ma se tawa o tara won ni won
2: o so fun e o oja mi de ile
3: Rikishi dayi ojo pe orogun owo ti wa onajin be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o ton boro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja
0: won ni so ye ki o faja se yo ku faja seri ti awon ta ba n pariwo bi pe ese suru abi toro kan ba sele ta ba ne se suru seri on ta gbalagba n wo lori joko omode ba gunrin akaba kora ko gunrin ori di ori 3 story o se se ko ma ri beni ki mo bi o se se ko ma ri rara ati rara rara ati rara tori pe o ja mo so ki kaju e mo o to ba si kaju e yo di koko to se bi o gbeya wa ten go wa ni pa to ro da bayi la ni do na pe no Alhaji
4: Alaji Rashidi and Demedinki ati Abbas Akande Obese ni Olorun ko forun ke Marile Dauda o Marile wa ti won je ore ti won je ore Alhaji Muftau Olanu Olorun ko forun Alhaji Muftau Olanu na ko forun ke ya Dauda o Marile wa na imo boya Alhaji Dauda o Marile wa imo boya won si wa laye iya won wa ku nigbati ya won ku ngba pa se fi da ojo mejo won wa ni ki Dr. Sikan de Baista kan wa play nibe Dr. Sikan de Baista wa lo play nibi oku mama to bi dada o morile wa to je ko ri osun Muftau la ni hun ore si ni bo fans Baista si lo na obesere wa gbo pe Dr. Sikan de Baista wi pe won bo wa pe awon na fe wa play nibi oku o morile wa e pe kini to besi obesi kini to si obesi re obesu begba ko simi ni simi ji o ti je ki Alhaji Dr. Sikan de Baista o ti je ko won wa lori se ti won tin kon to rin ti tora dada bo besi se lo ba won loju agbono o ti mo pa Alhaji o ti mo wa won won si tin so pe Alhaji lo ni fe re ke won Alhaji lo o so to ra e mo in life Alhaji lo ni Dr. Sikan de Baista lo ni fe re debi pe ko ma si se re rara ṣugbọn yi ti wo se yi lori ti ton yi o office lo lu fi mo botirinu en to be se wa se o lo botin mi je ka gbo Dr. Sikan de Baista

olopo san ba po si bo ni mo ri pojo ti lobo si pe ka gba ipe kan abi meji si e ri pe orin orin o marapala eni alaji wo eni doctor sukan ni ba san kan yen lori stage oda so be se re ba won be abi ko ba won be